0: Oo.
1: Talikod sini sa panibago naman niya.
2: Katapang fans, mga ano oras to ganigin na tabong
1: incident? Mga ano lang ito, mga alas 7 umaga.
2: Oo.
1: Ito nga sa FTM.
2: Agal, sino nila ka? Agal.
1: Alas 7, katapang Erwin. Alas 7, no? Ito mga tira-tira oras.
2: Oo, binantayan siguro.
1: Oh,
2: kaya balo silang alas 7, yung inugwa mo na ikag inugbiyahe mo na sila tricycle mo, dulong sa mga mga estudyante.
1: Oo, oh, kaya mo na. Ika, naman ka na Marvin, siguro may pinasikaso man guro ng biktima.
2: Oo. Oh, oh.
1: Eh, matayan lang siguro sa suspect man.
2: Mm-hmm. Interesting, ang ginalantaw ta, anong background sa ining biktima? Nga, ginlutang siya. Anong motibo, abi? If it's mga binaranggay man lang, magasto kagin tao para magpatay isang tao man. Ako pag nantaw ko naman, si Gun for Hire ni. Riding yung tante mo. Oh, Katropang
1: yes.
2: France?
1: Hello.
2: Oh,
1: yes.
2: Katropang France, oh. Go ahead. Go ahead, Katropang France. Oh, on mobile sa mga patrol mga katropa, gina-check ni mga motibo sa posible naman rason sa paglutang sa isa ka-tricycle driver dito sa Banua sa Mursa. Do ka tilingala lang tricycle driver na iba tos naman nagpangabuhi man lang ni gani, oh. Katropang France?
1: Oo, kaya man ni Katropang Erwin, bantayan talaga niya. Balikan talaga na ba karoon kung makapalapit, makapot na tapos sa lugar.
2: Oo, oo.
1: Para sa sitwasyon sa insidente dito, no? Mm-hmm. Para si makapagigangot, pangita si mata. Para maangot-angot ang iyang detalye si Katropang Erwin. Kaya posible may madalong kini niya rason kung
2: makinibo
1: isang suspect.
2: Oo.
1: Sa biktima, no? Kung naging takay isang suspect ang biktima, Katropang Erwin.
2: Oo, oo, oo.
1: Oo, Katropang Erwin, no? Tama niya nga dito sa karoon.
2: Mga because it could be nga ang ininga mga anay trabaho sa mga biktima naga contribute sa mga rason, no, sa paglutang sa ila. Pero kung lang taon ta sa siling panahon mga katropa, tricycle driver arang patay to, nakasakay sa motorsiklo tapos nagaang kasanay sa atong termino na di riding in tandem, nagsikat ning tinaga mga katropa sang pag-uyat pa sa timon sang anay administrasyon, no, ang ining ginambalta riding in tandem ga kanatabo Japan mga katropa. Sa Mursa, muna man yung tabo nga may isa to katao ginluthang sang riding in tandem man. Nagpuslit ginluthang alas 7 sa aga ginbantayan ang ining tricycle driver, ginparaugan sang may gulpi lang to nga nagparaog nga lalaki kag diretso ginluthang to ang biktima, no. So gina check pa nato ni mga background mga katropa sang ining biktima kung ano gid bala, no. May kantanan bala sa pagpakabuhi or sa mga sigahot sa mga personal? May personal grudge bala? May ara bala sang dumot-dumot? Ano bala trabaho sang biktima ngani? Nga ginlothang siya? Daw ka mo mga katropa sa mga bagay. Sa ato mga kapulisan, isa ni ka pagpanghangkat naman sa pulista kay mga perpetrators, no? Ang kalabanan nga mga format nila bala? Ang ilang mga style sa paglutang kag pagpatay sa tao riding in tandem
3: ka diretso bulsa
2: kabalot sila nga hindi marakpan kung riding in tandem kamo hapos ipalagyo kadto lang to kuha lang to motor tapos mayara ka sa driver manglutang ka palagyo ka at hindi ka marakpan dayon mga katropa. Ang kampanya natin rin sa Students Bacolod mga katropa is maging resilient, handa kita sa mga untoward incident, like for example sa mga pagpamatay, no? Iniinsulto niya sa pulista mo nga amuni permi ang ginahimo nila nga style sa paglutang pagpatay sa tao. And eventually, mga katorpa, problema kay ti hindi barakpan, no? Ti kung hindi barakpan, may gakatabo ni nga isa ka pagpauna-una sa mga perpetrators ta niya. Ah, kung mag-riding in tandem ta, gamit ta sa mga motorsiklo, hindi man ta barakpan, himuon ta na. Ti amo na ni ang natabo subo mga katorpa, no? It's up to the police, mga katorpa, para maglaot sa mga suspect nyo ni. Ang pinakimportante subong ayo, no? Accessible naman ang CCTV, no, sa mga establishments diri mga katropa, no? Accessible, hapos naman magastos. Galing kung gobyerno para magastos ang aton nga mga CCTV, mga project million-million niya, no? Ang gasto pero tanawbla kung mga private corporation, no? Ang mga pribado nga mga korporasyon niya gapangita sila sang dekalidad pero barato, ah, nga mga equipments, no, sa aton gobyerno, may bidding pero mahal man Japon ang pamakal sa mga CCTVs taho, ha? Ti kinahanglan tani subong mga katorpa, hindi ni mahapan sang pulista ang ining nga mga style sa pagpaglothang, no? So siguro sa mga LGUs ta, sa murasyad mo damo na shooting incident, eh. Nagligad to ang kagawad man to ang ginlothang. May ito man to nga, sa isa ka barangay, ha? No? So those ano na bala, daw porma na bala sa pagpamatay nga makasakay ka lang motorsiklo, ma-riding in tandem ka, hindi ka na madakpan.
0: Sabi nyo na lahat, eh.
2: Di wala? Oo. Oh. Anyway, sige, lahat taon tayo, makakatropa. Morning sa kay Remil Mamilya, mayong aga sa inyo. Salamat, Ged. Kagasakay Lloyd Navales, mayong aga. Thank you so much sa pag-upod sa atong palatuntunan. Si Lloyd Navales, mayong aga, no? Good morning. There's an election lawyer filed at the Supreme Court to ask DRO against postponement of BSKA November 2, 2026. Yes, sir. No? Di mabalanta pa na yun, sir. Kung ano ang plastada, no? Bon Buracosta, dara sa Dulao, sa bago, mga katropa. Ma'am Shirley Arevalo, maying aga sa Kabankalan, Mani. Kagsakay Mayna Seladora Dumipig, salamat gid. And also happy birthday Luwata sa kay Ma'am Sol Holito. Happy birthday sa inyo. Kag ari naman naghirit po si isay si Sir Lloyd. Linga, one day to go. Tara na, makadto na kita sa beautiful life in the city of smiles. Maskara na. Medyo excited naman, no? Si Sir Lloyd Navales, ha? Remain Mamilya, mayong aga. Thank you so much. Salamat, Gid, sa inyo. Nagapa-greet sa sakay Junior Alegria King Kong alias Iget. Oo, yes, sir. Sir Lloyd, hambali ako, no? Ni Attorney Romulo Macarintal, sinya unconstitutional ang ining ginfile o kung pag-approve sa sining laye nga nag-postpone kag nag-fix ba na sang termino sang isa ka sa mga barangay officials naton. Oo. Mika Shikoto. Oh, good morning. Lang diri sa kay Ricardo Dalisay Lupni, Kabankalan. Uy, medyo matnami ni Blas Lupni. Gapamati kami na, no? Wala patay-patay radyo. Thank you. Salamat, Kid. Kung gabi, magkanto ka na sa Lupne, ang makita mo mga city lights, no, sir? Nami, no? Oo. Nakalagaw ko na. Nami ka tawhay. Thank you. Ma'am Dental, di ba yung aga? Sa inyo man, thank you so much. Salamat, Kid, sa pagtutok. Monitor lang kami niya, no? Shout out ko lang daan. Chapter naman sa imamailan sa kay Jomar Jeneline Lea Molin, Tuto Meridian, Wilita Roderick, Mimi, Rico Jason, kagsa kay Raylan Picoloy. Picoloy. Salamat, Kid. Ma'am Dental, di. Thank you. Kaginapatam. Yon naman si Ma'am Rihanna Gestro, kag Jessica Gonzalez, Ma'am Miss Pamorino, Pastor Winston, kay Maricel Argo, Dina Bocani, sa kay Janelle Lunario. Salamat gid, ma'am. Kag sa kay Sir Domingo. Salamat man sa pagpamati. Dari sa atong palatuntunan, mga katropa, ibuhos tabla na yung obligasyon ta. Pagkatapos, balikay kita sa mga talakayan natin. Dari sa atong palatuntunan, dari gid lamang sa bulsay.
3: Bullseye XFM 90.3. The Secret of Hell.
4: Travel Plus Gold.
5: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa nga lawas. Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C.
4: The secret of health.
5: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
6: Yes, to help!
5: Gina-encourage yun naton ano, nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kaya nga man, hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kung kaisa ang iban sini sa pagluto palang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason, ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest na kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may arasa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
4: Sunthon Plus Gold.
5: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi supplementation.
4: Sunthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
5: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini ang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini ang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule. Ining Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
4: The secret of health.
5: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sini nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
4: The secret of health.
7: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan na mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox ang aton lawas sa ulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Sunthon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Sunthon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pa matiyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di buta malundok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
9: Yes.
7: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sini nga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
9: Mm-hmm.
7: So nagainat pa ning imo sini nga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sini nga lawas. So ara da Sunthon Plus Coffee Mix and then Sunthon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso. Git ko. Basta gani, gainon po sa oras.

0: D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga buti ka. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Sigari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: XFM 103.9.
5: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further,
3: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.

0: Balik na mga katropa, oras natin 8:20 na sa pagpakalagad natin. Ginacheck lang natin yung pinakamang latest update natin sa patrol. Kaina, sa mga nagaluntad to nga mga insidente sa Murcia, no? Pero mga katropa, subukan medyo magkabuling sitwasyon ng halong kita. Halong-halong ta, kag hibo kita mga precautions, no? Especially kung medyo mabalaan mo muna kuno, no? Kumiyara pamahog sa kabuhi mo, mabatsagan mo muna. Kumiyara sa mga pamahog katropa, mas mayo nga report mo na yon, no? Report mo na sa pulista. Ang ato naman ginapangayo man sa pulista, kung may pablatter dira mga katropa, hindi nyo man pagbaliwala. Check on the break si katropang Franz Andor Burgos sa mga latest updates ng mga katropa, no? Sa aton nga patrol reports. Katropang Franz, may aga? Katropang Franz.
1: Erwin, lagi kita dito subong sa Porok Senyora, Barangay Salvacion, no? Sa Banwa sa Murcia. Arigi dito subong na ito sa din na tabuan ng crime scene.
0: Oho.
1: Pasadiyan kita, Erwin, ang biktima ni kayong kilala sa kay Ernie Tuason, no?
0: Oho.
1: 53 years old, Katropang Erwin. Kag-residente mismo sa Porok Senyora. Barangay Salvacion, no? Ang balay actually sa biktima. Aray lang hindi kita, Erwin, sa may ang iningadalag sa Aligria, no? Sumali kita, Erwin, kung ng taon sa pagisindi, nagbabali pa north na siya nga direksyon. Pa north na direksyon, ang balay sa biktima, aray tari sa may west gabahin. Kay doon may mga relocation na dito no, sa mismo sa mga residente.
0: Oo.
1: Kung sa DNA siya nag-star. So, ang biktima gali, nagwa ni siya sa bangga. Direkto, hindi kinman kapila naman duro kami. Pero sa distansya, sini sa mayor nga dala, bala ang tangang balay sa biktima bala.
0: Oo.
1: Pagwa yan ni sa dalan.
0: Oo.
1: Sa Tapa Irving, doon nag pundo lang ni siya sa mga ano buris, may siguro doon may mga 10 meters away from the bangga. Gid bala sa dingguan sa biktima.
0: Oo.
1: Kung sa din siya nagpundo.
0: Okay.
1: Ang tricycle yan eh, nagaduag sa color gray, black at a parwin.
0: Oho. Oho.
1: Tagang yan nga motor, baka o nga nagaduag sa itom, no? Na may temporary plate number na yung 060102.
0: Oo.
1: So, ang feeling na ito, kaya ang dalan dito pa north na ipakanto Banwa sa Barangay Aligria.
0: Oo.
1: Ari niya siya sa may outer lane sa right side ng dalan.
0: Oo.
1: Kung sa rinin natin, binakita ang sitwasyon, no? Kaya kung sa rinin natin, ang tricycle.
0: Oo.
1: Sa Tropa Irving.
0: Doon naka-park
1: niya biktima.
0: Oo.
1: Ay nagpundo ni siya, no? Kaya baluan tayo ni Dugay-Dugay. Nagpundo ni siya, tapos ang suspect, ano ka Tropa Irving, doon same direction lang. No?
0: Aga sunod?
1: Alin mismo sa sorgabahin,
0: oho,
1: ang motor,
0: oho,
1: ng mga suspect.
0: Oho.
1: At nagpundo, doon mismo ka Tropa Irving,
0: oho,
1: tupong sa tricycle sa biktima. Nanaog ning backrider.
0: Oho.
1: Siguro ang biktima do off-guarded.
0: Oho.
1: No? Well, nangguro nakalaom ning amo ni matabo siya. Gilagyan siya katraparwing naging tiro sa makapila ka beses.
0: Oho.
1: Sa information tadi nga na-receive from the ano, mga residente dres lugar to hindi magnubo sa anon. Sa lupok ang iladri nga nabatian.
0: Bo?
1: So, tika sa parway ng biktima, giningagaw pa ni siya dala.
0: Oho.
1: Sa Municipal Rural Health Unit, naribala sa Banwa sa Murcia.
0: Oho.
1: But masubukan ini para sa pamilya kahit nag-inbawian isang kabuhi, no?
0: Oho.
1: Si Tuason, sa propang Irving. So, ang suspect, sa kahit motor, padulong sa wala ni may baluan yung direksyon, kasi mo na ito, nakatigayon nga makapalagyo sa propang Irving.
0: Oho.
1: So, sa ato lang hindi nga mga information, may ano kita dira, no? May interview kita with Kapitan Jenny Jimenea.
0: Oo.
1: Pero, Kapitan Erwin, i-ano ko taguruan na yung ato nga link bala?
0: Oo.
1: Sa ato nga interview dira with Kapitan Jenny Jimenea.
0: Oo.
1: Kapitan Erwin, no? Sa ako lang daw na personal account, ha?
0: Oo.
1: So, naka-Facebook live kita. Kaya may information, kita nga nakuha na siya.
0: Oo.
1: But, hindi pa mangkot na si Police Captain Hanila Baro, ang OIC, ang COP sa Murcia PNP, kung matuod ni Katro Parvin ang ining mga information na na-receive na ito. Pero, kinanglan pa ni for verification pa, kahit ang ining kalig ko nung si Erdi Quadon, si Tropang Erwin.
0: Oo.
1: Siya ni ang inabasol man o kung ginalakit isang suspect.
0: Oo.
1: Nga nagpatay dito sa 82 years old. Nga nalakit sa barangay Duanan.
0: Ay, naka. Balikan tanga Tropang France. Look, interesting to. Yes.
1: Sa interview ta to kay Jigo Lumampaw pala sa barangay Dumanan sa Police Station 10.
0: Oo.
1: Megan Muno, kasi nga pangalan mo.
0: Oho.
1: Megan Muno, kasi nga pangalan, amuning pangalan sa karoon sa biktima.
0: Alright. Oho.
1: Kaya pamangko ta to si Jigo Lumampaw. May video ta na niya nga sa page na nga na post.
0: Oho.
1: O, basi kung pwede mo na karoon papapati man.
0: Sige, sige. Check na.
1: Oo, kahit in-mention yun yung pangalan ni Ernie. Nga siya ni Kuno Kapropa Irwin, si Ernie Kuno, ang ang rason Kuno kung nga siya mismo yung nadalaig lang niya Kuno si Jigo Lumampaw.
0: Mm-hmm.
1: Sa muniyang incidente, Kapropa Irwin, sa sunod mismo sa suspect niya na interview, tani siya last, two weeks ago na.
0: Oho.
1: Na mismo sa Bacolod City Police Station 10 sa barangay Dumanan.
0: Oho.
1: Kaya tingin na tudo, ini ko nung si ang biktima nga, muna ko nung Kapropa Irwin eh, nga nadalaig lang siya ko nung.
0: Madubduman ito ka Tropang France.
1: Kapalikan ito itong istorya, yung katuwalan na sa unod ni Tuazon sa Barlaya.
0: Oo.
1: Kaya tingin doon, ginplanuhan ko nung nila ang pagpangawat kung tali tira sa balay.
0: Mm-hmm.
1: Ang 82 anyos ng alalaki tira sa barangay Dumanan.
0: Oho. Okay.
1: So, tingin ito pa Irwin, si Ernie Tuazon eh, nagwa ni siya galing ito pa Irwin sa isa ka midyadre sa Bacolod.
0: Oho.
1: Agod nga, tiklaro ko niya nga pangalan.
0: Oho.
1: Oo, nagpa-interview na siya. Kahit nga, ginalahin siya ko, no?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pero tisubog niya kito Perwin, kinangalan pa niya confirm kay under investigation pa man niya sa mismo sa kay police captain ng Minabaro.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano gini ang motibo sa pagpatay ni kay Erdi Quadon at Tropang Irwin, no?
0: Oho. Daw ka dalom ni Kili isang natabo sa 82 anyos niyo.
1: Ni Kabalo ka pa, Erwin, kung maangot, good man eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa kamatayon, sa 82 years old, yung pagpatay man kay Ernie Tuazon.
0: Mm-hmm.
1: Kay si Diego Lumampaw siya, kapal na natin kaso mo.
0: Yeah, oo. Anong ka, paano siya ginmention na amunin kayong katuan sang sospekto sa pagpatay, duras mo siya. Kayo duras siya ng panago, Black Tropang France mo?
1: Barangay, I think so. O ba na mo? So, mumaling lugar.
0: Oo, di ba? Oo. Uh-huh. Alegria man to.
1: Sa ano to, Dre? Sa, I think, do Salvation to Kapropang
0: France. Tama, oo. Oh, oh.
1: O pagtama nga, Dre, masama mumaling barangay, no? Ay, recap pa lang.
0: Oo.
1: Direkta lang siya.
0: Oo. Yung napangita ba naman
1: yung data ganyan? Kaya yung suspect mananago eh.
0: Oo. Kay Doka Dalom. So nga, ining natabo. Pero ganyan, check natin kay Tropang France ko na okay na. Maindakit lang natin nga.
1: Bitingon, taka mo anay kay mga usap sa tali kay mama.
0: Oo, sige.
1: Ma'am, good morning, ma'am. Mm-hmm. Bali, sila ang lupo kong batian yung sa ina. Mga nabad pa niya, may sila ka sa lupo kang na paman.
2: At
1: isa, nakapundo na siya. So, tayong suspect na kundo, trilanggit sa likod siya, price call yan.
2: Alam ko paano, sir. Eh, tulog ko mo.
1: Tulog.
2: Lugbok lang kita.
1: Kasama mo naman.
2: Oo, lugbok lang kita.
1: Pero, tingnan yung katita, siya?
2: Amutado.
1: Pag wala mong din, wala mong din.
2: Oo.
1: Ah, siya na lang.
2: Oo, siya na lang.
1: Bali din siya kita, draga sa may side car.
2: Sa may side
1: car. Bali na ka pa na, obis na galingan sa motor yan. Okay, sige. Thank you.
2: Okay.
1: So, Katroperwin, mga residente Dres Lugar, at ang tingin na yung storya.
0: Oo, oo.
1: Ay, nakapanaog na kami si Andy Tipa, no?
0: Oo.
1: So, tiyan mo ni sa karo, Katroperwin.
0: So, daw ginsunod sa gali? kinsunod sa mga suspect.
1: Mga slack, dali nga mga recover.
0: Do kinsunod sa suspect kato pang France?
1: Do, ano pa na?
0: Same direction
1: eh. Ma-identify.
0: Oo.
1: Uniform slack niya siya. Ang kato Marvin.
0: Oo.
1: Oo. Sige. Check na si, balikan pa si Sir Hany Labaro.
0: Okay.
1: May confirm na ko, sir. Atong si Jacob Lumampaw, sir, dito ganin na-resto. Parang dahil na siya kanil sa question na, no? Actually, taga-dreamer siya sa Barangay Salvacion at nag-surrender siya dito sa station kaging kuha sa sangkwan ng handumahan.
0: Okay.
1: Mm. Okay. Yes, mm. So, mm. Okay. Okay. Okay. Okay. Hindi lang po ka-convince nila na isa't na lugar.
0: Okay.
1: But, isa't na ka-barangay.
3: Isa't na ako.
1: But, for now, isa pa na lang na lang pa naman po connected. Okay. So, si Jacob yan, na-priso lang, ano? Okay. Lang ka. Sir? Wala po mga file pala mo? Wala mga PI? Oh, initial kwanog.
3: Pero, ongoing pang ano sa parang?
1: Yes, ongoing. Investigation naman.
3: Isa, abo nang nagkapangunan sa parang nga doon kailan ko pang nabuti ko?
1: Hindi tapagid ng bal, but isa siya sa atong ginalantaw man lang.
3: Pero, any questions of interest?
1: For now, wala pa kami questions of interest, but based man sa mga incident din nga na panamon, ako nang amin na siya.
3: Okay. Mm.
1: So, para maka-conclude kami kung ano nga motif ang ilang ang kasumbin niya kung lagi patay.
3: Pero sir, ang suspect, very halis proper gino?
1: No, sir.
3: Ah, okay. Yeah. Very proper gano'y
1: yes, sir. Tapos
3: pahal na po sa tuslabin.
1: Yes, sir.
3: Papaproper niya sa bagwa.
1: Actually, sugata niya gano'y interest ko niya.
3: Aking sugata,
1: approval na sa training U-turn. Wala, diretso mo siya dayon. Bali, according sa nakakita, daw nanahog siya sa motor.
3: At di ko na pala doon. Ay, tatabok lang. Ang tubig mo na po sa
1: victim. Nanahog siya, ang ating victim na nag-istorya din po sa may inang balay.
3: Okay.
1: Pag-istorya niya din po, yung palapitan siya sa ating mga shooter, sa Gintiro.
3: Wala na any istorya?
1: Wala na. Istorya, direkso tiro. Pag nagula pong iyang upo, nagsakay sila tayo sa mga.
3: Salay. Thank you. Bali, puro pala ng ulo ang igot sa victim.
1: May ara daw yata sa likod. Sa likod. Wala pong pa na yung reaction sa ulo.
0: Oh.
3: Sorry, ano pa man ang gina-identify sa nila kung hindi ni Slug?
1: Yes, sir.
3: Thank you, sir. Metro Parwin, si, ano, si Police Captain Hany Labaro, no? Ang OIC sang Morsapian. So at least doon na, ano talang, doon na panta lang ang plasada oh. Sang premier.
0: Oho. Nakapanagyo.
3: Ay, ang victim gali, Metro Parwin, from, I mean, ang suspect from North from Barangay Aligria.
0: Oo.
3: Pa south to proper.
0: Oho.
3: Ang victim, siling naton, Vince Suliang Balay.
0: Oo.
3: Pero mismo sa may west na direction.
0: Oo.
3: Nag-west bangga.
0: Oo.
3: Lumiso siya na Parvin, kahit hindi namiging istorya, di siya kono mo.
0: Mm-hmm.
3: I don't know lang, kay kasi consul kay Sulugaton siya.
0: Oo.
3: May pagpagaling sa tricycle sa victim mo.
0: Oo.
3: Sa side car. So, tiyo mo ni Kato Parvin ang sitwasyon din eh.
0: Pagliso niya, ang sistema sa motorsiklo, amo na nino, Katropang France, pagliso niya, amo na nino siya. Nagpanaog siya. Nagpanaog siya.
3: So, kay Kato Parvin, amo pa na ang, ano, dito, nagka, ano, nagka, ano, nagka, nagkundo lang din siya.
0: Oo.
3: So, nagka, ano, lang din siya, nagka, siguro nagka, ang isa, parang gituro.
0: Siguro ba siya lang ginasundan na bala?
3: Oo.
0: Yung sugata, iya mo. So,
3: dati ka pa Parvin, no? May amulaning so far at wondering yung mga pinaka-latest yung mga information na receive. Dari mismo sa may banwa sa Mursa, no?
0: Oo.
3: Sa Parangay Salvacion sa natabuling na shooting incident. Kata Parvin, dari mismo sa banwa sa Mursa.
0: Oho.
3: So, Kata Parvin, no? Live din liwat sa Parangay Salvacion ba sa Mursa. Iniskrap ang France Andro Burgos. Dala mga bukol-bukol sa lawas ng tumaras na Santo Blas Gold. Ang daw, yung Pilipinas-Pilipinas, XFN News.
4: XFM Reports.
0: Oras mga katropa, alas 8:34 na sa aton nga para tuntunan na mo to sa ka-shooting incident nagluntad. Why pa man sa confirmation pero doon ginangot-angot to bla? Sa natabo to sa 82 anyos dito sa NADF mga katropa Barangay Dumanan atong ginlutang to sa iya ba ginapakay o nga balay di na-mention ni ang ngalan niya, no? Pero atong suspect nito na nakagwa to o, na persons of interest na lang to pero amo pa lang niya ang mga latest nga information nga nakikuha naton kabay pang mahatagan isang kasanagan, no? Tungod krimen ini mga katropa dito sa Dumanan krimen man to ang natabo di krimen man so We're looking at the possibilities nga ba si angot-angot. Pero ang pinaka significant gid nga nagakalatabo da mayara sa nagapamatay nga tao, mga katropa, mga abiyad, no? Ang madumduman nyo to dito sa barangay Dumanan, atong isa ka ano, isa ka lalaki to, kung sa 88 anyos ginutap, agin sulod to, no? At nag may ang suspekto, may ginagdugduman sige, hindi ko yan nagtiro to, ako hindi to nagbuno ya. May isa to katao nga nagbuno, nagplano lang kami. Buhay na kainsindi nga, nakagwa to. Amor information so far, okay? Brando Santisas, may aga. Salamat, Ged Ricardo Dalisay, may aga. Thank you, ha. Mika Sikabu 2, o Siki 2. Okay, more morning. Why patay patay ko na sa, ano, ang Ila Radyo sa Lopni. Okay, sige, thank you, Ged. Salamat, Ged. Sa kay Mel Katumbos Makalalag, thank you. Ma'am Len, maing agen ako no kay Sir Franz. Okay. Thank you, sir. Salamat gid sa pag-upod. Randy Santisas na ari mandi. Sa aton nga pag pangalagad mga katropa sa Germany nga hitabo na. Ibukada sa Martes. Gestorya kita untat biyahe. Gestorya kita pagsaka sa presyo sa mga baraklon. Presyo sa petrolyo, kung pagnubo sa presyo sa petrolyo, may nagluntad pa nga isa ka shooting incident, kinagluntad matito sa Borsa. No? Sige na, balik-balikan ta, kwa unta pinakamalatest update sa mga katropa, paki-ano lang, update na lang kita sa aton Facebook page, pwede ka mo kamisita da sa XFM Bacolod News and Public Service Authority para makakuha kita sa mga latest update, latest development sa mga stories, top stories, mga balita. Ngayon kina-follow up natin sa adlaw-adlaw mga katropa, no? Oras natin 8:37, makomersyal ko anay, haboy ko at kung na mga obligasyon, balik kayo pagkatapos sa mga panumdam. Standby!
5: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: pa.
16: Sister Pain.
17: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
20: XFM 103.9.
21: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang C.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nga nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik din mga katropa sa pagpakalagad natin sa Bullseye. Sa mga kuturan sa bakalan, paki-check na mga katropa aton page dira ng aton nga XFM kabankalan para sa mga latest update, no, mga balita mga katropa. Kag mga development kag gina follow up naton sa pagkadlawng tanan, no. Sa Johnny Subong kay Dennis Bacolod ya nagpatigayo na sa kilos protesta, no, rally ang aton nga mga jeepney operators. Ini bangod sang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon, no, kag sang presyo sang gatong, no. Diriya si ang aton nga worldwide scenario, ang mga kapungsuran katulad sa Pilipinas, no, Indonesia kag iban pa mga katropa, kita yang medyo namaamaan sang problema ni karon, no. Ambal sang Estados Unidos, way pagidya sa indikasyon mga katropa nga magpuis-puis na, mag-okay na ang Estados Unidos dito sa ilang pagpakatake sa Iran. Kag pira pa kapungsuran, no. Ini man matapos nga February, no, February. Sini ka tuig mga katropa naglansar sang pagpamumba, pag-atake ang Estados Unidos sa pungsod Iran. Ini matapos nga hambal nila kuno sige damo kung ginatago da nga mga nuclear weapons ang Iran. May ara sa sang uranium enrichment dito, no, isa ka elemento sa paghimo sang atomic bomb mga katropa. Palindugan sang Estados Unidos hambal nila sige ang ining nga mga ginahimo sang Iran dedikado ni sa bilog nga kalibutan, no, kay base maglansar sila ma-develop fully ang ini mga nuclear weapons kagamiton ini sa pagmakatake sa mga lagko ng mga kapungsuran. Habang nila wala daan niya patugsiling ang Iran, mo, no? Linga kung ano man ang ilama dumduman niya, why na sila nagapanumdum sang existence pa sang tao sa kalibutan, basta makapalupad sila, basta makapa-atake sila na okay na, no? Amo man ay parindugan dito sa Israel mga katropa, no? Kung in fact ang Israel kidya ang isa ka elemento nga naglala pa ang sitwasyon dito sa Middle East, na ang ini nga mga bagay na una gid man niya nagbumbahanay ang Iran, mo, nagbumbahanay ang Iran kag ang Iran kag ang Israel ila ni away primero. Pero nagpatunga ang Estados Unidos, hambal sa Estados Unidos, nga tama na na. Ginahambal ko man sa Iran nga kung hindi ka mo mag-untat sa pagpalupad sa inyong mga missiles, no? Target to sa pinaka mga lugar sang Israel. Kag hindi ka mo mag-agree sa kalino.

0: gamiton again sa amon. Pareho ni tuno mo sa Israel kag Estados Unidos. Sinya ang Iran is a threat to the world. No? So, kung hindi ka mo mag-comply, hindi ka mo magpati sa amon nga ginahambal subong, at mas maayo pa nga tapuson tala na istorya. Why gid madugayan, mga katropa? No? February 2026, mga katropa, palupad sang o nag-atake ang Estados Unidos kasunod sang mga patakaran man abi sang Iran nga ginapatuman dira sang Strait of Hormuz, no? Pero at the back of it, mga katropa, with all these statements and attacks nga ginahimo sang Estados Unidos, klaro nga wala may estimate man sang US abi ang pwede matabo dira sa Strait of Hormuz, no? Wala nila matansya anong paghimuon sang Iran dira sa Strait of Hormuz karon, no? Kahit wala gid man plano mo, no, ang Estados Unidos paano sugdan kag paano tapuson. Lain sa mga nagligad to ka mga kapo, mga ano nga mga presidente sang US nga tanan planado bla planchado bla tanan. That's why ang istorya sang pagpamumba medyo amunay ning pinaka last recourse abi, hindi sa option, no, nga paghimuon sa mga sang US against sa mga contenders nila, against sa mga kontra nila, mga katropa, no. Ti ang hambal daw hindi naman na insakto, no. Ang statement sang Iran, sinya ang ginahimo ni sang Israel sa amon, actually indirect nga gira ang ginalansar sang Estados Unidos. Now kay medyo ma-defeat na daw, ma-perdi na ang Israel sa amon, kagdako naman ang ilang nga guba dito sa ilang pungsod, karon maintra na ang Estados Unidos. Mga katropa, no? Sa konta na, dugangan tali, dugay-dugay, ang aton nga pagpangalagad, kwaon ta tong mga latest update, anay, with katropang France under Burgos. Ara sa eksena mo, ara sa crime scene, mga katropa, para magkwa sa mga latest development to, sa ining isa ka persona nga ginuthang dito sa Murcia, sining Negros Occidental, no? Standby karon sa aton linya, katropang France under Burgos. Katropang France?
1: Yes, katropang Irvin. No? So far, sa karoon ng gawin pa man ang nadiri ang pagtutok sang sinasap time operative.
0: Uh-huh.
1: Pero katropang Irvin, diri kita, no? Kay ato na kuhaan sang komento katayad si Kapitan Jenny Himilinga.
0: Uh-huh.
1: Sang barangay Salvacion sa Banua sang Murcia, katropang Irvin. No?
0: Uh-huh.
1: So, tayo na istorya. Pala ni si Kapitan sa napabuo ni kay si Wyman siya ni karoon naka pati nga si Ernesto Wag, ang biktima, ang may mga reklamo dari sa barangay.
0: Oo, nabuot man eh.
1: Kung kung ano nga mga problema, katropa Irwin niya siya mismo ang involved.
0: Oo.
1: Sa sining ibang din yung mga kaso nga nagalumpad sa barangay Salvacion, no?
0: Oo.
1: Pero katropa Irwin, kita mga kutang si Kapitan, kay naging confirm lang to siya, naging confirm siya sa aton, na which is siya ni Kuno ang persona.
0: Oo.
1: Ato ba ang na-mention na ito, nga ginatudlo ito ni Jiglo Mampaw.
0: Oo.
1: Kamu na yung suspect ito, Irvin, sa pagpatay ito. Ang ginatudlo suspect,
0: oo,
1: kung TOI.
0: Oo.
1: Ginatudlo sa pagpatay sa 82 years old itong lalaki sa barangay Dumanan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, di kong balikan ito ng istorya. So, ginaligar nga si Ernesto Anson ko, no? Amo ni ang kay Jiglo Mampaw na doon na dalagi na ko ni Jiglo Mampaw sa kaso nga ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero ato Farvin, nang sa karon hindi pa man na ma-disclose ang kapulisan sa Murcia PNP kung ano gini ang motibo sa pagpatay sa kahit ang netwazon siningadlaw, no? Pero pamatihan pa lang doon si Kapitan Jenny Minaya sa ato na gini nga pagpangusisa sa iya, no? Sa ining natabo ang insidente sa pagpanglutang dala mismo sa may Purok Senyora, barangay sa Pasamban mo sa Murcia.
2: Mang si Katropang Andrews, ang XFM ka pa.
3: Good morning.
2: Bali, ang biktima, taga Dirigi na din, no?
3: Ang biktima, taga Dirigi na, taga Purok Senyora, Barangay Salvacion.
2: Barangay Salvacion. Bali, ka, paano ginang pag-identify mo sa biktima?
3: Ito wala man sa akon, hindi sa lupa. Ito wala man ako sa mga mini-record.
2: Okay.
3: Ito
2: wala man. No. Pero, paano rin natabong insidente sa pagtiro siya man? Nag-ano ni siya?

0: sa pagpamati din naman kay ti pagabot di ari naman siya nagaga siya sa pagpamati natin sa palibot dire.
1: Oo.
0: Dumas kundo malang sa iya kadali.
1: Kundo
0: man sa tanik sa iya magjante sa magkutan niya. Do kundo lang sa kadali kat tapos do nagpalapit man sa iya nga riding ng tanke.
1: Okay.
0: Kasi wala na ano gin
1: tiros dai. Bali ang suspect kap din nagpundo kap dire or dire nga
0: po.
1: Ay do gin tupong gin siya nagtupong gin tapos gipalapitan siya. Pila ka lupo kuno ka pang nabatian ka?
0: Sa damo lang anom anong kasi no. Ako. Tapos may naglusot ako sa balay ko.
1: Ah. Pero ano gini ka nga lugar ka pang natabuan eh?
0: Purok senyora.
1: Ah, purok senyora gini. Paling balay sa biktima. Ari
0: lang na. Hindi sa sulod pa
1: dito. Ah, pasulod pa.
0: Oo, nagwalang din siya.
1: Oo. Kay amo na dito may gini. Okay, kap. Sige, kap. So, di ka pa ni Mark ng anong features ng mga suspect? May helmet sila? May tabon sa guriya?
0: May nakabunet according sa mga tao.
1: Ang ganman?
0: Kayo doon may nakabunet. Nandun doon may nag-aulat. Nandun sa unghan. Kasi pagbalik doon na ginapasaan. Ay naman lang sila.
1: Okay. Mm-hmm. Sige. Kapi confirm ko lang, kap, no? Bali, doon siya ningi pa si Bangdan to ni Diego Lumampao, no? Nga angot to sa pag ginaupod-upod yung anong nagpatay ito, no? Sa...
0: Amo man ang balita.
1: Oh, batayan. Okay, nabatayan mo. Sige, Kap. Okay, Kap. Sige, Kap. Thank you, Kap. God bless, Kap.
2: Oh, Kap Arvin.
3: Oo.
2: Sa tema itong payag ng Kapitan Jenny Menea, but ang hininga bagay, Kap Arvin, as of now, siling saton to kayo na ni Police Captain na nila Paro.
3: Mm-hmm.
2: So, amo niya yung pinaka-una, ginilang ginalantaw sa karon mo.
3: Oo, oh, kawain okay, na pinibahan mo. Record to sumarang kay Lumay Man?
2: Ang interview, oh. Tatapala kay Jigil Mampaw, kapatid, tata?
3: Oo, oh, sige be. Oo.
2: Ara, Jeff? Itong naunong sa Station 10.
3: Oo, oh, Jego, matalam.
2: Na kinmention yun yung pangalan, isang biktima nga si Ernie Quazo, no?
3: Mhm. Eh digapan namon katropa fans pero namo ito eh para mabatian to bala mga katropa. Nga amo ring gi-mention man to sa suspect mo nga isa sa mga tao nga nagplano upod ya plano pero ang nag-execute ya amo ni sa kunong biktima subong. Do why na tabay makita nga mas malapit-lapit katropang fans nga motibo kay kun personal dira sa Mursa ang kapitan mismo makambal nga why man di siya ga why man sa mga record diario si ang atong
2: Jigolo
3: Mampaw okay
4: nang ginatod dumay kaw ang ara sa likod sang krimen may CCTV pero ano say mo ikaw din man sa likod sito sa ikaw din man tong lagi mo sa may nagano ka lang yun nga, masaling nga tabi nga, ikaw ang ginatudlo, pero ginadinay mo nga.
5: Ako nga ang itasahan ko dito, pero may ang naging mo, kaya nagtakot, kaya nga ang mo, para hindi siya makita sa TV. Bali ako yung naging mo, ito yung taon, na ako ang masala niya yung mo to.
4: So bali, may upload ka pa nga isa?
5: Oo, ako kung may kailin sa iya ka.
4: Pero ang nakita niya, ikaw lang?
5: Oo,
4: pero ito sinunod ka
5: nga lang, doon sa likulit pa na di ba
4: makita. Pero ito sinunod ka nga tawag, so yung upload mo?
5: Ang may kainit si Gabi, parang
4: sila kaya. Tayo sino itong atawo, bing may kainit din si Gabi?
5: Sila lang yung kaso.
4: Sino?
5: Sila lang yung kaso.
4: Bali, taga-day nga siya?
5: Taga-Mursa, sir.
4: Taga-Mursa.
5: Ay, yan lang, parking mo sa...
3: Okay, ako to. Ako to, Katropang Franz.
2: Ako na mention niya ito.
3: Mm-hmm.
2: Puro mag-isa ito ng taga-Bargay Salvation nga duwa mo.
3: Okay, so it's a confirm. Para yung address.
2: Si...
3: Oh, dula-dula ka pa sa pag-France? Gadula-dula ka? Oo. 8:54 mga katropa, gi-establish kita sa connection with the katropang France para maglaro-laro. Do may gina day-day na kita nga mga gulo. Katropa, ang atong insidente nga nagluntad sa NADF. 88 anyos gin buno-buno patay. Sa nasambit nga lugar. So ang isa ni ang biktima amo ning ginmention no ni Diego Lumampaw nga abali ako no siya gin frame or gin para mapatu-patuan siya nga siya ang nagpatay pero ang nag-execute ya lain to no. So amo ni karon no balikan tas ka to pang France ara pa sa gina-establish na pang connection na ito mga katropa. Interesting. Daw ka dalom mga katropa, pero ang pamangkot ni sin o ang perpetrator na nagpatay subong sang suspect, no? Balikan tas katropang France. Katropang France.
2: So far gipresentar ta lang to kay doon mo to sa karon ang dinalagpawman sa Murcia PNP siyang mismo sa kapulis at Pinamilabaro na pagka-involved sa pangalan ni isang biktima sa karon Dries Paragay Salvacion sa nasabu to Dr. Perwin na pagpatay sa 82 years old na lalaki sa Prof. NEDF sa Paragay Dumanan. Oo. Pero di pagid ni ma-disclose ang aton nga mga kapulisan ang ining bagay ang mugin na ning kasaganan sa karon.
3: Oo. Pero lapit-lapit lang ah.
2: Katropang Erwin.
3: Okay. At least may ara na ta ginadayday ng mga positibo kag posibleng mga motibo katropang France. Kung ano man magwa ng mga resulta sa investigation sa ato mga pulisan, huwag nilabot ang ato lang ginadayday lang because ang ining biktima na mention lang ng isa ka suspect no, sa 82 years old nga kaso nga ginapatay dire sa NDF Barangay Dumanan.
2: Yes, Katarina. So muling ato lang din dugang detalye sa ating incident sa barangay Salvation sa
3: Baluwa sa Murcia. Salamat, Mr. Bordos, XFM. XFM Live Reports. Ang pamangkot, mga katropa. Thank you, katropang France. Kung ang pamangkot, sin o ang perpetrator. Ano ba na? Balos bala ni? Pagtibalos bala? O kung na since kinakagwa to ang atong suspekto sa pagpatay sa 82 years old na sa NDF. Di na to siya. No? Balos-balos bala? Grupo-grupo bala ni? Or base balos sa pagkapatay sang 88 o 82 anyos katropa. Balaantani ang mangin resultado sang investigasyon sa tumalagad sa kapulisan angot sa natabo nga insidente nga pagpaglutang dito sa barangay Salvacion dito sa Banua sa Murcia kay ina sa aga alas 7 subonggid nga adlaw. Katuro pa mga piyan, no? Aton ginadayday talang ni because krimen ang luntad eh, no? Krimen ang tabo kag may ara sa mga anggulo nga ginapresentar man aton. It's up to you kung anong pagpaminsan ninyo mga katuro pa sa ining mga series of incidents, no? Sa pinakamalugar diri sa Negros Occidental, no? Kurt Bunayag may aga, salamat gid sa kay Ma'am Melanie Martisano, thank you. Dira lang sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana, may aga. Kagasa kay Ma'am Lia Lobrado, subong man nga mga taga-Kabangkalan, may aga man, gamonitor kami, XFM Kabangkalan. Thank you, kabudlay sang internet dari sa Amon. Visit, okay, naka-visit kagali sa Happy Cup. Ahoon, dugay na ma'am. Why nakakanto to? The plano pero ti kamahal pa sang gatong subong. Di pa kalagaw, di pa ta kapagusto. Pero kung mag balik-balik na niya, gando-mando man ta nga mabalik sa 55 ang aton gasolina kag 48 ang diesel. Pero matyagan ko daw hindi ni, why na chance ni? Ang handom ta. Mabalik sa pagka bare month, no? Kayo daw may mga peace agreement na sa Middle East or sa Iran dito kagang US. Why Japan eh? As nasubong ang US siya, hindi man niya magpa-paperde. Kinanglan mag-duko gid ang Iran dira mga katropa. Kinanglan nila complete control eh sa Iran and leadership, ang politika, ang ekonomiya para magtubod ang oil. Pero pamangkot na maano tayhan, makabenepisyo kitayhan sang krudo oil ko sang Iran kun kontrolado ra gid man sang Estados Unidos. Pamangkot gid ako, no? Alas 9:00 sa pagpangalagad ta commercial ta na. Kantuan ta ang latest development update naman sang mga kilos protesta. Nag-untat biyahe sa aton pinakaman transport sectors, no? Ngagin patigayon, sumong nga adlaw. Bullseye. XFM 90.3. Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Ang garang pain. Fast and safe. Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.
12: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sample Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ni sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pina

0: Nagaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing nga mga komentaryo.
4: Hindi
5: nga nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Balik kita mga katropa sa pagpakalagi naton, gina-check naton subong ang aton nga mga transport sectors, transport group, no? Nga nagpatikayon sa kung tatbiyahe subong, no? Kay daw lang tao tayo, hindi sa buo ang mga transport group mo naton para sa isa ka-objective nga mag-untat biyahe, no? Madunduman ko sa una, feedback, da undok, no? Wala man to, hindi man to united gid, nagkalainain man to ila pananawan sa problema sang mga drivers kay operators, no? Pero once maghambal sila yung okay, upod kami sa transport strike, no? Maupod kami, may isa ta, no? Dito yung sa una, maghambal ka transport strike yung mga katropa, mga problema, kinaw? Why kasakyan? Subong niya, laina. Kung may ara sang untat biyahe, untat biyahe lang mo to eh. No? Kami yan, mabiyahe kami yan. though, amorabla, pagkatapos, may mga ginahimo pang lain-lain ang posisyon eh. No? Kagatingala ta nga sa sining panahon katropa, ang problema ta, lain-lain ang posisyon, no? Ang driver, sa una, ang tutok yung mga driver operators nato, mga leaders nato sa aton yung mga drivers, no? Mga katropa nga, panawagan ba na sa isa ka posisyon, unified nga posisyon. Subong niya, laina, mas grabe, broader scope, panawagan nga ti dapat may saka soldon tis kami magkontat biyahe, no? Subong daw na timing man, no? Nga Lunes mga katropa, na timing man nga nagsaka. Ari mga katropa, ang presidente sang undok piston, we have Eric Bindoy, no? Sa atong linya, sir. Morning, welcome sa programa, sir.
7: Sir, good morning. Salamat
6: kay Kotong Zaba, kay sa
7: mga
6: viewers, salamat kay sa XFM. Sir, subong ongoing ang untat biyahe?
7: Subong ako, nag-sabat kita, no? Yung sabat na ito na panawagan sa Pisto Nasyonal.
6: Oo.
7: September 29, mag-sugod kita sa Sunday
6: Night.
7: Oo. Asob-asob na nagsasakal ang Pisto Nasyonal. Wala ha, tagan pang igo nga pagtamod sa ato nga presidente, no?
6: Oo.
7: Kasi nga nag-kwantika sa isa ka rally protest diri sa flyover.
6: Aha. Di na mga rally points subong, sir?
7: Among subong nga rally point, may ang undok piston kag gusto sa bayan, kag kagataan.
6: Oo.
7: Di sa bata flyover.
6: Oo.
7: May isa ka tumakasaysay, may araw mong pangkinit po, no?
6: Oo.
7: Sa ang bayan, kag nangyukod mo na to ng iba nga mga sektor na gabuling sila kay Lilian.
6: Oo. So sir, all in all, upod ang kinet ko kag ang undok.
7: Undok.
6: Oo, mga pila sir ang pwersa, membro nga nag-upod subong.
7: Pero sa mundo, hindi na kung gitman na ano.
6: Estimate sir.
7: Lapit kami 200 rin sa bata flyover.
6: Oo. Oo.
7: Dala na niyang tanan ng mga sister, no? Upod sa bayan ni Gross.
6: Oo.
7: Premio.
6: Oo.
7: Tagong undok mismo ng mga driver
6: ka operator. As far as undok is concerned, makapila ang members ninyo, sir? Subong.
7: Sa kapilagan yung membro sa undok, nag-umusipa 300, no?
6: Oo. Bakulot.
7: Bakulot.
6: Oo. So, gina-expectaran nga ang 300 ni maupod subong untat biyahe.
7: Oo. Yes, sir. Ang subong 300 na mag-upod subong untat biyahe, no?
6: Oo.
7: Iyan lang siya.
6: Oo.
7: Iyan lang yas ang dinkaro na ito. Iyan ang tundok pisto, no? Kaya ang bakit manibila.
6: Oo.
7: Katapos na ito sila gapon, kaya wala na sila subong nag-upod sa atong sa kwan.
6: Oo.
7: Isang panawagan naman sa transport strike, no?
6: Oo. Ang kinet ko, ya, makapila kang members nila subong, sir, maupod?
7: Hindi ko, hindi ko, dako ang iya, no? 500 siguro. 500. Mga kanda mo niya, mimbron sa kinipto mo.
6: Oo. The reason why ipamangkot kita, Sir Bindoy, kay Sir Eric, because nga ginatansya natin ang pila ka porsyento nga madula since nga may ara man to lapit 500 sobra man ang bakod Maribela. Pila ka porsyento ang gina-project ninyo subong sir nga masuspend ang untat ang aton nga transport.
7: Yung mukhaan mo kita no na 20% doon ako na ito ang Manila na kadiyay man to
6: mo oh.
7: Ang panirager na ako paninuha pa mga daw
6: no.
7: Kaya panila ko rin magbiyahe.
6: Oo.
7: Ikan sa pamalo, nasa 50 kang gato, no?
6: Oo.
7: At yung mga kuwala naman, mga 70%.
6: 70%, okay. At least medyo mataas-taas ng target ina as of sa untat biyahe. Sir, ang parawagan natin is grabe nga saka, sang presyo, sang gatong, ang ayuda wala nag-aabot, wala sang konkreto nga solusyon ng atong gobyerno ginatagsubong sa problema sa transport naton. Amo ni. Pero on the other hand, ang pamangkot sang pinakamakuturan ta, united pa ang transport transport group sa Bacolod sa mga posisyon katulad sini.
7: Ano naman, nagpagawagan kami sa united, no? Kaya Negros Transport United Coalition.
6: Oo. No?
7: Bakod Manila, nagkita natin mag-respond ito itong birnes.
6: Oh, yes, sir. Oo.
7: Eh, yun ano natin, nga, tapos yung ginapanawagan, ginapdown naman sila una-una, kaya ang Manila, nagpapanawagan. 28,
6: oh.
7: 29, 30, ang sa Manila mo. Pero ang panawagan din dyan sa piston, buha kadlaw na. Pero galing kayo na, nakatipindi isang sitwasyon, no?
6: Oo.
7: Ano na nga, ang ondo piston, nag-alonsar kita. 29, galing suporta lang taga-apon sa ila.
6: Oo.
7: So, kanon kayo nag-atras, durag yung mag-atras, siro, di, wala takabalo kung anong mga
6: oo.
7: Situasyon sa ila. Kaya doon nag-atitin din sa sitwasyon mo. Pero,
6: oo.
7: Lang nila, nagpapanawagan dito may nga 29 na nga mo niya nga sa transport right.
6: Oo. Tungod
7: sa ina, nga niya, nakita na itong sir, no? Nga,
6: oo.
7: Tungod sa asod-asod na pagkakasakrisis ng gatong,
6: mm-hmm.
7: sa sinila nga September, 15 pesos na nagkata mo.
6: Mm-hmm.
7: Kaya, wala ini inapagan sa pagtamod sa gobyerno ng BBM, no?
6: Oo.
7: So, dapat tayo inapagan yan sa konkrito ng solusyon.
6: Oo.
7: Nagkaroon daw, pinapaaway kita ng mga driver sa operator.
6: Oo.
7: Ang hasta mga tumutal sa sitado sila. Ang ato ng mga driver si Bong, sako na sa kahulaan na, no? Kabuhin, di ba ang ilang utam.
6: Oo.
7: May ito, may tinambal nila na may pasasaka piso.
6: Oo.
7: Pero, kung isipo na ito, so lang pag-iapo, no?
6: Oo. Kasi
7: tao mo pa ng piso para malabot.
6: Correct po.
7: Sa piso din pasapa.
6: Mm-hmm.
7: Sa itaon mo pa na mangita ka 300 sa pasayro para maglabot. Pero walang kulang Japon. Hindi enough para sa mga driver. Pero kayo magbabalik lang ini. Japon ka magbabalik sa gasolinaan.
6: Mm-hmm.
7: No? Nakatakot mm-hmm. na kaya ang ginansya sa aton ng mga driver sa una, naglabot 800 mo.
6: Oo.
7: Hindi ka lang itungod ng saka to.
6: Oo.
7: Nakabalik lang yung mag-apon na nabuhin, mga 400 to 500 ang kulang sa hapon niya na nabuhin sa hapon.
6: Kung
7: nadalo na natami ang 400 sa panimalay, nagabalik nila, nagadatris lang sa hapon nga po, bakit nagabalik man sa mga oil company.
6: Kaya
7: ko nawagan naman ang BBM na dapat, una, kung may sasagin man ang city, dapat pasapaan na natin ang field off sa mga mamumugo, no?
6: Mm-hmm.
7: Agod na para makalagas man sila sa hapon niya ang pagpasakal sa city.
6: Oho.
7: Ang ikaduha, dulaon ta ay isaistak, bat yung isaistak, pati sa Panggatong.
6: Uh-huh.
7: Kasi kung isipon natin, sir, ang isipon ng Panggatong, kung ang karga pa nila ang bat, kaya isipon na ito, isaistak sa bat Panggatong,
6: kaya
7: itong CCT, kisos ang mga durkan sa dalitro,
6: kung
7: nagabuhin sa mong.
6: Hindi
7: na dapat na katarga na ang solusyon ng gobyerno. Pag hindi kaya pag ila-ilaon sa mga ayuda, ang ayuda, kasi naton kang ayuda, isa ka panakit butas lang ini.
6: Oo.
7: Para sa kinangimot ng gobyerno sa aton.
6: Oo. Yes, sir. So, ang inyong untat biyahe ta is 29 and 30. Ano oras masugod, sir? Ano, may alas 5 karon resume na kamo sa biyahe nyo?
7: Sa sitwasyon sa bang terno, daw makita natin na yun eh.
6: Oo.
7: Kasi palayag na natin tayo ang bakulo, daw man tayo ang magtagduha ka, kung ano alam mo.
6: Oo.
7: Bato na lang namon na sa nalang gro, isa, kailan na lang siguro sa namon yung strike para makabalik. May kinakita namon.
6: Oo.
7: So, naka, daw na atitado man ang ato ng mga pasero are ni flyover na kadabaw damo man sila mo
6: to.
7: Balik na lang namon marisyon kami karon mga mga 1 PM para makabiyahe naman ang ato ng mga driver.
6: Oh, marisyon kamo. Pero buwas, yes sir, marisyon makamo untat biyahe naman.
7: Daw sana kita naman hindi na lang gigla sir.
6: Okay. Pero
7: ginawa ano naton yun no. Kita sa mga pasero naton.
6: Mm-hmm.
7: Ibang ano na lang, ang nasyonal na lang siguro ang magkakabayon.
6: To.
7: Pero kami dari sa sudad ng Bacolod,
6: mm-hmm.
7: Tapokso na lang namon Subong Adlaw. Mga 12 noon. Tamarisyon kami 1 PM.
6: Oh.
7: Ang mga biyahe.
6: Okay, so may biyahe na mga kuturan ala una karon yung may biyahe na. So by tomorrow canceled na buwas ang untat biyahe man Sir Eric no. Amara pa confirm ko lang sa imo. Buwas ya, regular na ang biyahe sa mga jeepneys naton.
7: Okay, so oh, yes sir.
6: Sir, may ara sa ka nga piso implement naman kamo?
7: Nagadepende ini no kay may ara naman naga kung pa pa sila bla. Ikaw na sa lolo, makalulo. O makalulong ay manatan, hindi manatan pag itap. Ang amo na gani, ang problema ng gobyerno.
6: Oo.
7: Iya responsibilidad din pa siya iya sa amon. Tapos iya ni Tani. Kasi kayo sa amon man, may human understanding.
6: Mm-hmm.
7: Ang pasahero natin, hindi natin napilit kung sila lang ang ibayad, sir. Amo na kung ano lang, amo na amon dinabaton, subong.
6: Oo. Kung ano ibayad, amo na lang na anay. Pero kung magbayad sila, ya, may ara solo extra-extra da nga ihatag sa driver, mabaton mga drivers natin. Oh. Pero sa implementation medyo hindi ka mo fully convinced sa piso nga ipasaka kag ihaboy sa mga pasahero daw mo na Sir Eric.
7: Oo, hindi. Makaluno ay man pero na ko sa mga pamilya mo kami nga sumulakay.
6: Oo.
7: So ano sigin patay lang namo na namo sa galing mga pamilya para patungan sa piso nga kaka.
6: Mm-hmm.
7: So, amo na sa amon, kung sila lang ang yatap, na voluntaryo, ang pasahero.
6: Mm-hmm.
7: Kaya naman ibang pasahero, kapag hindi ang sandak ko, kaya ikaw pa hindi sila kung magkasama. So, mm-hmm. Amo na ba ito? Ano, pero kung wala, nag-hig, isa tulog na lang gano'n.
6: Oo. Sige, sir. Sir, imo panawagan, mensahe ta para sa aton nga mga commuters, pumuluyo ta sa ginapatigayon yung untat biyahe.
7: Sige, para sa amon ng mga commuters na no, kasinsagit nga, hindi, tungod, amon lang nga pamagi ang amon nga transport strike para matambol naman sa gobyerno. Kasi matutuhan naman nga kaya naman nga ang tatunang biyahe. Basta kung hasta, sabihin magtataka ako sila lang ang kaaka sa Christmas ang gatong, no? Pero kasinsagit, matanan nga pa sa ero, kahit kamo, atikado manin mo.
6: No.
7: Hindi nga sila nga pag, hindi lang ang amon problema. Hindi, kung sumaka kani ang kwanta prinsyo sa gatong, mangindumi ng ipik. Mula niya mo niya na isang solusyon na mag-try para matulog pang dan sa gobyerno.
6: Oh. With that, Sir Eric Bindoy, thank you good. Salamat, sir. Halong kamuda.
7: Sige, sir. Thank you, sir. Saba, nakapasalamat kami, no? Nakadulong sa amin, sir.
6: Oo.
7: Pardon ni Councilor Wilson dyan gamo. Maaari kita pamahaw niya sa amin.
6: Oo. Aha, okay. Sige, sir. Thank you, sir. Salamat, Ginsara.
7: Thank you.
6: Franca, diretso, bullseye. Inyo na ba si ang Secretary General sa Undok Piston, mga katropa, Mr. Eric Bindoy, sa aton niya paratukulan. Franca, diretso, bullseye. Ito ako rin pinaka mga mahimo sa mga transport sectors naton ang magpatuwas ang ilang hibubunot sa atong gobyerno tungod sa wala tuok nga saka sa presyo sa petrolyo katropa prawagan di ikatabihan na yung excise tax ta no mga value added tax naton na nga naka-incorporate karon sa presyo sa gatong gabon ay nagapabudlay kayo nagapabugat man sa aton nga mga commuters karon mga katropa amo na lang hambalta ang aton gatong mga katropa dako ang kontribusyon sa pagsaka nubo sa aton ekonomiya sa aton pungsod pero once tumaas ni baldagid no batsagid ta sa ining epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ta. Now ang sitwasyon nga ginabal naton sa pinaka makaturan ta problema hindi lang ni sa mga transport sectors mo dalaman tadi so that's why kung may ara panawagan hindi lang para sa mga drivers no kundi para man sa aton tanan ang ato mga negosyante nagpanawagan man eh no sa insaktong handling sang crisis no gid-accept out naman nga may ara sa crisis nga nagaluntad sa aton pungsod katropa why taya sang ano dira wala tayo sang palag dira no nagapati kita may ara kita sa malapnagon nga crisis nga naglunta diri sa Asia, not just us no, but because ang aton ekonomiya medyo hindi amo na kapulido blamang katropa mga bian no, deregulated na ang aton nga energy aton power industry no, ang enerhiya naton deregulated na naman no, and all of this mga katropa run by private corporation. Amo ni ang medyo mabulubog at bugat nga para minsaron karon sa pirakbang kuturan ta nga nga kita wala na kita sang option but magpamati na lang sang pagpatag sang aton gobyerno kag sa mga pribado nga mga kompanya nga naghambal sila. Amo ni ang problema subong, we opt to believe yes nga may problema sang supply, may problema sang source of power kuryente mga katropa. And the least we can do is to ask the government, why is it, no? Nagabayad kami sa tax naman. We pay accordingly. Sang amon yung mga obligasyon sa kuryente. And why is it still happening, no? Ang ini nga mga insidente at the back of it, mga katropa, kitaya ang losing end. Kitaya ang kaluluoy. Kitaya ang nagatasan sang aton gobyerno, mga katropa, samtang ang mga opisyal naton nga nagapangawti sa kwarta sang atong gobyerno ara da nagapakasasa kag nagapangalipay japon sa ilang mga posisyon no, galing ti amo ni ang pulisa sang aton estado eh, wala ta sang tsansa, wala na sang makabigta klaro nga handling sang problema, especially kung problema na sa ekonomiya mga katropa. And the most kamahimo sa atong gobyerno eh mapa-roll out sa mga panghatag sa aton nga mga ayuda no, ti tao do malipay man dang no, at least may ayuda ang mga drivers naton para maghipos kumare ayuda ho no, ariyo ang mga assistance ho no, ti amo ning gakalatabo sumong kakapoy abi mga katropa paminsaron nga ang tao united sa isa ka isyu. Kakapoy abi paminsaron nga ang tao nagapanindugan sang isa ka panawagan no, isa ka tingog no, kontra sa aton gobyerno mga katropa. But this is all we can do for now no, nga nakita taman talamak ang korupsyon sa aton gobyerno, grabe ang kautianay, grabe ang pangulo'y batanay, grabe ang kwartahanay sa mga proyekto. Samtang ang mga politiko ta nagalala ang ekonomiya pungsod sila ya nagamaranggaranon sila. Grabo ang mga propiedad nila, grabo ang ilang gataas net worth nila mga katropa no? Ang aton nga mga mamalidha gina-expect na raman aton nga maghimo sa tanis pumagi para mag-question ini mga katropa nga ginhatag sang estado ang full control sa mga private companies nga magnegosyo sa aton nga enerhiya kag sa aton nga gatong. Nagprangka man to ang sekretarya no sang Department of Energy nga it's totally deregulated. Ang trabaho sang Department of Energy is oversight, no? Supervision na lang. Kaga syempre, collection sang tax eh. Amo na man ang mahimo sang aton nga gobyerno mo, no? Nga ang aton nga mga produkto, ipasiguro nga may ara sa mga taxes nga naka-plastar da, nga nakabutang da. Which I think mga katropa nga may ara na gahom ang aton nga presidente kay hambal to nila ang threshold ta once maglabot to sa 80 dolares kada barilis mga katropa ang presyo sang petrolyo. That's the time nga paminsaran na nga i-suspend ang pagkolekta sang taxes sa nagapanguna nga mga produkto sang petrolyo sa Pilipinas. Gintagaan pa ganit sa gahom sang Kongreso kag Senado ang Presidente emergency power para maghimo sa pamaagi. So the ball now ara sa Presidente, ara na sa ehekutibo no, ang iyang desisyon ara na sa ehekutibo, and that's why siguro why naman nagahimo sa pamaagi ang aton Senado because napasa na eh, nahataga na sang gahom ang presidente ta to do something about it no, and for the economic managers sang presidente sang ehekutibo to plan ahead no, ang mga katropa hindi lang ni aton problema subong, ang problema pa naton malala pa ni by October kay ginambal nila may forecasted na mo nga super El Nino. So, problema sa elektriya, problema sa tubig, food security natin. Kinambal nila, base ba problema, tas ang seguridad sa atong pagkaon. But take note, this will run just pila ka mga bulan? October, November, December, January, February. That's about 5 months mga katarap, ha? Nga pag sakripisyo naton, then ginahambal nila, it's a long drought nga maghatag sa aton sa kabudlayan, mga katropa. Anyway, sa question sa tubig, wala naman tayo tubig, subong. Kung pamangkota ang kuryente, ara naman, no? Gasaka naman, ha? Pero hambal nila, basi mga 2 times para ko na pag abot sa ining Super El Nino, mga katropa. Happy luck, mali, Teresta, hindi para mag-forecast, just para medyo ma-at-ease na ba sa sitwasyon ng mga balta. Okay lang niya, makaya pa man, ha? Mangita, tas ang pamati. Pero ang epektos ni sa mga mangungumata, sa mga kuturanta, nga ara sa ang ilang paramognan, ara sa duta, mga katropa, sa ilang ginapangumahan, dako na epektos ni. Ang atong provincial government, doon naghambal naman itong nag-alokar kami sa mga budget para sinada. Pero tanahon ta eh, ang preparasyon natin doon hindi pa ni makita ta. Kamaglantaw ka sa mga social media, sa mga posting, kamakulbaan ka ba? Yung presentation nila lang daw katapusan sa kalimutan na blaw. Ang Super El Nino nga ni. Habali ako na signs of times na ni mo. Pero mga katropa, hindi. Ang ato na may ginambal, preparasyon. No? Ma-preparar kita para sa epektos ng Super El Nino. I tell you, it's gonna be worse. It's a natural happening. It's beyond normal. Ginambal sa mga eksperto naton. But we really just really have to prepare para sa mga nagluntad gini. Di, paminsaron mo, ang problema ni gatong food security, ekonomiya, tubig, kuryente, enerhiya sa nabalta, gatong kumagtininigob-tingob ni para sa Super El Nino, ang igo sa aton Mega El Nino na eh. Bugat eh, no? Once ka magsaka pa ginang presyo sa petrolyo, ang question de, mga katorpa, may ara kita price capping ginapatuman sang ERC naton. Okay, way man problema da. Pero ang point lang is how long makapugong ining price cap naton where this private corporation has 101% control sa presyo sang atong kuryente diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa. And what have you? Matunganga naman lang tayo, mamati lang ta sa explanation nila, mapatit lang ta kahit why mga ka-choice, no? Ang mga official tas gobyerno, baluman ka nila, why man ta-choice ta, sir? No? Amogid ba na? So we have to endure the devastation brought about by the Super El Nino. Di, kung may araman sa mga ayuda, ang kita, hindi man taka ano sinada, makapiait sinada. Kaya ang problema, amo ni, supply Japon. That's why nagsaka. Pero may lang taka ang klas sa supply and demand. Nga prinsipyo, law of supply and demand, magdutay ang supply, gataas ang presyo, magdamo ang supply, ginubo ang presyo, mga katropa, mga biyan. Pero there's something we need to know. Sang cost sang sini mga katropa, maybe pero isto bla sa una kadamo sa mga may mga food shortage kita, no, na experience sa time sang El Nino nagsinaka man to ang presyo sang bugas, no, nagsinaka way pagani nagpanaog ti subong amo man Japan problema ta. We expect nga mga katropa nga I hope maimbak na ta sa mga humayin nyo na, pagkaon nyo na, mga katropa, wilder time, no? Ginahambal di nga kinahanglan mag-imbak ta sa mga pagkaon, humay o kung bugas nyo as much as possible para may ara kita sustaining nga mga supply in case gid man may ara sa kukulangan. Ang problema mo ni amarigusante ta gina ano man gahampang man sang law of supply and demand, no? Hoarding, no? pagtago sa mga supply para pagkulang, titaas ng presyo.
0: Sinabi nyo na lahat eh.
6: Oras na mga katropat, 8.32 na sa pagbaragan natin. Edwin Montero, happy listening lang sa kay Joy Duran, kag sa kay Alberto Norbing Loreno. Thank you so much. Salamat kayo sa pagpamati. Dira naman sa Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Balikan ta mga katropa, istorya man Japon sa pagtaas ang gatong diri sa Pungsod, Pilipinas. Balikan ta pagkatapos ni Panumdob. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Antes na pa tayo mga katropa, kung ang mga update to mga katropa, si Grillo naman to, nadakpan sa Himamaylan, dako naman to, milyon naman to, ng mga karton-karton sa nga si Grillo nadakpan to. Rilo na, nadamalanta niya, no? Abot lang, kung nga gadamo po niya sila. So, kung taon na, ipinakmalitos update, ito sa kamangkalan, mga katropa, with katropa nga Winston Villanueva sa... ining illegal illicit cigarette naman nimo, no? Nga nadakpan ko nga kadamo sa mga ano, kadamo sa mga nag kala kopis karton karton karton karton naman to nga mga ano nga mga illegal nga mga sigarilyo mga katropa mga diyan. There is Bacolod, legal to though, I think though, Isabel naman to, no? Check on tas katropang niya, Winston Villanueva, mga katropa sa linya. XFM, live reports. Katropang Winston, may aga.
6: May aga katropang Win, no? Kaginas ang kadahon, isa ka madinalagon, no? Nga operasyon, ding pagpanglagas sa mga smuggled nga mga sigarilyo katropang Win sa aga sakto na no, sa kinalikdan ng mga inadlaw dito sa Limana dito sa may Isabela no, milyon man to nakuha aga subong naman niya katropang Win diri naman niya sa sudan sa Himamaylan na diri niya nagkaya sa may Baybayon sa akop sa nga barangay Talaban sa sudad sa Himamaylan. Kaga tatlo ini sila katropang Wino ang sakay ang isa ka sakayan kaglunsay do mga Muslim eh. Kaya Ayas Omar Ayas Omar ang nadakpan while ang iyang duwan niya kakaupdanan katropang Win nakapalagyo. No, ginatos ini, no, ginatos ini nga karton sang dagko nga mga sigarilyo. Kaga wala ini sang inablawa picture ba lang ginabutang sa mga sigarilyo. Kaga gina-require sang aton nga ano ni no mga ginapangita sa nagabaligya sa sigarilyo. So wala man dokumento, wala pa na ibaluan kung sino ang dulungan sini. Kaga wala gid nanugid ang ining si Alias Omar ang iya nga duwa nga kopdanan sini. Nakatigayon nga makapalagyo katropang Win no mga valor 10 millones 10.2 million nga illegal na ano smuggled ng mga sigarilyo ang nakuha sa atong mga kapulisan katropang Win.
5: Ano ni bangka ni sa katropang Winston?
6: Yes sir, no? Medyo ano ba nang medyo malapad-lapad nga bangka. Do may pagkakumpit, do gamay nga kumpit ah.
5: Why pa babalaan kundi na naghalin ni supply?
6: Wala pa, kaya kainagindalain niya sa Himamaylan Kupone City Police Station kagina-osisa ini siya kagina-imbisigaran pa kung sinugid ang ilang dulungan sini o sino magkakuha sini sa ila kundi rin lamang inibalas sa sudan sa Himamaylan gina-dispose or may ara, iban pagid nga lugar katropang Win. Posible, nagapati nga itong mga kapulisan nga hindi niya subong lang sila nakadungka sa sining area, no? Kaga posible nga mga sinilagdan pa ang mga tinuig or binulan, nakagina ini sila diri nga lugar, kaya ano ka to pangwin, medyo lipod din man nga lugar.
5: Oh.
6: Ang barangay Talaban,
5: oh.
6: Kag may portion din nga medyo ano na ma-anamit na staran.
5: Mm-hmm.
6: Ugali siguro, malawig na nga na-monitor sa aton mga kapulisan kaya hindi lamang Coast Guard, kag ang maritime naton, may ibang pagid ng mga upod din nga aton mga kapulisan nga nagpagpatigayon nga ma-arista rin yung mga illegal nga mga nagpasulod sang sigarilyo nga wala nagkakaigo nga dokumento.
5: Aha. Okay. So, way pa kabalo na makunit siyang modus sa Katorpang Winston.
6: Mm-hmm.
5: Mambala man na lang nga,
6: yes,
5: way ko kabalo. Kaya gina-text mo lang kami. Mm-hmm. Gintagaan mo lang kami sa number. Lubdoban mo to sa ilog to. Ngayon pang confiscate man to.
6: Mm-hmm.
5: Amo-amo man na sila. Dito man na sa Mindanao.
6: Mm-hmm. Yes, sir. Yes, sir. So, amo na nga daw as of this time. Wala pagidman. May kumadumduma ato. Nalos. Grabe na nga dilakpanay, minilyo na, dilodiga na galing iban.
5: Mm.
6: Galing wala pagidya, siling may matumod, kung sinugid, kagda din ginagalalin, ang ining mga illegal ng mga sigarilyo nga nagasulod, diriya sa aton niyang probinsya, Katubang. Basta Gyapon, nakita naton ang sinseridad, kagda ining ano sa aton mga ano no, mga kapulisan, sang ilay ang pagpalingwa, na makadakop siling mga tangay sini ng mga nag-illegal o nag-abrigyan sa illegal ng mga sigarilyo katropang rin mo.
5: Oho.
6: Tumulong at tag-dato na update, ang anong ulat ng aftang development sini, kaga ano ang duga ng pagpangusisa, pag-imisigal sa aton mga kapulisan, diriya sa sudad sang Himomailan. Para sa nag-ogyan ng Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, Kaman Kanan.
0: XFM Live Reports.
5: Thank you so much, Katropang Winston Villanueva. Update niya sa mga nagluntad ng mga ano, nagluntad ng mga pagkumpiskal sa mga lagas kapulisan natin sa mga grabe ba lang ano, supply sa grillo. Why ka kauntats ni? Why ka kaubas? Bisa na, no, kadakot daw para isang droga. Nagkakadakpan, minilyon. Pero wala na kaubas. Para man Japon, mga katropang mga niya. Jelwen, thank you so much. Salamat, Gid, ha. Basi, maglapta naman ang illegal nga drugs sa Tion sang Mascara Festival ng Mamo. Ginasot, ang pulista mo managin namantayan, subong, nga mayara sa mga posibly pagpasunod sa mga illegal nga droga. Ginamantayan para for Mascara Festival. Oo. Ariyo, no? Ang sadya, mga katropa, Ariyo, may mga pakyot dito sa impeachment mo, no? Nagluntad to. To. Ari Blow. Pakita ta sinyo. Pero may iba ba kot sinya pa ano ni ano matabo sa barangay ni elections nat naton man. Hmm? Way mga kabalo. Basta may TRO lang to, gin petition sa isa ka election officer. Mga katropa, pakita na mo ni ang impeachment kapo, no? Pakyot niya, mga pakyot-cute, ah. Oh, natulogan si Congressman Benny Abante. Kagapon, natulogan sa pagkatapos ni call out ni sa presiding judge ni Senator Judge presiding judge Jesus Cudero, siya pwede hindi lang siya magtulog da sa likod sang witness stand. Ato pa sa witness to, di iba bang koto sa sinya, ano ang tabuaw? Hindi ka kaboring sa independence, ha? Amo to natulogan sa, ari yung mga katarpa,
7: Before calling on Senator Joel Villanueva, may ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired. He may want to rest somewhere, but at least not right behind the witness.
8: Your Honor, I think he's praying for us.
5: Gapangamuyo, ha?
7: I doubt that. But anyway,
8: he's praying for the prosecution, Your Honor.
5: So?
9: Nakakansap yung
5: defense lawyer. Ay, nako. Nakaboring sang plastada sang defense eh. Natulugan ko yung nami. Marani pa ba? Dito eh. Ha? Natulugan ko yung ilang boring eh. Oh, pero moniste aside, makakatawa, paligid lang to kan daw na aprobahan ang budget abi. Ti medyo nagpulaw, hambali ako na alas 2 na ako nakatulog mo. Na burawan ko man ato ti dira dan sa lugar. Bugnaw na da, tapos do ka do. may isa pa di. Ripagiring isa ho. grabe, may nangyay pamangkota na yun. Ang isa, pagkita mo na, ang isa ka video, pagkita naman sa inyo mga katropa, doon ka sa job na isang pa-tweetam-tweetam, no? Ang sa prosecution, nagpamangkot to. Sa inyo, ano tong tabo? O, sa ano to? Natugani ah? Okay, basta mo lang niya. Ang ano, pero anyway, on

0: baga, isang armory.
1: Can you call it a barrel?
0: Thank you, Your Honor. Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
2: Mm. Objection, Your Honor. Speculative.
3: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
0: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking
2: real? Objection, Your Honor.
3: Same. And again, to be hypothetical and speculative is not...
1: Okay. Di ko rin ka, bigyan pa mga, gina pa mga quotes na, bigyan mo, abo na, oh. Mabal ka. Mapundo ka na, eh. Manigitlon ka na, eh. Amo na ka pa mga quotes, mo na kagwapa, be. Amo na ka-sexy, be, no? Di ba? Amo na yun. Daw may mga kagatabi, para blao. Katising yung chakto, oh. Do ka alluring, blao yung style. Can you call it barrel? Si Bumble ka? Yes, it's barrel. Ganalain man si Serho. Ganalain man si Serho, no? Amo na pa bang kutsi mo? Pagkatawa, nakagat-kagat, pabalas sa labi, ya? Yeah? Ay, bot na lang. Mangluya ka niya? Oh, di ba? Kasadya mo nagkatatabo sa impeachment court mga katropa. Pero on a serious note, may pilato ka, ano? May pilato ka, may pilato ka, ano ah, mga diskusyon. Una is ang armas mismo, no? Sang vice presidente. Ikaduwa, mga katropa, mismo ato bala ang mga based on article of impeachment ng mga katropa, may ato to sang mga sa field jeeps dito kahapon, mga katropa, ginpamangkot man to, no? Because ngati ang GenCorp, mga katropa, mga byan, isa ni sa mga gin ara ang ngalan sang vice presidente, isa sa mga makabigta dako man nga mga investors, pero sa mga transactions, mga katropa, sa gobyerno wala ni gagi ako na yan sa ano yan, no, sa bidding. Di, magpa-enlist ka nga daan, mga katropa, sa PhilJEPS, no? Kung ikaw may kumpanya, PhilJEPS, accredited ka. Grabing, ano na po? Grabe ang mga makabig ta, mga proseso. Kung huwag ka na i-pagat, paano kayo mo yung mapilian daman? So, may pila ka mga ginahambal to, mga katropa, nga may ara sang 15 ka mga kontrata, no? Ka mga proyekto nga nagsulod to, mga katropa. There were 15, no? Nga mga projects, mga katropa, ang GenCorporation nga wala nag-agi sa insakto nga bidding, no? Ang 11 ka mga kontrata na award sa GenCorp nga wala nag-agi sa bidding. No. Di amo na gina-question karon dito, no? Di kung paano ini, mga katropa, mga byan. Ang proseso, sila lang nakabalo, no? Ti, sang una, ginahambal ta, ang mga politiko hindi pwede maka-intra sa mga kumpanya, no, nga nag-engage sa mga proyekto sa gobyerno, because ginahambal ta, ano ni sa mo na conflict of interest man abi, no? So that's the ang total sang ining mga projects, mga katropa, is 32,216,000 ang ining mga proyekto. So from 15 ka mga proyekto ni 11 dira, mga katropa, wala nag-agi sa bidding. Importante ni abi, mga katropa, sa gobyerno, because nga dira ginahibalo kung ano ang kapasidad kag ang presyo nga akseptado sa atong gobyerno nga nakabase sa standard, sa requirement man sa aton nga mga local government or any agencies nga may ara sa mga projects, mga katropa, nga ginahatag. Pero more and above, mga katropa, ginaambal di nga ang ini nga mga proyekto, conflict of interest,

0: Dinigre na dahil sa, ano, sa impeachment court, mga katropa, mga biyan. I hope ini para sa mga official natin sa gobyerno, mga katropa, mga biyan, nga dapat maging transparent kita sa aton nga mga propiedad, no? Kag aton nga mga yaman, no? Kag aton declaration mismo sa Salente, diri gra dayday mga katropa, kundi in nagkadto, kundi nakuha sang presidente, mga katropa, ang ining 98 million pesos nga net worth niya nga gin-declared niya man sa Salin niya, no? So there were several companies nga nangin stockholder ang Vice Presidente based sa mga records, mga katropa, sang SEC, kag sang PhilJEP Subong, no? Pinaka recently, kung paano naka-acquire, if it's illegally acquired assets or net worth sang isa ka public officials, dira ginahibalo abi mga katropa, mga abyan. So ang gina-istorya di Subong is ang conflict of interest. That's why ang aton mga public officials hindi pwede kamo ka-intra sa mga transactions sa gobyerno while ara kamo sa opisina, ara kamo sa panirbisyo sa gobyerno. Hindi pwede. E conflict of interest na, no? May mga standards ng mga katropa, pwede ka may mga filing kasos na mo. Ha? Diri nakita to mga katropa nga may ara sa mga transaction to nga mga na purchase, mga katropa, may ara pinakadako to is ang 554 million pesos, no, nga mga budgets to nagko, no, nga mga ano nga mga proyekto, no, nga nakuha sang GenCorp, mga katropa, dito sa Davao City, mga abyan, mga kauturan. I-reflect na sa mga nagkakalatabo sa Bilog Pilipinas, sa aton nga pungsod, mga katropa. It's a public knowledge na may mga alkalde nga may ara mga construction firm. No? May ara sa mga congressman nga wala man sila tutuod nga mga construction firm nga sila ang ownership, sila ila ownership, hindi sila stockholder, but may nagapadlagan para sila, hindi sila. Kanamo sa mga contractor din nga nagmagranon, ha? Nga gin parihutan sa mga congressman nato di ora makangkon sa mga proyekto sa gobyerno. And that's how it works, no? Amo na paano na amo na ang corruption, mga katropa, dalom-dalom ni sa halin sa sistema sang aton liderato sa gobyerno. Pakadto na sa pag execute, implement sa mga proyekto sa aton pungsod, mga katropa, mga katropa, no? Atong armas yung istorya, lapaw nanto, no? Kay ti tanan man to lisensyado, declared man to ang hambalan to ni Senator o kung Senator Judge Tulfo Kabalya, sinya dapat may ara kita complete regulation and dapat matapos na sa mahimo na siya ang mga pulisa sa mga katropa, mga abyan. Nga ikaw nga tao hindi ka pwede maka-acquire sa mga armas nga damo, mga katropa, mga abyan, no? Kahit sa last itong ninistoryahan ay daw may 200 ka mga armas to nga ara ang Vice Presidente, no? Ti ginambal to, sige, dapat may regulation kita sa nada. Igo man din si Senator Robin Hood Padilla, no? Sige nga ni Senator Raffy Tulfo, sige, tanan-tananta may ara man tamay mga armas, no? Pero ako, yeah, I declare it ang mga armas ko as personal property, no? Pero sa inyo, ya, ti uway ko ka ba, no? Kung ano sistema ninyo, pero may ara gidyan sa mga senador nga labo man armas, ha? Daw ginapabati-batian niya si Senator Robin Hood Padilla, ha? Amo na yung nagkakaratabo sa mga katropa, no? Mang-inserve ni nga mga presidents para sa mga public officials na to, no? Not to engage sa mga public transactions while ara sa pagpanibisyo sa gobyerno. Kay conflict of interest na. No. Hindi pwede. Whoever, no? Even a vice president, mga katropa, is restrained to engage any businesses nga pwede magamit ang posisyon sa gobyerno para manipulahon, ha? Ang ini nga mga pwede mo gamiton ang imong nga gahom, ha? invest ka, for example, no, invest ka di sa isa ka korporasyon, may gahom ka na, no, may ara competition, perdihon mo yung competitor mo, himuan mo pa maagi to, pinaagi sa mga layi, nga pwede may igo tong kontra mo, no, amarabla. Ang tendency is, base gamitin mo, gahom mo, no, that's why, ginaambal ta sa ethical standards ng atong mga public officials, hindi pwede na, no, pwede ka makakasuhan sa nada. Kag, of course, ang ini nga mga investment, dapat naka-declare man, sa imo nga sal-in. So, diri kita, gaday mga katorapa sa unexplained wealth pagkatapos mga declaration, violation sa isa ka public official sa ginagabig nato, declaration nila sa ila sal-in. Oras na ito, 8.957 na mga katorapa, wain oras. Thank you, good. Salamat, good. Melanie Martisano, madistract ka na iya, sir, kung amuna ang tubang mo, nga super guapa, hugan ni man. Ako pa mangkotun niya, mamangkot ko yun, mamangkot. Sabi, for example, amuna sa akon, malipatang ko ng alam ko niya. Nga, mangkotun niya na, kasi nugani ka, sir. Maminsar ka pa mo, sin ugani ko man. Balantayan naman, basi maglapta naman ang illegal na drugs sa Tion sang Mascara. Yes, sir. Oo, nabasa ko na ni Sir Jelvin. Thank you. Wait na oras, mga katropas. Pabaglagat natin. Boss naman, ha? Sa aton parating kulang dari sa Bullseye. Sa ngalan sa aton nga technical partner, katropan General Absai. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton CEO, President Dr. Rimeli Tuoy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Nagkapaalam. Have a nice day. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, oh, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
8: Oh, galit, diri yun.
9: Ay, dali na. Mas
10: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
17: Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ari idugang ta lang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Sentro, kami sa Bonsai
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM. XFM 103.9.
8: Kasakit sa nawong kong gintampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko sa salak na ginbuhat mo. Putigon ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
10: Endless Love.
11: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless Love.
11: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: din ka mangkad to?
1: Birthday sumungso nga mo anak ni Bilse. Doawon ko nga ako na na.
0: May anak ka diri. Siyang bantayan mo. Kinakantuan ko ya.
1: Madali lang ako. Mabalik mo na ako dayon.
0: Base kung makita mong Eloy, hindi ka na makabalik.
1: Mahimo ba na? Hindi na lang pagkatagi sa Malaysia ang paglakad ko ngayon eh. Ay, dra ka na gani.
0: Hoy! Magbalik ka dayon ha? Hindi ka gani makabalik? Makita mo! Mahinulsol ka! Hindi mo na kami maabtan din nga mag-Eloy!
1: Kung hindi lang sa amon, anak. Madugay na ako nga naglaya sa babae ngayon. Nga ba lang nasulay ako? Nga naginago ako sa dito?

0: Nay, Tay, ako ini.
1: Ba?
2: Be.
1: Mister?
2: Mister? Ikaw? Ano ang ginabuhat mo diri?
0: Nakaibalo ako nga birthday subong sa nga mo, nanak. Isa katuwig na siya, hindi ba na?
2: Mayo, kinakadumdum ka nga birthday sang anak mo.
0: Bisa nagupod ako sa ibang nga babae. Wala kong malimting ako, anak nay, Tay. Dire ako unang nga nagkadto sa aton. Kay gusto ko anay mahibalan ko nara si Belsi sa balay. Akig babla siya sa akon.
2: Kagsinong di maakig sa imo, Nestor? Apang subong, maayon ang iya sitwasyon. Kag maabot ang adlaw, nga mamana siya liwat.
0: Ano? Nalimtanan niya ako? Kadali pa man ang sa panahon nga naglayo ay kami nga duha.
2: Ay, mahuya ka sa kaugulingon mo, Nestor? Kag ikaw, anong ginbuhat mo, ha? Nabatas mo nga makig-upod kay Elvi? Samta nag-upod pa ka mga duha? Ha! Nagalaom kagali nga mahulat sa imo si Belsi pagkatapos ang ginbuhat mo?
0: Hindi malikawan nga hindi ako magkanugon kag masakitan ay. Ano abing mahimo ko kay amoy nang nabatyagan ko?
1: Sanguna patani eh! Ngayon kanugunan mo lang si Belsi? Kagkaroon, wala ka na sang balikan pa, Nestor. Amoy nang gisiling ko sa imo sagto pa nga mahinulsol ka sa pila ka adlaw.
0: Nay, Tay, pwede ba lang buligan niya ako nga maglapitay kami ni Belsi?
1: Ay, di na pagtublaga ang anak mo, Nestor, ha? Ibili na lang ang regalo mo kay kami na lang mahatag sina sa iya. Nay, Tay, dali na. Dali na ka mo. Ba? Nong Nestor?
0: Ako matuod, Juni.
1: Ari ka man?
0: Nagdala ko sang regalo sa kay Kitkat. Kamusta ang handa?
1: Bungga eh! Nagpadala sang clown ang boss ni Manang Belsi? Kagkasadya sila dito mo? Nay, Tay! Kamu na lang itong naula to! Hoy, po na nikit ka ng kandila sang iya birthday cake!
2: Tomas, dali na!
1: Dali na! Dali na!
0: Ginbayaan ang nila ako, Tay. Nabatyagan ko. Nakig sila gihapon sa akon. Kay ginguba ko nga mong pag-upod ni Belsi. Pati nga akong pamilya nagtalikod sa akon. Kung nakaibalo lang ako nga mong sining mabdan ko. Kung nakaibalo lang ako, wala kong tani ako mag-upod kay Elvi.

0: Sugod sa magkadto ka dito sa inyo. Dawala ka na sa kaugalingon mo.
1: Nasubuan lang ako. Eh, wala ko man lang makita si Kit Kat.
0: Kalinti na ina. Ay, bantay si Boy. Kinibaklon lang ko.
1: Hindi ka magdugay, ha? Mabalik pa ako sa opisina. May hambalan kami sa ngakon, boss.

0: Sylvie. Nag-anong mga babae nga to sa gwa?
1: Nagkatungits kami, ah.
0: Ano?
1: Pira ka bulan na nga wala ko pala makatungit. Kay di, mag-ulang ko magbata. Gani ginahagad ko sila, ah. Nga dali na lang sa balay matungits, eh.
0: Ano? Nagbuang ka na bala?
1: Hinaya lang tingog mo. Makahuluya sa iyo.
0: Bahali na sila, dire. Hindi sugalan na natong balay.
1: Eh? Tanawa na. Pwede naghalin sila? Ginpakawian mo ako? Maayugan nga dire kami matungits para hindi ako makahalin dire sa balay.
0: Gingusto mo nga magbusong agon makaangkon kasang anak sa akon. Apang hindi ka magaling makatuman sa imong katungdanan bilang maayong asawa?
1: Ginahimo ko man ang akong katungdanan, Nestor, ha? Kag hindi ako paglaygay, eh.
0: Boyset! Naghinursul ako! Kung nga ikaw pa ang ginupdan ko!
1: Naghinursul man ako! Kung nga ikaw ang akong ginupdan! Ha? Ang dumdum ko, buhay reyna ako? Dali amo man gihapon? Nagabantener ako gihapon sa luyo mo?
0: Si Boy? Nakita ko siya nga wala nag-aulan sa duyan, ah! Boy! Boy! Hindi! Natampukan si isang ulunan! Oh, Diyos ko! Wala na siya nagaginawa! Nagapalanggitom siya! Patay na siya!
1: Nestor! Hindi! Patay na ang aton anak!
0: Diyos ko!
1: Wala ko!

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: pagsimpong ng aton anak. Masugod kita sang bagong kabuhi, Nestor. Makahimo kita liwat sang anak.
1: Hindi mo ilang akong plano. Karon nga nalubong na si Boy, bulagan ko na ikaw.
0: Ano? Inimahimo, ina?
1: Hindi mo na ako mapapati sang imo kabutigan, Elvie. Hindi mo na ako mapapati nga nagadala ka. Kagkinanglan nga tindugan ko nga akong salabton sa imo. Hindi mo na ako matiplang pa. Nangilad ako sa imo. Mabalik ako sa akong pamilya. Ina, kung batunon pa nila ako.

0: Chuy Tomas, Chuy Renata, bayambal kong tani ako sa inyo.
1: Ano bala ina sa amin?
2: Ano ina sa amin?
0: Mangayo kong tani ako sa permiso sa inyo nga pangaluyagan si Bilsi.
2: Ha?
1: Eh, wala ina sa problema sa amon. Sugot kami nga buhaton mo ina sa amin. Bagod na kita namon nga tampad ang imutuyo sa amon umagad eh.
0: Salamat kay Chuy Tomas ha. Magkasali ka mo. Natungdan kong katungdanan sa isa kamay sa kay Kitkat.
2: Nagapati kami. Gabuhaton mo ina sa amin. Gani, natugyan namon sa imo ang amon umagad.

0: May permiso na ako alin sa mga ugangan mo, Bilsi. Wala na problema kung bisitahan ko ikaw, Permidere.
1: Kung amo, hindi ka na mapunggan?
0: Bisan lambatan man ako sang sibat, hindi na ako mapunggan. Ay, hugali. Nakabugtaw na pala si Kit Kat?
1: Oo, pero ginapailisan pa siya sang yaya niya. Kay nakahibalo siya nga maabot ka.
0: Bayo ko na mo. Dala ko ang pamahaw para sa iya.
1: Basi mas kwalda sina si Kit Kat, ha? Tanan niya ginapangayo niya, ginahatag mo.
0: Amo gidi ang buhaton ko. Basta, sundon lang niya ang kinapabuhat ko.
1: Anong ginapabuhat mo sa anak ko?
0: Tawgon lang niya ako nga daddy.
1: Ano?

pila ka bulan ang nakarigat. Sugod sa magkuha ako sa apartment. Nag-selfie. Wala ko na mahibali kondensya. Kagula na ako sa handom nga hibaloon pa. Iliton kong malinta ng masakit nga bahin sa akong kabuhi. Nga siya ang may kahimuan. Pila ka bisis naman nga naghandom ako. Ang pagpakikita kay Bilse. Apang nagabatyag ako sang katalaw. Batunon pa ay haniya ako. Diyos ko. Kabay pa kuntani nga batunon niya ako liwat. Wala ko sang iban nga handom. Kundi nga mapabalik ang nawasa ko nga panimbalay.

0: KitKat.
1: Nagabot si Sammy ng bilsi. Kagindala niya si KitKat. Baklan ko na niya inisang hampanganan.
0: Ay, ginaspoil giniyang anak ko.
1: Bunggag niya sinong Sammy. Ako gani, ginhataga niya ako sa pangmatrikula. Dala ng allowance ko. Gani, ini ka na maghatag sang galastohon ko ng bilsi ha. Okay na ko ha.
0: Amo gali.
1: Ati, sige na nga. Mauna na ko ha. May klase pa ko eh. Bye nang!

0: ayaw makigbagay si Sammy kay Johnny. Kag sa akon mga ugangan. Kag si Kit Kat, ang akon anak. Si Sammy ang ginatawag niya nga daddy. Nakamuklat siya na si Sammy ang masami niya nga makaupod. Ay, karon, nakapatod ako. Si Sammy nagakadapat nga higugmaon ko. Kag hindi si Nestor. Oh, ba? Sila na ini? Si Sammy kag si Kit Kat? Ba? Nestor?
1: Ako matuod, Bilsi. May mo ba lang makadayon?

0: Secrets of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
1: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na
1: isa Sir Josil kay suppose hapos lang pagpagwa sang aton sini nga higko eh kag suno pagini sa pagtuon nga ang pagpagwa sang higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas
0: amo na kalaba ha
1: ambot lang kung paano nila takso na Santhon Plus Gold ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yas rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The Secrets
0: of Health. So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
1: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
0: Oo.
1: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The Secrets
2: of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mampibili sa inyong mga suking butika.
1: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko. The Secrets of Health.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May magustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa to sining mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa to sining brain. The Secrets of Health.
2: Sample Plus Gold.
3: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: campaign. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
2: Mga katropa,

interview sa mga personalidad ng arangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari

0: XFM Time, alas 10:45 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa buong bahay sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro. Sentro! Mga katropang inyo din, kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kita naman din mga katropang maginop na nahihumulin alas 10:30 tumtong alas 12 isang udto. Agad sa plaka mga importante nga mga issues nga aton din tutukan talakayan ka diskusyonan siningad law mga katropa sang Martes. Sentro! Sa mga nagamonitor dira subong sa aton sa XFM Bacolod, good morning sa inyo tanan mga katropa.
1: Te, di na kamo?
0: Oh, may nga sa inyo dira, no? Kita naman din mag-inup the night, sininga Martes. Sa mga nagamonitor na dira ang XFM Bacolod, mabatayan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City, mga katropa, sa radio frequency nga 106.1. Kagang Negros. O sa XFM San Carlos City, sa radio frequency nga 98.9. Meron naman kita, mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7. Sa social media, sa Facebook, at sa YouTube, ang muning XFM Bacolod News and Public Service Authority, Facebook fanpage na naton. Ang mga katropa, sa YouTube, XFM 90.3 Bacolod. Meron man kita sa official streaming apps ang XFM Philippines nga mahimo ninyo ma-download nga libre dress inyong mga Android phones, mga katropa, sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang, no, ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo mga katropang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And don't forget mga katropa, meron man kita sa text line sa XFM Bacolod, no? Na mahimo ninyo mga katropa mapadala mga messages ninyo, request and comments sa sininga number ang 0915-628-7926. Sa liwat mga katropa, 0915-628-7926. Subong aga, ano ba lang aton ng mga dapat tutukan sininga Martes, mga katropa? Rilin sa aton nga palatutunan sa Sentro. Sentro! Kag mga katropa, subong ni nga tiyon, ato na ni padulungan dugay-dugay, no? Ang iba pagin aton nga mga bisita, aton nga dapat talakayon kag diskusyonan sini nga Martes. Kay tingwatan ni karon makapakigangot kay 6th District ka Manila Congressman, representative sang Manila, 6th District, no, si Congressman Benny Abante. Natuto sa karon sa impeachment court, no, tumanto siya, nagtambong man. Kay ti mga katropa, sibong ni nga tion nangin saksi si Basti Duterte, no? Mga katropa, for the ano ni mga sabahin sang iya ni nga utod, no? Yan pagulang nga si Vice President Sara Duterte, considering mga katropa gintawag ni iya presensya kay bangod sa presentation sini, no, angot sa transaksyon sang Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated, considering mga katropa mo ning kompanya nga ginapanagiyahan, no, nga ginaligar interest, business interest ni Vice President Sara Duterte. Kaya mga katropa, ang GenCorp ni may pilato kabilog ng mga transaksyon suno mismo sa ano, sa pahayag man kahapon mga katropa sa Feljeps, no? No, ni Sopinya nga statement siya yesterday, dumay pilato kabilog ng mga

No? Sisulit siyang apat ka tuig. So, ang mga karoon mga katropa nga to, yung mga dapat bantayan, tutukan ta. Gibaloon ta mga katropa, no? Pero, ibang pagin ato nga topics later on, tingwan ta ko makapagigangot, magkita kay Councilor Gamboa Jr., Wilson Gamboa Jr., komento yan yung sa Sakaplite, no? Kay ang iba niyang mga transport group dahil subong naga hindi maginichindihan ay eh mayra iba ko ng mga transport group nga nagasiling ay tane why ka na nagupod sa koalisyon kay mangod nga amo ning ginhimo mo nag-atras ka siling siyang iban matransport strike pa nga may saka naman Plite kaya mo lang payas ang iban niya basta sold naman kami importante na sakaan Plite pero galing problema ang saka swildo ay pagitsiga. Gapya pilis nguon ang mga empleyados ko. Tayo na karamambal ni Councilor Gamboa Jr., ni Councilor Wilson Gamboa, ang what's na tabo ni mga katropang sa Kapiti sa karon. Alas 10:50 na mga katropa. Amo ni karon ang aton nga mga dapat tutukan talakayin kag diskusyonan. No kag mga katropa sa middle sang aton nga program pabatita sa inyo ang statement ni Davao City Mayor Basti Duterte mga katropa no? So mga produkto sa Yes to Health mabakalta ni tanan sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres Dalan Lizares Barangay 39 Syudad sa Bacolod mga katropa kag sa leading drugstores nationwide no? Ang mga produkto sa Yes to Health amo ning Santon Gold Co Herbal Capsule Santon Go o kung Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa. Ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, amargoso, malunggay, aos, kag spirulina. Mga organic ingredients nga makabuli gini sa aton nga kaing lawas no makapaayo man sa pamatsyag ta. And also mga katropa, ang Santon Vitamin C makahatag sa aton sa dugang dita ano mga katropa, protection no? Kag makahatag sa aton sang depensa. Tapos kung ano yung mga balatian, no? And also mga katropa, kung ano napagid yung mga balatian, no? Ang Premium D3 naman ang makadepensa pagid sa ato. Huligan kita sa Premium D3. Kaya bango di mo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, mabakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang Residalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide. And don't forget sa online sa Shopee, mga katropa, inyo man ini nga mabakal. Alas 10:52 ng mga katropa. Tingnan tayo kung makapakigangot na kita kay Congressman Benny Abante. Talakayo, tani mga katropa. Ang dugang tungo mga detalye angot dito sa impeachment court sa karon. No? Kagang pagpresentar ni Davao City Mayor Basti Duterte, mga katropa. Bilang witness siya for this day, you know?

0: katropa, no, makaupo na natin. Nasa kabilang linya na si 6th District Representative Congressman Benny Abante. Kong, good morning. Welcome po dito sa XFM. Kasama niyo ngayon si Katropang Andrew Kong. Good morning.
1: Good morning po. Good morning po sa lahat sa inyo. Magandang umaga.
0: Okay. Kong, maraming salamat sa inyong time. Kasi kung this day... Okay. Kong, ano masasabi natin sa ano kong sa presentation ngayon ng prosecution?
1: Okay naman. Napakabait na aming abogado. Maangas itong si Baste.
0: Okay. Mm-mm. And then, kung ano po yung in-expect natin na i-present ni Davao City Mayor Baste?
1: In-expect ko lamang, sana magsabi ng lahat ng karatuhanan sa Mayor Baste at this time.
0: Okay. Mm-mm. So, kung yung discussion for this day kong is regarding po sa mga transaksyon ng ano no ng Davao City government no regarding sa GenCorp no.
1: Yeah, GenCorp.
0: Okay. So, do you think ano po yung impact dito kong ng pagdating ni Davao City Mayor Baste?
1: Siyempre.

0: mayor yan, eh, medyo talagang punoan gallery. At talagang marami rin mga senator, judges ang pumunta.
1: Okay.
0: Kaya magandang impact.
1: Mm-mm.
0: Ang magandang nais ko lang, magsabi ng totoo yan.
1: Mm-mm. Pero kung nag-usap din kayo, kung nagkausap.
0: Hindi kami okay. Nagkausap.
1: Mm. But ano ko, sa ngayon yung trial is ano po, suspended or?
0: Well, suspended, yes. O, kaya nga nakatawag kayo. Suspended.
1: Okay. Bakit kung umalis si Davao City Mayor Duterte Baste?
0: Para mga dokumento na kailangan i-submit, eh, hindi pa handa lahat.
1: Ah, so yung pag-witness niya ngayon is hanggang ano lang? Hanggang ganitong oras lang or ano?
0: Matutuloy mamaya, mga 12:15 matutuloy.
1: So anong mga documents na kailangan kong?
0: I hope na ma-reveal. I hope na ipakita na yung mga dokumento.
1: I see. But sa tingin niyo, narinig niyo din yung ano niyan, yung mga statement niya. Satisfied po ba kayo sa mga statement ni Davao City Mayor Duterte?
0: Well, okay lang. Hindi pa naman talaga umaabot dun sa panahon na talagang tatanungin siya tungkol sa mga dokumentong yan.
1: Okay. Sige, no? So, kung hanggang kailan po siya mag-serve as a witness, hanggang
0: ngayong araw lang? Hindi ko alam kung kailan.
1: But Senator Trillanes is there also.
0: I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko pa siya nakikita.
1: Okay po. Sige po. No? So, sa ngayon is ano pa, no? Suspended. Sige. Pero kung may mga ano kita, no? May mga in-expect po tayo na may malalaking information na lalabas today?
0: Maaari. I don't know. Hindi ko pa alam. Sana.
1: Oo. Sige po.
0: Sana.
1: Oh. Okay. Kung trending kayo kahapon, ini-comment po.
0: Well, okay lang. Sabi ko nga, kung hindi ako interesado rito kay Baste, tutulugan ko yan.
1: Okay. But kung was it yesterday, no, na nandun yung presence nyo, pinatawagin kayo or you just show some interest to attend there?
0: Yung Alen.
1: Bakit yung presence nyo kahapon nandun, parang interested lang po kayo na pumunta doon or mag-attend?
0: Yeah, I should attend. Bakit endorsed naman ako ng complaint.
1: Oh, yes po. Oh, you're the one who endorsed this complaint.
0: Oh, yeah.
1: Okay. But kahapon kong doon ako sa discussion yesterday, yung sa Phil Jeps ba yun?
0: Yeah.
1: Oo, kasi ilang ano yung ano eh pinakita na transaksyon ng Davao City government with the GenCorp Incorporated eh. So do you think sufficient ba yung presentation yesterday regarding sa ganun na ano kung evidences?
0: I still do not know. I still have to check on that.
1: Okay. Sige po. Kung baka may ano kayo, may mensahe lang kayo kung sa ongoing na trial dyan?
0: Well, ang mensahe ko lamang sa ating mga kababayan, panoorin mo na yung impeachment para makita na lang.
1: Okay. Pag na-board kayo, tutulugan nyo sa Baste.
0: Tulugan ba yan? Pag hindi ako interesado.
1: Okay. Sige.
0: Okay.
1: Kong, thank you, Kong. Good morning.
0: Salamat.
1: Sige
0: salamat.
1: Po. God bless you. Salamat.
2: Central.
1: Mga tropa, ano na ba tinatod si Manila 6th District Representative, Congressman Benny Abante? Angot sa iyan yung mga katropang pahayag sa nagapatayon ng impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya ba simula dugi-dugay kung mag-resume ang trial, pabati namon sa inyo ang kay Davao City Mayor Baste Duterte, mga katropa, eh, no? So, kaya muna ang ginalantaw sa karon nga may mga kinangalan pa to sa mga nagakaigong mga dokumento para magpatayo ni mga katropa kay as of now, dugin suspend anay kay Basi Dugi-Dugay, i-resume mo na. Tipunon lang, no? Ang nagakaigong mga dokumento and Davao City Mayor Basti Duterte ara sa karon sa witness stand. Siya ang witness for today, no? Sa ating mga katropa, si Congressman Dene Abante ang nag-endorse ni isang impeachment mga katropa, impeachment complaint ni mo, no? Well, tiyan mo ni subong ang iya nga ginalantaw man nga ga-expect siya, no? Basi kung may mga additional nga mga state pahayag or mabugat nga mga statements nga ipahayag si Davao City Mayor Basti Duterte. So, balya ko na mabait, magkuno ang witness subong. Mabait ko ng witness subong. So, wala tonta na yun, no? Kahit mga katropa, posible mapilahan pa rin kaminutos. At least mag-umpisa naman mga katropa ang trialiwat, no? Ni Vice President Sara Duterte, sining adlaw sang Martes. Mga katropa, tomorrow Wednesday, posible the last day naman, no, for this week, ha? Sang trial ni Vice President Sara Duterte. And more witness pa mga katropa ang gina-expect mag-presentar, no? Samtang nagapatayon ang trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. So far daw mo pamalaning aton dre nga, no, mga detalye gid nga ipabutcheck sa inyo mga katropa, ipalabot na aton dre. Kay as of now, no. Kay tigin excuse anay si Davao City Mayor Basti Duterte bangod nga gin-excuse anay antes ang early lunch break agud natagan sa panahon ang pag-review sa prosecution kag defense sa dokumento nga dala mismo sang alkalde. Why man na, no? Why pa mga problema, no? Pero tari galing mga katropa, dugang pa ni siling ni Davao City Mayor Basti Duterte na siya mismo tinaga panindugan gid, no, sa impeachment trial nga niya lang una na ibaluan ang Gen Corp. Pag ni Mayor Basti Duterte na subong nilang kung doon nabatian ng Gen Corp o kung Gen Corp Industries Incorporated, sa ika 31 subong ang laos ng impeachment trial gipamangkot ni House Private Prosecutor Ted T. Si Duterte to'y siya ihibalo sa nasambit nga korporasyon. Sa gipamangkot, kung pamilyar bala ang alkalde sa nasambit ng industriya, nagsabat si Duterte nga naibaluan niya lang ang pangalan sa kompanya pagkatapos ang ginsambit ini sa impeachment trial, mga katropa. O, tingkatili nga, Lana. Kahit may mga pahayag na ito nga nabatian nga kung may anomalia nga mga, ang ginang mga dokumento kung doon may mga anomalia, sigurado malabay managyapon sa iya kahit yung balo niya managyapon, no? Tunaan man ako nag-iapon sa opisina, ya, kay siya mismo mga katropa, kabalo kung may anomalya na, kung wala eh. Yan ang mga transaksyones, gana. So, kay kung madumduman din yung mga katropa, how many projects daan, no, inaangot sa Davao City Government, sa Gen Corp, gani. Ang 34.2 million pesos gin-declare to sang vice presidente nga interest siya lang, interest na sa sal-in to niya mga katropa. Posible nga ti dugang sa kita, ya. Pati amon isubo nga to ni mga katropa nga ginahulat-hulat. Kay doesn't mean kung mag-utod ko, no, mamalaan na sang utod o kung sumagulang kung sumangod dira kung ano ang mga negosyo sang iyaman nga sibling dira at makatag tada sang another question dira kung mismo si Davao City Mayor Basti Duterte may nahibaluan dira kaya mo to sa iya nga payag mga tropa nga siya mismo ganit ko, no, bago lang nakabati sang Gen Corp Incorporated sa tion lang sang impeachment trial, mga katropa, no? So mo lang man ang ginapangabay sa ibang mga kongresista nga mag-ako, no? Ihambal ang matutuod kag hindi magbinutig, mga katropa, sa sining at yon. Alas 11.04 na, katropang Jud. Patulungan ko na lang ni si Councilor Wilson Gamboa before kita mag, kay Basikon mahinagaw man ito ng trial. Kaya ito ma-early lunch man sila ko, no? Kasi later this morning, upon mga 11.30, basi magbalik sila. Eh, magkapungko si Vice, ako na Davao City Mayor, Basti Duterte. So, tinitirin kita mga katropa sa ito ng cambio topic ko. Tingo anta ni makapakigangot kay Councilor Wilson Gamboa Jr. Ano man bali sini sa Saka Pliti sa karon kay ti padayo nang untat biyahe sing iban. Protesta mga katropa sa syudad sa Makulon sa pila ka mga transport group ang nagumpisa subong adlaw. Ukon kay ina timprano pa. Sorry sa pila kaninyo mga katropa makaupo naton sa karon si Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, good morning. Welcome sa XFM Circle. Upod mo subong si katropang Andrew, maying aga.
2: May aga, Sir Andrew, kasi yes. Tanang-tanang nga nag-apumatik, may aga. May aga, Sir.
1: Okay, Councilor, thank you kasi mga time. Sir, do you have any comment regarding the race sa sitwasyon, bala? Sang Saka Pliti sa karon kay do may transport strike nga ginapatigayon man, ang pila ka mga transport group diri sa aton sa syudad sa Makulod. Councilor.
2: Upod ako daya, Sir Andrew. In fact, padalaan ko ganyan na sila na isang kapon nga Roscaldo. Kaya ti, kaluloy man, nagwala ko na sila sa link na itong gidabi nga balon, pamahaw itong palagyagaw nila. So, sina nga ikang para lang mabatian sa nga itong gobyerno ang ilayang nga mga sitwasyon. Nag-upod ako na sa ila. Parti naman sa bahin sa pagpataka sa nga ito nga pwede, kabay patani nga salo ni nga sa nga ito yung gobyerno. Although may rason na da ang ito ng mga drivers sa pag ang ila ganyan na kuhan mo lang ganyan ang pantanaw ko eh. Nabalang lagat lang sa hindi masarangan ng pansaka sa presyo sa trubo. 100%, more than 120%, 140% ang saka sa trubo. Alin pa sa una, bago nag-deflect ang gira sa Middle East. So, sa ginapangayon na nila, nga 2 ka presyo sa saka, 3 ka presyo para sa akong bitmal ina. Daming inaakayo. O galing, ang magagunto, kagamagapasaan, kaga magalukdo sa sining saka sa pwede ang aton naman ng mga pobre ng mga empleyado pangumugon kan sa aton ng mga kabataan estudyante. Ang akong datan nila nga gusto gid na it is high time nga kakasun anayin sa aton gobyerno ang pagpanakot nila sa excise tax sa aton ng krudo. Mayara naman sila, pabayaan tanalan na silin kuya ang 12% VAT. Hindi ko na gano'n na yasirin ko pag-ayon sa atong gobyerno. Kasi lifeblood ina sa atong gobyerno. Kung kakason na natin, why na sa unogasto ang atong gobyerno sa programa sa sosyal. So, ini na ang excise tax. Kung kuhaon nila nila, Sir Andrew, ang among excise tax, mga sano, basta kutub-tub-tub, lalo pa nakapusos nga may banan ang presyo sa krudo subong. Kundi sabat na kung tani ang pagpasaka sa kapaliti sa nga ito ng mga driver sa pinignanong 8 pesos nga iban sa presyo sa krudo. Amo na yan akong dang pindog sa Randro.
1: Yes. Pero Councilor, sir, ti ang ining sitwasyon, kabalo makita, ang syudad sa Makulod daw may mga ayuda money for the affected sectors just like the transport group nga sa karon, no? Pero Councilor, do you think do na-address man isang local government today ang ining pangabay Manila kay do may mga dialogue man sa together with the Mayor Greg Sataya, Councilor?
2: Abalo ka Sir Andrew, kita mo man ang tindog ko sa ining mga ayuda ni.
1: Yes sir.
2: No,
1: yes.
2: Para sa akon na sa lain na ya pamagi ng pagdabulig sa aton ng mga apektado ng mga sektor. Sektor ng transport, sektor sa mga mamumugon, mga nguma. Hindi ako nayakaw yun sa mga ayo-ayo gana. Damo pa sila sa problema.
1: Gani man.
2: may tingin kapada, may palapit-lapit pa nagaluwag. No? So, ang akon lang niya, kung gusto niya ito tuod na matirawan sang tanan-tanan, wala niya sang pinilihan, pinilihan ba lang kung sinong tagaan mo, kakasan niyong isa'y stock. Sang sini ng mga produkto, ilabi na gate sang krudo. Inaya sigurado ako, direkta inaya sa tao. Ngayon natin, ang lanin nila magpila pa.
1: Oo.
2: Nabilang pila, anay ng diyama. Ng ibang dala kalipungan, gay linaway pa. Tungod sining mayuda-yuda, listahan ay, wala to. So, kung direkta ni naton kakason suspendyon ng anay ng itay stocks, at least na nang titang kita makatulaw. Mga binipisyo. Dala na ikaw, dakan ako. Kita tangan-tangan, tikado man.
1: Gani man? Gago mo lang kayo daan ni Lord Sir Rodlao ya? Gasa kailan mo jeep ya?
2: Ano sir?
1: Gasa kailan ko ya daan jeep at Lodlao?
2: Oh, you see? Eh, wala labot na nagasakay ping na ako ya haw. Nagapangasuri naman ko
1: Lodlao. Gaga patugong ka man gani daw.
2: Oh, wala patugong man ko. Kung mayon simpo, nagabisiklita ko ya.
1: Gani man.
2: So, amo na, tanan-tanan tinapiktado.
1: Oo. Pero, Councilor, subong ni, kay ang ginakabalakan bala, asa sa noy ni Ayhan ma-address. Kay, kung magliwat ni Councilor, subong, dason nga si man ako na may rollback, but maybe some other week pagid, way takabalo, basi ko maglala, bala ang presyo man, magbalik, magyapon. Kay ti ang rollback daan niya, Councilor, ginagmay, pero ang price, kaya pinilo-pilo mo.
2: No, balok na Sir Andraria. Padayon kag nagalala ang problema. Nag-escalate bala ang gira o kung ng crisis dito sa Middle East. Okay? Iding krudo ta subong nang makatulaw naman kita sa dutay nga rollback. Alin pa inaya sa Gulf of Mexico. Ayuda inaya. Ayuda ha. Sang Amerika sa aton. Emergency na nila yung ginatag ng anay sa aton. Iti sila, kailanman na nila sa krudo mo. So therefore, ginkuha ni anay nila sa ilang reserve. Siguro, ginpangabay na sa aton gobyerno sa ila. But, ina siya banwa, temporary lang ina siya. Rason to nga dapat preparahan na nyo naton ang tanan-tanan. Balik na kita sa mga bisiklita, ang mga driver siguro, pangitangitan na nila yan sa ilang mga alternative na palangitanan o palangabuyan. These are the things na dapat preparahan na nato. Kaya nga, hindi masarangan sa atong gobyerno. Kaya tiyan mo nang ambal ko, incompetent kang inip mo, hindi kita ya preparado. Sa tingin tanan-tanan ng mga pungso din sa kalibutan, isa kita sa mga nasyon na hindi ya preparado. Eh ano tanakayara na? Ginagawon tayo ni siya, dali-dalion tayo ni siya, puti.
1: Yes,
2: ang epekto sini may tilawan tapay ni 5 to 10 years after. So sa subo niya, anong imuunta? Belt tayo tining, hugtanay lang kita, nice sinturon. Amo lang na yung mga pangabay ko kag mahatag ko taton ng mga pumuluyo.
1: Oo, sige no. Pero ti subo ni Councilor, ang ininga untat biyahe sini, updan, gapabor ka man nga, ginpat, patigayuno ning ining mga untat biyahe. Sir?
2: Ah, yes. Ako, balok na para mabatian ng kalang pagunta ba ng gobyerno?
1: Oo.
2: In other words, anong sining nila nga tirali, why man nag-Japon? Tito wala kaso.
1: Ganyan.
2: Importante, banwa nga sigihon ta kalampag.
1: Yes.
2: Pag sigihon ta ni pabalo sa ila. Otherwise, kung mag-ipos-ipos lang kita, hindi nagit kita pamatian sa gobyerno kagwain nagis na sa may mabatian sa aton.
1: Gani man.
2: So padayon niya muna ko nga ang sige ako ya gagwa gata interview ako.
1: Yes sir.
2: Nagpangusisa ako because dapat kalampagong tagit ang gobyerno.
1: Oo. Gani man. Pero Councilor, amo na gid man ni balaihan ang tion nga mamimsar ang iban, no? In some other initiatives bala Councilor just like ti tod gambalang iban nga mabalik na lang ta bisikleta kay ti di nakita ka salig bala so ti amo ni subo Councilor no nga dapat ani ang sa Bacolod bala may safe gidya bala nga space ang mga bikers bala Councilor regarding ni sa imo man nga ginapush bala nga ano ni nga bike lane tigaling amo na di ang problema Councilor no do hindi gid bala matagan sang safe nga lugar ang aton diri nga kung gusto ya mag bike, sir.
2: Yes, ako ba nga nakita ko man. Ginamatamat na ng Manila pinta ang aton ng mga light bike lane.
1: Oo.
2: Ang clearing operation sige-sige man. No? So quietly siguro na nakita ko ginamatamat man sa aton lokal na gobyerno.
1: Mm-hmm.
2: Because aware ni sila badwa. Sa sining advent na mahal na kayo ang krudo, kabalonis lang ang mga pumuluyo, magamatumako na lang ini balik abi tabis pagbisikleta, lakat-lakat nan. Amoy ni nga pamagi sa inyong pabalwang makapikita sa atong pamilya kag sa atong kaugalingon.
1: Gani man.
2: So, sige yun ta. Pa, in fact, binaremind ko na iya ang atong lokal nga padayon, tagbutangan gate sa bike rack ang atong nga mga establishmento, labi na gate ang atong NPC.
1: Oh.
2: Padayon, inaya iterando. Kabay pa nga sige-sige ni kagamat-amaton ni sa atong lokal na gobyerno.
1: Oh, magani man. Sige. Councilor, with this, thank you very much for your time, sir. Ha? Salamat, gate. Good morning. God bless you, sir.
2: Yes, sir, Andrew. Oh. Anytime. Basta ikaw, madamong salamat at may aga.
1: Yes, sir. Thank you, gate.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. regarding ni sa utat biyahe sa karon and also sa fare increase, no, which is the inaprobahan niya para sa iya, no. Pamura niya ang ining tikang sa karon. Kay mga katropa, kasubo sang aton nga kaimtangan sa pagkabudlay. Ang kapalaran ta, hindi naton mapaktan mo.
3: Sentro!
1: No? Subungas man na, medyo hayaay pa. Pagka dugay-dugay, tasons man na, mabago naman mo. No? Makibot na lang kita mga katropa nga, ang balaklon taga, sumpit naman ang presyo. Huwag na kita sang hindi na takapangaman. Iti, huwag na gidman na bilin mo. Gamat-amat, naging niya mga katropa purdoy ang pungsod Pilipinas. Hindi na natin makitaan. Nagamat-amat, naging niya ang pungsod ta, laot sa estado, sa pungsod, ano ba? Bangladesh? No? Ibang pagin ng mga countries, just like sa Africa.
3: Sentro!
1: Hindi mga katropa, dugay-dugay, muna na nga itong sitwasyon, di? Ma-increase naging ang crime rate, ang serbisyo sa gobyerno, why naging pulos. Hindi na mga katropa maglayo ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas sa amuna nga butang. Kay tama naging niya mga katropa ka lain sa aton kimtangan. Ting aton gobyerno, subong amunig sitwasyon ta, kung ano-ano pa nga mga importante, kung ano para sa ila, nga mga issues ang ginaatupag. Di mga katropa, kadamo, subong siyang dapat talupang doon sa gobyerno. Tamo, no? Mga katropa, di ba? Kasubo sang madangatan sa pungsod ta. Kung ang amuning ang mga lideres ang nagapungko, ang nagadumala, subong mga katropa. Ang impeachment gani, kung lang taon ta, waste of time ni siya and siyempre, usik sa manggad sang Pilipino nga. Dapat mga katropa, dira siya makadto sa amuna nga mga proyekto nga italana para sa tawo. Ganun mo na karon. Kay wala git. Ginpasulabi pa ni nila. Oh? Ginpasulabi pa nila mga katropa. Ang aton nga ang impeachment gani, no? Instead nga tutukan ng iban nga mga importante nga mga issues subong kapiga doon. Duay na address sa aton nga gobyerno sa karon. Mas more on pasle mga katropa sang halay kalagaw kung ikumparar sa pag hatag sa solusyon sa pungsod ta. Seryo? Rally? Wala to? Di na yung mga katropa maguntat samtang nga waay niya sang solusyon ang gobyerno ta. magapadayon mga katropa nga magalala ang kahimtangan sa pungsod Pilipinas. Alas 11:20 na. Mga katropa, dugay-dugay, idulong namon sa inyo ang sa nabiling tanga oras, idulong namon sa inyo ang pahayag, no? Ni Davao City Mayor Basti Duterte. Kahit siya ni Sakaroon, mga katropa, ang witness, no? Kaginakabig siya sa impeachment court, mga katropa, no? Nga hostile witness. So, he is the second person nga ginakabing nga hostile witness, mga katropa, sa prosecution. No? For more updates, mga katropa, and topics to discuss, supunan tani karon. Standby lang, magablik pang sentro, mga katropa.
4: XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na.

0: beauty conscious ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: The Secrets of Health.
3: Ang aton suninga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suninga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kung tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton suninga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kon nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
2: Southern Plus Gold.
3: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus and even kun na maglala nga maglala pagani diri mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Isang makwaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
2: The Secrets of Health.
4: Yes to Health.
5: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
2: Southern Plus Gold.
5: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
2: The Secrets of Health.
3: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton sa nga hormonal imbalances lakip sa mga kababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sini nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sini nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sini nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sini mga fluctuations ukon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sa niso soya isa kasangkap sa isang Sunthorn Plus coffee mix para nga bisan paano mapahaganhagan ng inyo sa ginabatyag sa inyo sa nga lawas hindi ka mo matamaan sa niso pag-irritable hindi matamaan sa niso sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatod yaraw Sunthorn Plus coffee mix kita sa ni ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
4: Sunthorn Gold Coffee Mix Sunthorn Plus Gold The Secrets of Health
7: Hala, ka-exciting!
8: Mga produkto ni Doc Kiko kompleto sa sustansya, vitamins and minerals Evergreen Herbal Capsule May pito kasangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas kag Evergreen Coffee mixed with turmeric Malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape, nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Centro.
2: FM News Centro.
3: XFM Time, alas 11:31 na mga katropa. Nagkabalik na ito kapala tuntunan ang Centro. Panahin nyo rin ang kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kagsiningat yun, balikan ta ni mga katropa na si Padulungan ta. May kang tanang yapon sa problema sa transportasyon kay may iban nga mga grupo nga nagugyon, may iban nga wala nagugyon. O nag-upod sa nasambit ni mga katropa ang transport strike sa siyudad sang Bacolod, no? Pero ang Kabakod Negros Transport Coalition, naglunsar na sila sa ilan ni mga katropa ng untat biyahe for today. You know? So, samtang ang ibaan ko ng mga katropa, ti ang Bacolod ni Manibela, wala ay ako na nagugyon or nag-upod man sa untat biyahe, mga katropa, okay, ti ang komento sa publiko sa mga riding public, ang bali sila nga may saka na gani plate utat pa biyahe, no? Pero ti mga tropa, ang ginatuyo sang iban, gusto lang nila ipabutsyag rason kun nga sila mismo ang nagapatigayon sang sini mga tropa nga untat biyahe for the sake sang public and nila
2: Centro.
3: Pero check na kung available si Sir Rudy Catedral, no? Eh, pamakuton, tani siya kung nanuneng mahambalya. Oh. Mga tropa, kahit ginapamangkot siya. Tinga, nagsulod ka pa sa koalisyon, tani, why ka nalang nag-upod kung amulang manigali ni. No? Oh. Sa interview, takain na kay Ma'am Lilian Simbrano. Kasi makatag sa aton siyang siyempo, Sir Rudy Catedral. Mga katropa, no? Anong mahambal sini ni Sir Rudy sa sini nga mga ano sa iya, no? Mensahe? Pahayag sa iya? Mas pahinig nga mabatian ta, no? And okay, dugay mga katropa. Iba ang pagkikaroon ng mga topics kay ti regarding the Rino sa pagpamalabag sa barangay sang barangay sang Gunayang Kabataan election, mga katropa. Ito man karon ni Baloon. Kung ano ang desisyon dire kay may mga naga panindugan nga dapat ano na mga katropa eh. You know, dapat dayuno ng barangay and sang Gunayang Kabataan election. Ba? Okay, doon lang alangit siya, way, sige sabah.
2: Centro.
3: Basi, nagabiyahe ito si Rudy Catedral. Sige lang. Nagaanta lang sa, ano karon, ligwa. Pero, tayo na lang kita, wa. Kuha ko na lang yung balita ni Sir Mitch, wa. Kuha ko na lang yung balita ni Sir Mitch. Hindi ko available si Sir Rudy. Doon lang alang pa siguro.
2: Centro.
3: Sudlong ko na lang yung balita ni Sir Mitch angot diri sa COMELEC, no? Mga katropa, to wait and see after temporary restraining order petition nga nasa karon sa Korte Suprema, no? Pamatayan na to, dugang mga updates sa Provincial Capitol with our Station Manager Sir Mitch Lipa angot sa sining update, no? Sa COMELEC Negros Occidental or Negros Island Region, COMELEC, no? Para matalakay tani sa gusto, kag ma-discuss ang mga katropa, ang ining bagay sa karon, no? Ate, sige. Katropang Wendell Balinario, na lang kita, nay.
2: Centro.
3: Sige, sa siyudad sa Bacolod na lang tanay kay Katropang Wendell. Okay na, Sir Mitch? Okay, sige. Balikan na, Sir Mitch? Okay. Mga katropa, no? Mga balita from the provincial government and COMELEC, Negros Island Region. Dulong sa aton. Anong komento sa COMELEC Region? Ang odri mga katropa, no? Sa petition sa temporary restraining order batok sa lay, no? Ang ginaprobahan para sa sininga ng mga katropa pag paiway sa barangay Kagsanggunian Kabataan election. Sige mga katropa, respeto ka linya with Sir Mitch Lipa.
2: Centro.
3: Sir Mitch, please come in.
1: Yes, katropahan, so bago ginang mga tapos ang atong interview sa kay Comelec NIR Director, si Attorney Lionel Asiliano. Bangod sinindo alang-alang bala na sitwasyon sa atong mga manong papili sa BSK, kaya mga aras mong pungkawin combat, no? It's because may nag-file sa edisyon sa temporary restraining order on TRO sa Korte Suprema. So, ang Comelec sa karoon, katropahanzo, ang NIR, nag-wait and see man. Tumbala may pamanahogon na TRO within 10 days. No? Sa atong Korte Suprema. Kung wala sa may pamanahog na TRO within 10 days, means, wala na. Hangtod pang BSK, sila nga tuloy, kundi sa 2028 na gitlang. Pero kung may pamanahog na TRO within 10 days, ang Comelec naman may power, no? Yung mag-schedule sa lain nga beta sa nga itong eleksyon sa BSPE. Kaya mabutang sa subol o kung manangalang sila, kaya subong yung punta ang tanan mo.
3: Oo.
1: So kung may TRO man within 10 days, magwa. So most likely, may power si Comelec to move the election not November 2 or possibly after 1 month or after 15 days, sila naman ang may power to decide. Na muna sa mga setup sa mga ito. So, wait and see sa TRO within 10 days, kung may ara or wala. So, pamatiyan na bahayag ni Attorney Lionel Casilano, ang NIR Director, Comelec.
4: But we are still to, depende pa rin sa inbound yan, kasi ang nasa batas, from the time that the force majeure cease, within 30 days. So, depende pa rin dyan sa inbound kung kailan yung ano, but we have to comply with the Supreme Court and do.
5: Opo. So wait and see ulit kayo, sir, sa Supreme Court.
4: Yes, but as of now, tigil talaga rin lahat. Wala na filing, hindi na yung panatapag.
1: So, it is clear nga wait and see what ang aton ni Comelec kasi wala kong taang sanday, no? Sa ibang pa nga balita dili sa provincial capital na natatingala ang pila ka mga mayor sa pinakauli ng yung pagbuhat sa opisina sa national kining may active cases pa daw sa AFF dili sa Negros Occidental na patuhoy sa Silay isa at sa Banwax sa San Enrique. Yun klaro sa mayor sa San Enrique nga no. 2 months ago, wala na sila sa kaso sa ESF. Kag may latest na sila nga duha ka mga laboratory from province kag sa Iligo nga negatibo na ang banwa sa San Enrique. The same sa kay Mayor Gilles Delego na pahayag na wala na. Kang may report pa sa kaso sa kapatay ng baboy sa ilang lugar. That's why sila mismo ang naglibugman sa hulo nga nagwa nga report sa itong ginpagwa nga September 24 ang date na may active cases inong duha sa mga LGUs din sa Negros Occidental. So, inang mga balita din sa Provincial Capital, which we pa XFM News.
2: Centro.
3: XFM time, alas 11:40 na. Mga katropa, ito na batian si Sir Mitch Lipa sa mga updates with the provincial government kag sa Comelec NIR, mga katropa. Sa sitwasyon sa karoon sa BSKE, no?
2: Centro.
3: So, check tang syudad. With katropang Medel Balinario. So, ganing mga balita. O, kung sanin rin makatropa, opening sang batang Pinoy. Kag MMFF dunganon sa maabot ng Disyembre. O.
2: Centro.
3: So, ting another, ano ni siya makatropa, dugang ni nga mga kalingawan sa syudad sa Bacolod. No? Ang batang Pinoy sa December niyo. Ito, national niya siya. Para yung mga national delegates, mga katodris Bacolod, kaya tikita din next host, mga katropa. Kung ano pagidabing ang mga programa, no? Lagwaon, kalingawan, dris subong sa aton sa syudad sa Bacolod, mga katropa.
2: Centro.
3: And dugang pag inatoni nga mga update sa maskara, no? Una ako lang nene kay Katropang Wendel ang maskara wa. Katropang Wendel, please come in.
6: Katropang celebration sa Metro Manila Film Festival upon MMFF kag ini ang Patang Pinoy 2026 kung sa diin Katropang France nga diri magpaton syudad sa Makulod ang dunganon ang opening suno kay Mayor Greg sa taya Katropang France ang naging tahayan ni Mayor Greg nga ti ang Metro Manila Film Festival ti sikat ni sikat ini sa Manila Katropang France no pero ti ang ilan nga mga pelikula sigalambot man diri sa mga mall nato no kun di pilahan blockbuster man diri sa mga mall sa syudad sang Bacolod dati sa tinaligdan tong launching sang MMFF nag ano dito na padulong dito si Mayor Greg sa taya kan isa dito sa istoryahan Katropang France nga magapadulong diri mismo ang MMFF sa mga diri magapadulong ati bating mga artista Katropang France magapadulong diri may float parade no nga diri hiwaton sa syudad dati kay diri manhiwaton ang Batang Pinoy upon ini ang sporting events para sa mga pamatan-on Katropang France nga noon ini ang nasambit niya nga celebration abi upon ng pagtukas sa yang duwaya ka nasambit niya event so unahon ang float parade sa Katropang France nga kasuro kay Mayor Greg pag-aagi sa pila ka mga main roads ng syudad ngati mga float ini sa tagsa ka mga pelikula plus sa nagpasalig siya o nagpakabasalig ba mismo ang Metro Manila Film Festival Association nga baga padulong diri ang mga artista o kung mga bida sa pelikula nga magasaktay sa ini mga float ngati magpakita no sa mga Bacolod noon. Di tapos ini yung float parade sa Katropang France pagka padulong sa venue nga sa karon na suno kay Mayor Greg sa taya wala pa na patod no wala pa sa gihapon na hibaluan kung sa diin ang venue nga ano nga ila ihiwata na pero sa karon may mga kinakonsider pa lang yung mga lugar pero wala pa na hinadlan pagkalabot sa event kung kuno yung patigayunon na dito naman sa Katropang France buksan man ining Batang Pinoy 2026 kung sa diin yun na lauman at yara sa mga 20,000 ka mga delegates ang magpadulong at rin dala sa ilabi pamilya man plus magadabo pag hindi ni Katropang France pwede gani ang MFFF magpadulong pag hindi rin so, sa karoon na ginalantaw at more or less mga 50,000 git ng mga manuglagaw agi ang magpadulong rin sa syudad sa Makulod sa maabot niya nga pulan siyang Desyembre 2, 2025. So, hindi na celebration Katropang France. Ang matabo, ini siya, no, ang float parade sa MMFF sa ang opening sa Batang Pinoy 2026 kasi maabot niya Desyembre 12 o kung sa December 12. So, palatayan ini sa no, kay Mayor Greg kagati, mo na, no, pinaplastar naman sa syudad niya daan ang mga dala doon, nga, ang yan sa float plus ang mga istaran o kontiniran sa nga mga estudyante ang ti magpasundayan o kung mag-entra sa Batang Pinoy 2026 kaya sila na daan sa mga eskulahan naging pakayo para yung sa housing kasi sa hindi yung mag-estar o kung mag-stay sa mga eskulahan ginapang-verified naman o kung ginapang-insip naman ang mga ano wala ng mga hotel sa mga Airbnb na di sarang ma-occupy o kung ma-retahan sa mga pamilya pag sa mga delegates na mapadulong din Katropang France sa syudad sa Makulod. Di para kay Mayor Greg Balantayan ini subong man hindi lang sa Makulod noon kundi pati sa mga turista na mag-kanto din sa syudad sa Katropang France. Para sa mga detalye, wala meron kita din isang interview ni Mayor Greg sa tayo.
3: Sige.
7: Finalized everything in line with not just the opening ng Batang Pinoy but as well as ang Metro Manila Film Festival. So we had an agreement together with the MMDA and the Philippine Sports Commission that the float parade for the Metro Manila Film Festival will be on December 12th, side by side with the opening of the Batang Pinoy. So while the start ng opening sa Batang Pinoy will have the parade of stars. Sa pila ka mga dalan ng dari sa syudad sa Bacolod. So, as much as possible, libutong din ang mga major areas. No? may mga artists or actors and actresses na nag-commit that they will be here because they have entry sa LMFF that they will announce lang pag sinuhan sila. So, after the parade, then they will go to the opening sa Batang Pinoy. After the opening sa Batang Pinoy, there is going to be a concert after. Yeah, naman sa MMFF. So, two activity in one. On December 12th. So instead of having a separate date, pintuhan na natatanan sa isang lugar, mauna opening ng Batang Pinoy, then ang mga host would be participants man sa MMFF, then the mga performers na masulot, and then after mayala sa concert, pagkakamali.
3: Venue near?
7: We're
8: finalized.
7: We have two options.
8: An option?
7: Option 1 and option 2.
3: Katapang Mindel.
6: Yes, sir. Katapang Pat. So, isa ako na ilidaan. Nandiyan sa celebration at sa Pinoy 2026. So, mas maging dako. Pag-indag, mas bongga pa rin ini. Tungod ng ating dunga nung pag-in ini. No, sa Metro Manila Film Festival. Katapang Franca Adal Undri, no? Kumbaga sa syudad sa Bacolod. Nati first time na nating katapang France. Kumbaga, nati ang MMFF ya. Italon mismo din, no? Sa syudad sa Bacolod. So, kaya mo na sa karoon ang bantayan sa maabot yung bulan sa December katapang France. Nati din na umat pa na makakaboost man sa mga business kag ekonomiya sa syudad sa Bacolod.
3: Okay, sige. Pero teka, katropang Wendell, anong update sa Maskaraman? May dugang lang kita nga mga dapat bantayin nato ni for this coming Maskaram lang. Kaya doon kadamo na sa mga maabot man, no?
6: Katropang Fran, na teka karoon na ima ko na nga pa-subscription sa tayo sa pag-sato sa nila nga mga at lima aktividad sa tayo na nila nga pagpalabot sa kuluyo sa inyong mga sectoral events na sarang maitrahan sa mga pakulusol. Pero at ito na yung pang-plan to mga tukabi o kung mga managlag ako para sa Bacolod Mascara Festival, una naman ang pagkataan niya na pakata at ito sa naman sa ako kaya kung sa abi mga SPG, no, sa ang syudad niya at subong pala na ang pagkakang sa banat na pa-book na daan at nadaan na yung nadaan ang mga hotels o po ng mga ano bala, Airbnb ni, no, para sa hindi mga dumulo o nga mga kutuliya sa syudad. Pero ang ano, no, ang celebration ng pang France daw pariyos sa kids ang maligad na tuig event nila ang mga activities tungod niya kaya rakan yung sumasagog mga foundation sa positive na feedback sa ilang mga aktividad sa na 2025. That's why na tiabuman sa kapon ang ilayang na kumasaro, no, nga dapat tigayon. Pero tiabuman na rin mga gagmarilang ino mga ano, the adjustments, for example, sa event na patos na sa ano sa buong sa venue sa inada pakititon nga nagbago. Kasi ang mga sa Quiapon, matakdo mas sa mga festival

0: So far daw wala pa man ano no kay ang kiosk sa ano yung expected nga matukod man matapos bala kay pila na lang kadlaw ano no October 1 no
1: amo gani kada pang sa ko kay ti dapat sa subong patang din ang matamat sa sa una nga din pa sa ug mga foundation kat sa mga organized sa October 1 ya sa plaza ati dito sa Baking sa BCGC nagasugod na siya magabukas ng pagbalya, no? Kasi una niya ang BCGC kag-plaza sa October 1. At sa October 1 dapat gani, dapat tapos kay i-inspect pa na mo sa BSP, no? Ang ila dira ng mga ano dira, kita makoriente kita para safe kag amo pa sa bukas ka trapang practice. Pero sa karoon na kita nakapos ng plaza, kalagat yung naka, ano yun, nag-amatamat sa katawayan, ila dira nga, ano, nga ginabala pero dito na sa BCG so wala pa katapang France pero ang Salakton Street niya eh katapang France sa highlight na magkita tayo magabisi no biskan sa pangayag ng Agugma Foundation ang Salakton Street niya medyo ulisin na magkita tayo maging kumbaga ano na matauhan compared niya sa BCG kag sa bahayin sa public plaza highlight pa niya ang Salakton Street na mag tukod na ang Salakton Street.
0: Okay, sige. So, Katapang Mindel, thank you again sa sining updates.
1: Katapang Pran, sa mga ito ang ato sa pagkakasimong kasi sa pagkakas yung may kapadayon sa mga kapraskon rin ni Angot na Manila sa dugang ng mga sectoral events no sa ang siyudad para sa mga toda, sa mga talented na Manila Bacolod ng Katapang Pran. So, at may karong ibaloon kung ano naman yung mga aktividad dugang no para sa mga talented Bacolod doon na makinda dahil naman sa Masara Festival 2015. Mga katropang, ato mo siya pagkaroon, nag-iindak naman ng panahon. Tumatang ng vitamin C, ato sa kaprotect pa ng katasawa, patok sa katipan na. Kaya mga katropang, yung katropang Wendell Malinario. Parang sinagawin niya sa mga Pilipinas, and open news.
0: Central. Alas 11:52 na mga katropahan nyo na batayan sa katropang Wendell Balinar. Sa mga balita sa syudad sa Bacolod. So ito yung trial sa impeachment. Why pagid? Sige lang mga katropa, pero tutok lang kita. Ang mga updates and developments sa pagpresentar man ni Davao City Mayor Basti Duterte. Sige ang oras na mga katropa, ito yung nakolabos na pero mga produkto sa Yes to Wealth, hindi ka mo magkalipat ha, no? Mabakalinita na sa Yes to Wealth Wellness Center, yung ginampandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa, kag sa mga leading drugstores nationwide. Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, kag sa generika, mga katropa, hindi ko magkalipat sa online, ha? Sa Shopee, nyo maniningang mabakal. Centro. And also, mga katropa, standby ka mo, no? Kay magabulos ng XFM Network News for the national and regional news, ha? And for the greetings, no, good morning sa mga katropa naton, kay Elvis Quenzon, Melka Makalalag, kay Mary Jane Baliualio, kay Johnny Bert Fardo, kay Jelwin, kay Rihanna Destro, Melanie Martisano, good morning, no, kay Jelwin, yes, kay Raymil Mamilia, Jay Hansel Panoncillon, good morning sa inyo. Salamat, kid, sa mga katropa naton, dira nga nag-monitor. Always, three lang sa XFM, Bako. Salamat, mga katropa. Stand by kayo mag-ablos ng XFM Network News. Saliwat, inyo ang karbans, katropang Franz Andro Burgos. Salamat, gayon may udto, and God bless us all, mga katropa.
2: XFM 103.9.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz, ang paligtang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, ganyan ko sa order yung ang kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal

0: ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan?
3: Mag-Santon Plus
2: Herbal Oil.
4: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
5: Edgar, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See Push Stress for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM Exciting!
2: Mga katropa,

0: Exciting time, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian Lepaz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin, Santon Gold Coffee Mix. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte humarap na sa impeachment trial ni VP Sara bilang hostile witness. Mga negosyong iniugnay kay Vice Presidente Inusisa sa alkalde.
2: Headlines. Call of the Times, dapat isaalang-alang sa pagpapaliwanag ng voting threshold ayon sa isang abogado.
0: Headlines. Election lawyer nanawagan sa Korte Suprema na maglabas ng TRO laban sa pagpapaliba ng barangay at sanggunian kabataan election.
2: Headlines. Administrasyong Marcos sasagutin ang 60 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa ng small and medium enterprises sa Metro Manila.
0: Headlines. Halos 1 milyong overpayment sa Senior High School Voucher Program. Natukoy na ng COA. 58 beneficyaryo hindi naman ma-verify.
2: Headlines. Sa balitang regional, Piston Cebu naglunsad ng transport strike kontra sa pagtaas ng presyo ng gasolina at pangunahing bilihin.
0: Headlines. Balitang international, Pope Leo XIV aminado na may systematic abuse sa simbahang Katolika.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, SB19 tumulong sa paggawa ng panukalang batas para sa Filipino creatives.
0: Headlines. At sa sports, katropa, ang Pilipinas na sungkit ang silver medal sa women's doubles sepak takraw sa Asian Games.

0: Ngayon ang Tuesday, September 29, 2026 at live mula sa XFM News Center dito sa Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sumasa inyo sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iyong pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depan.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Unahin po natin ang balita. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte humarap na sa impeachment trial bilang hostile witness. Yung mga negosyo na iniugnay kay Vice Presidente Sara inusisa sa kanya. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Sa Senado si Davao City Mayor Baste Duterte bilang ika-anim na testigo ng prosekusyon sa 31 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Setyembre 29. Patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang Article 2 na may kaugnayan sa umano'y hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. 18 senator judge ang dumalo sa paglilitis ngayong araw. Iniharap si Mayor Baste upang magbigay ng testimonya kaugnay ng mga kontratang iginawad sa GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanya niyang idineklara ni Vice President Duterte sa kanyang saliin. Hinirig ng prosekusyon na idiklarang hostile witness si Mayor Baste na kalauna na ipinagbigyan ng Senate Impeachment Court. Dahil dito, maaari siyang tanungin gamit ang leading questions sa direct examination. Sa pagtatanong ni Private Prosecutor Theodore T., tinanong si Mayor Baste kung pamilyar siya sa GenCorp Industries Incorporated. Kinumpirma naman ang alkalde na nabanggit niya ang GenCorp Industries sa kanyang pahayag noong September 21. Nang tanungin kung pamilyar siya sa naturang korporasyon, sinabi ng alkalde na nakilala lamang niya ang GenCorp matapos itong mabanggit sa impeachment court. Muling nilinaw ni Te kung hanggang sa mga naging reference lamang sa paglilitis ang kaalaman ni Duterte tungkol sa kumpanya na sinangayuna naman ang alkalde at sumagot ng yes. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Dumating sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV para dumalo bilang panauhin sa Day 31 ang pagdinig ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang pagdalo ni Trillanes ay kasabay ng araw na pagharap bilang testigo ni Davao Mayor Sebastian Baste Duterte kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth ng kanyang kapatid na si VP Sara. Anya ang kanyang pagdating sa Senado ay bilang pagharap bilang testigo kung hindi dumating si Mayor Baste sa impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinatawag ng House Prosecution na isang puzzle ang kanilang unti-unting pagbuo sa kabuuang yaman ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, pinagdudugtong ng prosecution ng mga financial record, saliin, bank records at iba pang dokumento para matukoy po kung gaano kalaki ang kabuuang yaman ni VP Duterte at kung may sapat itong pinagmumula ng kita. Sinusuri rin ng mga prosecutor ang paglago ng idineklarang net worth ni Duterte mula 7.25 million noong 2007 hanggang 98.66 million noong 2025 at inihambing ito sa iba pang nakalap na record. Kabilang sa mga iniharap na record ng negosyo o kabilang po sa iniharap sa impeachment court ang mga record ng negosyo at bank account ni VP Duterte. Kaya hindi ng PNP records tungkol naman sa 22 rehistradong baril nito at 29 naman sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Patuloy pa ang pagbuo ng prosecution sa naturang puzzle habang inaasang magayon pa ito ng karagdagang financial at asset records sa pagtalakay pa rin sa Article 2 ng impeachment case.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Iginiit ni dating o ng dating Integrated Bar of the Philippines Executive Director Attorney Antonio Ligon na dapat isaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon sa pagibigay kahulugan sa probisyon ng konstitusyon kabilang ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial. Sa palayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na living constitution ang batas.
4: It is something that is dynamic. It is not etched in stone. The life of the law is not logic. It's experience. You cannot

0: Barb, the Philippines Executive Director, Attorney Antonio Ligon. XFM
1: News Nationwide. Mga katropa, hiniling naman ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na aksyonan ang pagtawag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial na sarsuela. Dahil umano'y questionable ito sa integridad ng korte. Ayon sa prosecution, maring paglabag sa sub-judice rule ang nasabing pahayag at maaaring rito mauwi sa contempt. Sinabi ng prosecution na dapat pare-parehong ipatupad ang mga panuntunan ng impeachment court, lalo't dalawang prosecutor na ang pinadalhan ng show cause order dahil po sa nila mga pahayag tungkol sa paglilitis. Wala pang pinal na desisyon ng impeachment court kung lumabag sa mga patakaran o nangailangan pa ng kakulaksyon ng sarswelang pahayag ni BP Duterte.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Kinukwestiyon ni election lawyer attorney Romulo Makalintal ang constitutional basis ng pagkapaliwanag o pagkapalawig ng termino ng barangay at SK officials kasunod ng pagkapaliban sa halalan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Makalintal na hinihintay pa nila ang aksyon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon na humihiling ng temporary restraining order laban sa postponement. Higit niya, walang malinaw na provision sa konstitusyon na nagbibigay sa Kongreso ng kapangyarihang ipagpaliban ang barangay at SK elections ng ganong katagal.
3: In case of emergency, compelling reason, pero kung sakali masyado mahaba and unreasonable, hindi ito. Tatlong taong postponement, December 25, dapat meron tayo, 2026. Postpone to 2028, 3 years extension. Yung 3 years, isang term na ng congressman, governor, pero ito, extension pa lamang.
0: Yan po ang tinig ni election lawyer attorney Romulo Makalintal.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, sasagutin po ng Administrasyong Marcos ang 60 pesos na mento sa sahod ng mga kwalipikadong manggagawa ng small, medium enterprises sa Metro Manila. Sa ilalim ng Sagip Trabaho Program, sasagutin ng gobyerno ang 60 pesos wage increase para maiwasan din ang tanggalan ng mga manggagawa at pagsasara ng maliliit na negosyo. Tatagal ng 3 buwan ang programa mula October hanggang December. Habang nag-aanda ng Department of Labor and Employment na mga requirement at proseso para sa mga negosyong nais makilaho. Layunin po ng programa na magbigay ng pansamantalang suporta para sa mga negosyo habang pinoprotektahan ang trabaho at kita ng kanilang mga empleyado.
0: Dole, Employers NCR, pinaalalahan ang ipatupad ang 60 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ngunit pinalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer sa National Capital Region na ipatupad ang 60 pesos ng bagsahod para sa mga minimum wage earner. Ayon sa DOLE, dapat ay kasama sa September 30 payroll ang maturong ng bagsahod ng mga kwalipikadong manggagawa. Bahagi ito ng ipinatutupad ng wage increase sa NCR, kaya hinikayat ang Asia ang mga employer na ipiyakin tama at pagpapanahon ang pagkikwenta ng sahod na kailang mga empleyado. Nagbabala rin ang DOLE na kailangan sumunod ang mga employer sa umiil na wage order at yakin matatanggap ng mga manggagawa ang beneficiary tutunakda ng batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Metro Manila. XFM
2: News Nationwide.
1: Mga katropa, nakita po ng Commission on Audit o COA ang nasa 938,000 pesos na overpayment para sa 58 na hindi ma-verify na benepisyaryo nitong Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Ayon sa 2025 audit report, kabilang sa mga italang benepisyaryo ay mga dropout, lumipat ng paaralan at meron ding ibang hindi nag-enroll. Yung iba pumanaw na at yung iba hindi pumasok. Pero kulang ang mga dokumentong magpapatunay na kwalipikado sila sa ayuda. Mayroon ding 5 benepisyaryo na nailagay sa maling voucher category na nagresulta sa ragdagang 14,710 na overpayment. Kaya't inirekomenda ng COA ang mas maigpit na validation at pagbawi ng sobrang bayad. Samantala, iniulat din ang COA na nasa 9,450 sa 14,267 na mga target classrooms ng DepEd mula 2021 hanggang 2025 ang hindi po naitayo, habang 4,817 lamang ang nakumpleto.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon, kasabay ng pagkapalawak ng mga programang tutulong sa mga mag-aaral na makahabol sa kanilang pag-aaral. Ayon sa Pangulo, pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa ang budget para sa edukasyon ngayong taon, kabilang ang aral program para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10 na nangangailangan ng dagdag na suporta sa pagbasa o pagbasa, mathematics at science. Binigyan din ni Marcos ang bagong K-10 curriculum at First 1,000 Days program na nakatuon sa mga pangunahing kasanayan, kalusugan at nutrisyon ng mga bata. Sinabi ng Pangulo na bumuti ang performance ng Pilipinas kumpara sa resulta noong 2022, pero kailangan pa rin pagbutihin ang kalidad ng edukasyon para makahabol sa ibang bansa. Inimok naman ni Marcos ang mga guro at magulang na gabayan ang mga bata sa paggamit ng teknolohiya at hikayati silang magtanong, maging mapanuri at bukas sa bagong kaalaman.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala ang NCRPO o National Capital Region Police Office laban sa pagdami po ng holiday crimes, kabilang dyan ang online scams, fraud, pickpocketing, robbery at holdup ngayong papalapit na ang Pasko. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Regional Police Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Hazel Azilo na kabilang din sa tinututukan ng pulisya mga katropa ang romance scams, kung saan madalas sumayong target ang managhanap ng companionship at maaaring mapaniwala mga scammer online. Nag-aralan din ang NCRPO mas mabilis na koordinasyon sa mga bangko at e-wallet providers para agad maharang o kaya maputol ang kainahinalang transaksyon.
5: Patuloy na paalala sa kanila na verify muna natin bago magtiwala at syempre mag-isip muna po bago mag-transfer. Huwag po tayong basta-basta magbibigay ng OTP, ng PIN, o yung mga password at sensitive financial information natin. At syempre, huwag basta-basta magpapadala ng pera sa taong hindi naman po natin lubos na nakikilala. Kapag may duda po, stop na po agad yung transaksyon at i-preserve po lahat ng ebidensya at mag-report po agad.
1: NCRPO Regional Police Office Information Chief Police Lieutenant Colonel Hazel Azilo.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinalis po ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang Chinese Maritime Militia vessel at 24 na maliliit na bangka na umano'y nangingisda sa karagatan ng Kota Island sa Kalayaan Island Group nitong Lunes. Ayon sa PCG, namataan ang Chinese Maritime Militia Vessel 9,622 sa layong humigit-kumulang 1.2 nautical miles northwest ng Kota Island. Sinubukan ng 5 tauhan ng PCG na sitahin ang mga sasakyan dagat, ngunit hindi umano tumugon sa radio challenge ang Chinese vessel, at sa halip na ay hand signals lamang ang ginamit upang kumpirmahin aalis sila sa lugar. Matapos ang direktang paghamon ng PCG, umatras ang Chinese vessel kasama ang lahat ng bangka nito. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral J. Tariela, ipagpapatuloy ng ahensya ang pagbabantay sa paligid ng Kota Island at ang paghamon sa mga dayuhang sasakyang dagat na umano'y illegal na nag-ooperate sa teritoryo ng Pilipinas.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 na sa XFM News Nationwide, katropa. Ay pwede makapainig din sa ating balitaan sa pamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
1: Piston Cebu. Naglunsad ang transport strike kontra pagtaas ng presyo ng gasolina at pangunahing bilihin. The tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Ang transport strike ang Piston Cebu ngayong araw, September 29. Protesta ito ng grupo laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Bagi ito ng nationwide transport strike na ipinatawag ng kanilang national office hanggang bukas. Sa Cebu, magtatayo ang grupo ng mga strike centers sa iba't ibang lugar. Kabilang sa kanilang mga hiningi ang 10 pesong dagdag na pasahe, 1,200 pesos na national minimum living wage at magtanggal ng VAT at excise tax sa gasolina at mga pangunahing bilihin. Hinihiling din nila ang rollback sa presyo ng gasolina hanggang sa 55 pesos kada litro. Samantalang kahit may banta ng kakulangan sa mga POV na babiyahe, walang class suspension sa Cebu City ngayong araw. Ayon sa Cebu City LGU, ilang beses nang nasuspindin itong mga nakaraang linggo ang face-to-face classes dahil sa hindi magandang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Bilang tugon, magpapakalat ang lokal na pamahalaan ng 6 na bus mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Layunin itong magbigay ng libreng sakay sa mga estudyante at magagawang walang masasakyan na ngayong araw. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunfone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Pamahagi ng 200 million student allowance ng city government sa Puerto Princesa tuloy na uli matapos ang pagkabaliban ng BSKE 2026. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Nauli ang pamamahagi ng 3,000 pesos sa bawat estudyante sa lahat ng pampublikong paaralan sa Puerto Princesa City. Ito'y matapos na otomatikong ipawalang bisa na rin ang election ban dahil sa umiiral na batas na RA 12326. Kasama dito ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election 2026. Noong nakaraang buwan, nagsimula ang pamimigay ng student allowance at nahinto ito nitong September 18 dahil sa election ban at marami ang nadismaya dito, lalo na ang mga magulang na nakatakda sanang tumanggap nitong mga nakaraang araw. Kahapon sa XFM Palawan, kinumpirma ni City Administrator Attorney Arnel Pedrosa na may tatanggap o nakatanggap na nga na ilang eskwelahan sa lungsod, bagay na ikinatuwa naman ng mga mag-aaral at mga magulang. Nilinaw din ni Attorney Pedrosa na hindi totoo na pinapatubuan ng city government ang 200 million pesos na pondo para sa Student Assistance Program. Dumadaan lang daw sa proseso kaya tumatagal ang pamimigay na inabot na ng 2 buwan. Umihiling na rin ang City Council sa City Information Office na i-post ang update sa pamamahagi para masundan ng publiko kung nagbibigayan ba o may pagkakaantala na naman na mangyayari. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Barangay Kagawad, arestado sa loob mismo ng compound ng LTO Kalibo dahil po sa ilegal na pagpoproseso ng driver's license. Sa tropa natin sa balita, Marian Tolentino, XFM Kalibo.
6: Arestado ang isang babae sa kinasang entrapment operation ng mga otoridad sa loob mismo ng compound ng Land Transportation Office or LTO Kalibo dahil sa illegal na pagproseso ng driver's license kahapon, September 28. Kinilalang suspect na si alias Annabel, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang insurance company at aktibong kagawad sa bayan ng Numansya sa lalawigan ng Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Kalibo Municipal Police Station, na nadiskubre mismo ni LTO Kalibo Chief Engineer Marlon Velez ang driver's license fixing modus dahilan upang ikasang naturang entrapment operation. Sa kanila umanong pagsisiyasat, maituturing na lehitimo at pasok sa kanilang system ang lisensya ngunit ang ibang dokumento sa pagproseso kagaya na biometrics ay kulang o wala. Napag-alaman na nagkakalaga ng 11,000 hanggang 15,000 pesos ang singil ng suspect sa bawat transaksyon. Samantala, nagkasundo naman sila ng informant ng mga otoridad na 12,000 pesos ang ibabay nito para sa lisensya. Pinaniniwalaan na matagal na ang ganitong kalakalan sa lalawigan ng Aklan at maaaring sa ibang rehiyon isinasagawang proseso ng mga transaksyon. Dagdag pa nito na natukoy na umanong lahat ng nakatransaksyon ng suspect, gayon din na tinitingnan pa ng LTO Kalibo kung anong magiging disposisyon sa mga nai-release ng driver's license cards. Sa ngayon, inasa kustodiya na ng Kalibo PNP ang suspect at maharap ito sa mga kasong falsification of public document, anti-red tape at anti-fixing law. Mula dito sa AXOPAM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, AXOPAM News.
0: Lalaki sa Nueva Vizcaya patay matapos maanod sa ilog. Katropa natin sa balita Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Na nang matagpuan ng kanyang mga pinsan ang isang 52 anyos na lalaki nang maanod sa ilog habang tumatawid sa barangay Baliling, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayon sa Santa Fe Municipal Police Station, nag-inuman ang biktima kasamang apat pa nitong mga kasamahan kabilang ang kanyang mga pinsan bandang alas 2 ng hapon sa ilog na sakop ng barangay Bakneng. Bandang alas 4:30 ng hapon nang magdesisyon ng grupo na umuwi. Gayunpaman, habang tumatawid sa ilog ay naadod umano ang biktima sa kabila ng karamtamang agos nito. Agad namang sinubukan ng kanyang apat ng kasamahan na hanapin at iligtas ang biktima. Pasado alas 5:40 ng hapon na matagpuan ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Tinatay na sa 300 metro ang layo ng bangkay. Wala naman sa lugar kung saan ito inanod. Paalala naman ng mga otoridad na iwasan ang pag-iinom sa lugar nang maiwasan ng mga kalintulad na pangyayari. Mula rito sa 104.8 AXFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: At katropa, isa ang patay, tatlo ang sugatan matapos pong mahulog at matrap sa balon dyan sa Tugiganaw. Katropa natin sa balita, JP Saking na XFM Tugiganaw.
7: Isang nasuwi habang tatlo naman nagsugatan matapos matrap sa isang malalim na balon sa barangay Balza in Tugiganaw City nitong Setyembre 28 ngayong taon. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad matapos matanggap ang ulat. Ayon sa impormasyon, isa sa mga biktimang natagpuan walang malay sa loob ng balon at agad ay sinugo naman sa panggamutan. Ngayon man, idelegnara pa rin itong deton arrival ng mga doktor. Dalawa pang biktima naman ang matagumpay na nailigtas ang buhay habang tatlo naman ang kabuang naiulat na nagtamok ng sugat sa naturang insidente. Agad namang rumesponde sa lugar ang Coast Guard District Northeastern Luzon Response Team, katuwang ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, mga opisyal ng barangay Bulzain at iba pang responders. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng motoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkahulog at magkatrap ng mga biktima sa malalim na balon. Mula dito sa impilan ng 95.7 XFM Tugiganaw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
1: Katropang Brian, patuloy ang nakakapekto sa atin sa bansa, Intertropical Convergence Zone sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ganyan din po ang localized thunderstorm. Umiiral naman dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon.
0: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tuloy ang nakalabas sa monitoring domain ang dating bagyong Queenie. Dahil dito, wala nang minomonitor na bagyo o low pressure area ang PAGASA sa loob at labas ng park.
1: Samantala, mga katropa, sumigat po araw kanina 5:46 ng umaga at inasa lulubog naman ang bandang 5:47 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ihatid sa atin to ng Santon Gold Capsule. Aminado si Pope Leo XIV na may naganap na systematic abuse. Pang-abuso nga po silang bahagi ng simbahang Katolika. Yan ang sinabi ng Santo Papa matapos siyang makipagkita silang biktima ng sexual abuse ng mga pari sa France. Ayon kay Pope Leo, may mga organisasyon sa loob po ng simbahan na naging mapang-abuso bilang sistema. At hindi lamang problema ng mga individual ang naturang mga insidente. Patay sa isang investigasyon ng 2021, tinatayang nasa 330,000 na mga minor de edad sa Pransa nakaranas ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng mga miyembro ng simbahan sa loob ng 70 taon.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atin sa atin ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumulong ang P-PAP group na SB19 sa ng panukalang batas o Senate Resolution No. 545 na layong palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga Filipino creative at artist. Ibinahagi ito ni Senator Bam Aquino matapos kilalani ng Senado ang SB19 dahil sa kanyang o kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Lollapalooza noong July.
9: Mr. President, mahalagang kilalani natin ang mga tagumpay na ito because every time a Filipino artist steps onto the global stage, they open that stage a little wider for the next Filipino who dreams of doing the same. Ito po'y tagumpay, hindi lang ng SB19, kundi ng musikang Pilipino at ng buong creative community ng ating bansa.
8: Iminungkahi rin ng senador ang pagbuo ng isang ahensya na tututok sa creative industry at tutulong sa mga artistang nagtatanghal o nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi na Aquino na sinusuportahan ng Department of Trade and Industry ang panukala at target nilang maisulong ito sa lalong madaling panahon. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa tipusante ng Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Premium D3 na proteksyon sa buong katawan. Nasugkit ng Philippine Women's Double Sepak Takraw Team ang silver medal sa 2026 Asian Games matapos matalo sa Vietnam sa gold medal match. Nabigo po si Jean Marie Socalit at Team Captain Abigail Sinugbuhan sa straight sets 8-15 at 4-15. Kinontrol ng Vietnamese pair ang takbo ng laro para makuha ang gintong medalya. Sa kabila ng pagkatalo sa finals, nag-uwi ang Pilipinas pa rin ng silver. Matapos mga lusot sa finals at talunin ng Laos sa semi-final.
2: Nationwide.
1: Ang katropa, 87 days na lang, Christmas na. At live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, September 29, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: At katropa niyo po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Buddy Overa.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
0: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
10: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah, sa akin tutupan ni Lilo.
17: Sa akin

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo ka masaya na po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak po na sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabilihan sa atin pong mga authorized dealers nationwide din po. Mga ka-wellness, hanapin lamang ito sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto. Ang napakasarap na kape ng Yes to Health, ang Santone Gold Coffee Mix, may bili po yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede niyo ring i-order online sa atin pong shopping store, online shopping store sa Shopee. I-search lang po Yes to Health 2011.
3: At good news mga ka-wellness, pwede rin po makabili ng ating mga products sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yan, kung kayo po ay senior citizen, pwede po kayong makakuha ng discount, special yan na binibigay natin sa ating mga branches. At kung kayo po ay magpapakonsulta din at doon bibili ng mga produkto, eh meron din kayong makukuhang discount. At speaking of good news sa partner, Dr. Misael, ano, meron tayong special promo simula po ngayong October. Mm-hmm. Actually, sa ibang branch yata, nag-umpisa na sila.
2: Nag-umpisa na, oo.
3: Na pwede po kayong mag-avail ng buy one, take one ng ating Santone Vit C. Napaka-importante ho ng vitamin C. Dahil ito po ay isa sa pangunahing antioxidant ng ating katawan. So kung kayo po ay bibili ng Santone Vit C, pag bumili ho kayo ng isang box, ay meron pong isang box na libre. Wow. At kung bibili kayo ng ibang product ng Yes to Health, eh, ano ba, bumili kayo ng Santone Plus Gold. At bibili kayo at the same time ng Santone Vit C, magiging 50% discount na yung Santone Vit C.
2: Malaking bagay na yun, Doc.
3: Ganun po yun. Oo. Kaya yun po ay puntahan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ang promo ho na ito is until supply last.
2: Yan. Okay.
3: Kaya pwede kayo magpakonsulta din ha sa ating mga consultant dahil marami po tayong modality of holistic healing sa Yes to Health. Kung gusto po ninyong kausapin yung mga consultant natin, I'm sure meron po silang mga nakatakdang schedule. Ano? Puntahan lang sa mga nakatakdang schedule po at office hours ng ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
2: Oo. So, bisitahan po mga ka-wellness ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Kung gusto nyo maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health, lalo na Dok, yung madalas na uubusan sa mga pharmacies, medyo nahihirapan makabili, ano? Lalo na yung mga coffee natin, nagkakaubusan talaga dahil tinatangkilik ng masa, ano? So, mga nahihirapan maka-avail nito, pwede kayong rumekta sa ating pong mga wellness center. At magpakonsulta na rin. At subukan yung mga services na in-offer ng Yes to Health. Kaya bisitahan po sa lahat nating mga wellness center. Narito ang ating pong mga address.
4: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
0: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold.

0: Sanford Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanford Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule at Santone Gold Coffee Mix. Ang katawang po natin sa pagpapasigla at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin, ano? All about, ano pa rin, gastrointestinal tract. Kahapon, napag-usapan natin mga ka-wellness, kung ano yung functions ng ating pong gastrointestinal tract. Ano po yung mga problema na pwedeng maranasan kapag hindi natin naingatan ang ating pong panunaw, ang mga parte ng ating pong gastrointestinal system o yung digestive system po natin, mga kaubayan. Ngayon naman sa episode na ito, pag-uusapan natin paano natin ma-re-reset yung atin pong digestion. Kinakailangan pala ito, Doc Algie, ano? Na i-reset din natin yung atin pong digestion. Kasi nga, di ba, kung ano yung nakasanayan mo for how many years or how long na doon ka nasanay, pagka magta-transition ka na, medyo mahirap talaga. Yun yung challenging. For example, lang, sa mga non-vegetarian, ito, kahit nga sa mga bata, pag hindi mo laging napapakain ng gulay yan, para sa kanila, napakahirap kumain ng gulay. Tama?
2: Totoo yan.
1: Ganon din sa mga vegetarian. Pagka papakainin mo yan ng karne. Isda, karne, hindi talaga yan nila malulunok. Kasi hindi sila nasanay doon.
2: Naalala ko, may nakita ko niya sa Facebook na yung bata pinapakain ng gulay. Pero yung tili at saka yung iyak niya parang nilalason. Kumbaga, hindi nila na nakagawian.
1: So ganun din sa atin, sa atin naman, meron tinatawag na resetting our digestion, resetting our appetite. Kasi ito yung mahalaga, Doc, na malaman ng mga ka-wellness natin. Paano gagawin yun para mas magiging madali yung pag-transition ninyo ng inyo pong diet? Kasi dun minsan, Doc, dun minsan na-fail ang karamihan, gusto naman talaga nilang mag-change ng diet nila.
2: Tama.
1: Gusto naman nilang isaayos na kung ang papano or kung ano yung kanilang mga kainin. Ang problema, yung pag-umpisa. At kung paano nila step by step itutuloy yung kanila pong diet na yan. Ngayon, Doc, bigyan natin ng kaalaman ng mga kababayan natin. Paano nga ba natin i-reset itong atin pong digestion?
2: Lalo na kapag galing ka sa isang holiday, isang sunod-sunod na handaan, na kung saan kumakain ka ng sobra,
1: halo-halo,
2: mayroong sugar, at saka irregular yung ano mo. Di ba sinasabi natin lagi na ang hirap-hirap i-correct ng timing ng ating tiyan.
1: Tama, Doc.
2: May mga pagkakataon na kaya nating mag-fasting. Kaya nating, yung iba dyan na they do yung tinatawag na intermittent fasting. Na kinakaya nila within 16 hours. Kaya nga may 16-8 program sa intermittent fasting, di ba? Na kinakaya nila. Yung iba nga, kinakaya nilang OMAD. So how can we do that? Samantalang yung iba naman, malipasan lang ng isang meal, halos mahimatay na.
1: Nangangatog na.
2: Halos nangangatog na. So alam nyo, kaya nating i-reset based on our preference, yung ating pong gastrointestinal system. Okay, paano natin i-reset? Practical, science-based na paraan yung ating panunaw, yung ating tiyan. Unang-una, i-reset muna natin yung ating eating schedule. For example, if you want to return to regular mealtime, kinakailangang hindi biglain. Okay? Kinakailangan dahan-dahan yan kasi alam mo, meron tayong tinatawag na yung regular mealtime kasi nakaset yan doon sa ating tinatawag na circadian rhythm.
1: Biological clock natin.
2: Yan, may biological clock tayo. At yung digestive enzyme release, nakaset din yan. Kaya kahit anong gawin mo na pag-ignore, for example, sanay kang kumain ng alas 12 ng tanghali. Kapag alas 12 ng tanghali, talagang mangangalam yung tiyan mo. Di ba? If you are sanay na kumain ng 3 meals a day, 7 o'clock or 6 o'clock in the morning, 12 o'clock, then at 4 or 5 o'clock in the afternoon, di ba? So, nagkakaroon ka ng mahirap pag nalilipasan ka. Kaya una, i-reset muna natin by una is avoid late night eating. Na bibigyan mo yung iyong gut ng 12 to 14 hours of rest overnight if possible. Yun yung ano, huwag kang agad magpalipas ng ano, ng meal.
1: Ng meal. Oo.
2: Oh, kinakailangan ang reset mo yung pagtulog mo sa gabi. For example, tomorrow I'm planning to start my fasting. O kaya yung any kind of program like intermittent fasting.
1: Yes. Oh.
2: Kailangan mo munang dumaan sa 12 to 14 hours of rest ng iyong stomach. Usually yan gabi. Then kinabukasan, you will start your program. Kaya nga sa Yes to Health, ganyan ang ginagawa natin. Hindi na agad natin binibigyan ng fasting na immediately. Ano.
1: So, wag mo muna biglain yung 16 hours na yun if ever gusto mo umpisahan.
2: Oo. So, mag initial fast ka muna, usually gabi. Mm-hmm. Yung gagawin natin. Uh-oh. Then, pagising mo sa umaga, first of all, you need to hydrate in the morning. Yeah. Hydrate ka muna. Ang ginagawa dyan, mga 1 to 2 glasses of lukewarm water or warm water para ma-stimulate yung iyong bowel movement. Mm-hmm. Ayan. Tapos, after proper hydration, mararamdaman mo na nag-move yung, ano mo, yung bowel mo. Diba? Usually, yung mga tao, pag uminom ng mainit na tubig sa morning, susunod na yan yung ano, yung parang hinahabol, hinahata ka na ng ano, ng banyo.
1: Oo.
2: Ganun yun.
1: How about yung iba, Doc? Eh, pagkagising sa umaga, ang bibirahan agad nila ay yung kape. Lalo yung mga ano, acidic coffee, which is dun sila nasanay.
2: Eh, doon sila kasi nasanay. Mm. Pero it doesn't mean na nasanay ka doon, okay yun.
1: Ayun.
2: Oo. Kasi ang katawan natin, may ano kaya, mayroon kang routine eh, na in-establish eh. Pero to break that, yung sinasabi natin, you need to start with a basic fast 12 to 14 hours. Okay? Then, first thing in the morning, hydrate, warm water. Much better pa, yung water is walang kahit na ano.
1: O kaya lang siya, plain water.
2: Plain water lang siya. Yung iba sa traditional Chinese medicine, they put some salt, yung tinatawag na Epsom salt, nilalagyan nila ng konti. So that yung acid stomach natin, using sodium kasi alam mo yung salt na ginagamit na table salt can neutralize acid in the stomach.
1: Oo.
2: So after that, dudumi ka na. Then, ang unang kakain mo sa iyong first meal is supposed to be dapat ay mataas yung fiber. So commonly, ang matataas ang fiber ay mga prutas at gulay.
1: Huwag pala muna pandesal, Doc.
2: Huwag muna.
1: Huwag muna yung mga ano,
2: may isang pasyente doon sa umattend ng seminar natin eh. Sabi niya, Doc, alam ko na ano, narinig ko yung benefit ng malunggay. Kaya every day, every morning, malunggay pandesal. Napatawa lang ako kasi ayun sa kanya. O yung malunggay doon, parang ano lang eh, parang palamuti lang eh.
1: Kakarampot lang eh.
2: Oo, kaya ang reklamo niya kasi, bakit daw siya constipated? Hindi siya makadumi ng normal. Hindi maganda yung unang-unang pasok sa tiyan sa umaga. So, first thing in the morning, you need to take a lot of fiber. Yun po yun.

0: Yan, yan yung ano natin, third step natin. Okay, then fourth step, para hindi, para maiwasan natin yung laging parang nag-ano yung tiyan natin, nagre-reklamo. Pwede mong pasukan ang diet mo ng mga good bacteria source of food, katulad ng mga probiotics. Diba? Actually, in one study na nakita natin, napaka-healthy sa tiyan ng mga tinatawag na probiotic-rich foods. Ang example niya na alam natin yung mga kimchi. Okay? That's why mga Koreans, mahilig sila sa kimchi. Everyday, kimchi, di ba? Yung mga yogurt, yung mga kefir sa Europe, yung sokrot. Ano? Tama ba yung basa ko? Sokrot. Ayan. Ibig sabihin, mga fermented na mga gulay na pwedeng makatulong sa digestion. Kasi during normal healthy fermentation, ng mga binabanggit natin, nagki-create yun ng mga good bacteria. So, pag kinain natin yun, it will contribute to the gut flora, yung environment sa tiyan natin that make us healthy. Kasi ang laki ng pakinabang ng mga good bacteria na yan to balance the colony of bad bacteria in the gut. Yeah. So, yung mga prebiotics na yan, iba yan probiotics. Ang probiotic, yan yung mga talaga eksakto may mga good bacteria.
1: Yes,
0: prebiotics naman, yan yung mga pagkain that enhance the ability of that good bacteria to strengthen them and to help them grow. Yung dumami, ano, pagkain. Ano,
1: hindi sila mismo yung pinanggagalingan.
0: Hindi mismo. Oo. Yung mga prebiotic, yan yung garlic, yung mga onion, marami pang ibang mga pagkain na are soya is one of the best probiotic o prebiotic na tinatawag yung soy product, ano. Ayan. Then another thing to help you reset na hindi ka nag-aacid at parang nanghihina kapag nalipasan ka dun sa nakasanayan mo is siguraduhin natin na hindi tayo kakain ng sobrang bilis.
1: Yan.
0: Kailangan chew more and eat slower.
1: Dami
0: kahapon binanggit na natin to, no? Because digestion starts in our mouth. At yung pag-nguya ay nagre-reduce ng bloating. Kaya pala tayo laging kinakabaga, nagbo-bloated kasi yung mabilis pala na pagkain ay siyang pangunahing cause ng bloating, acid reflux at indigestion. So pag ikaw ay kumain, kaya hindi pwede nagmamadali. Di ba kaabo nabanggit natin yan? Kinakailangan walang distraction. Tama yung sinasabi nila na kapag kumain ka lang. Ang tanging mo lang pwedeng gawin sa pagkain, makipagkwentuhan. Pero yung mag-cellphone or doing, habang nag-study ka, kumain ka.
1: Anything that disrupts.
0: Yes. So, yung mga normal talk lang sa family, di ba? Sa harapan ng mesa, wala nang ganun ngayon eh. Na nag-uusap-usap ang family ng magagandang bagay, hindi yung mga bagay na problema, ha? Kasi baka biglang bumaliktad yung lamesa. Ang problema pinag-usapan, ano? So, yun yung ano, kinakailangan daw, relax lang tayo pag tayo ay kumakain. Ayan. And kinakailangan, wag nating isabay yung mga irritants. Ano ba yung mga irritants? Mga example niya, Doc Misael, na kadalasang sinasabay natin sa ating pagkain, kaya nasisira tuloy yung panunaw natin.
1: Ilan dyan, yung mga asukal, refined carbs. Yan yung madalas.
0: Madalas
1: na nakakahalo. Minsan nga, Doc, yan na yung main food natin. Hindi na lang siya kasama. Yun na yung nagiging main food na ini-intake natin. Just imagine, kung yun nga lang is, kumbaga yung parte nun ay part ng diet mo, it makes irritation dun sa iyong digestive tract. How much more pagka yun na mismo puro na kinakain po natin, mga kaibigan.
0: Minsan iba, nagsusobdrink sila ng kahit walang laman ng tiyan, di ba? Grabe ang epekto nun. Kasi yung lining ng stomach natin, mamamaga, magkakaroon ng problema. So yung mga sabi nila, yun daw mga laging pagkain ng mga fried foods, especially deep fried foods, yung mga super spicy. Okay lang naman maanghang, pero pag naman super spicy na yan.
1: At saka kung lagi na rin.
0: Hindi rin healthy dun sa tiyan.
1: Very irritating kasi yun sa tiyan natin.
0: Yeah, saka yung mga ultra-processed food, Dr. Sel. Ibig sabihin na ultra-processed, hindi lang isang beses prinoseso yan. Napakaraming beses na prinoseso para ma-achieve yung ganong klase ng pagkain.
1: Ito lang ay ilan lang, Doc, sa mga irritating foods or irritating drinks sa atin pong stomach area. Kasi po pagka na-irritate na gusto yung lining, yung protective lining. Meron kasi diyan parang mucus sa atin pong tiyan na yun yung nagpoprotekta laban dun sa mga malalakas na panunaw natin. Pagka yun ay nai-irritate or nawawala na yun sila, mga kaibigan, nagkakaroon ng disruption and also injury mismo dun sa tissues or dun sa muscles ng atin pong tiyan.
0: Ayan. So, iwasan natin na kumain kasabay ng mga

0: be irritant sa ating pong mga tiyan.
1: Yeah.
0: And another thing na interesting is, pag kumakain daw tayo at alam natin meron tayong problema sa digestion, isama natin sa pagkain natin yung mga kilalang mga pagkain na napag-aralan na nakakatulong sa digestion.
1: Yung mga friendly foods.
0: Oo. Una-una, yung papaya. O yung papaya, meron siyang isang enzyme na tinatawag na papain. Pag ikaw pala kumain ng karne, ang isa sa pinakamagandang prutas na kainin kasabay nun ay yung papaya. Kasi ang papaya ay may papain. Alam mo ba yung papaya, yung dagta ng papaya, ay ginagamit nilang meat tenderizer. Sa ibang mga lugar. No? Yung mga popular meat tenderizer na pangbabad para palambutin ang karne, nanggagaling pala yan sa papaya enzyme, yung papain. O, kaya di ba may mga lugar na ang negosyo nila, tatanim sila ng papaya, tapos sinusugatan nila, inaano nila yung ano, dagta. Ginagawa pala yung meat tenderizer. So, ibig sabihin, yung papain enzyme can help you digest protein. Na maraming tao ang hindi nila kaya i-digest yung protein, especially yung matatanda na, nahihirapan sila doon. So, it causes a lot of problem. So, isa pa rin yan, papaya, no? With papain. Yung pineapple naman, opinya, meron naman siyang bromelain enzyme. Yan. Na itong mga digestive enzyme na to, na papain and bromelain is importante sa panunang. Halimbawa, nahihirapan kayong tumunan ng pagkain, kumain kayo kasabay niyan, mga putas na yan. Yung iba naman na meron mga dyspepsia, stomach upset, pwede kayo maglaga ng ano, ginger.
1: Luya.
0: Luya. At gawin yung salabat at inyong inumin, yung pinaglagaan. Yung iba naman, umiinom ng peppermint. Ayan. At sa atin sa S12, meron tayong isang ready na tea. Yung tinatawag na Santon Gold Herbal Tea. Na ang mga sangkap nun is nakakatulong sa tiyan natin. Especially bloated tayo, hindi tayo matunawan. May mga phytochemicals na kasama dun sa mga extract nun na very friendly sa ating pong sikmura. Ayan. At last but not the least, mga ka-wellness, ang paggalaw.
1: Ako, yan.
0: For example daw, hindi ka natutunawan. Ano? Yung light exercise, like walking 15 to 30 minutes after meal. Actually, nabanggit na ito kahapon. Gusto lang nating emphasize na pag tayo kumakain, we need to, hindi tayo diretso doon sa ano,
1: sa higaan. Sa
0: ang sa sarap niyan. Kasi bakit kaya ang sarap matulog pagkakain? Kasi nga, ang paliwanag dyan ganito. Ang concentration ng blood natin is drawn from the whole body, punta yan sa tiyan. Mostly, our circulation is concentrating in our belly because of digestion. Ngayon, syempre, pag doon nakakonsentrate, medyo antok ha. Parang ang sarap ng matulog.
1: Tsaka yung ano dyan, Doc, ang focus ng nervous system natin nandun sa parasympathetic nerve natin, which yung digestion and rest.
0: Kaya nga rest and digest mode.
1: Kumbaga, nandun yung mode mo, rest and digest. Kaya ang sarap matulog, antok.
0: Kaya di ba yung mga anaconda, pag kumain sila, anong susunod na gagawin? Pupunta na sila doon sa isang lugar, mag-hibernate na yan. Tutulog yan, hindi yan gagala-gala. After meal, iba naman sila. Hindi naman tayo anaconda. Tayo, ang tiyan natin, pag ginawa natin yon, sabi nga nila, movement is needed for digestion. Kasi may nagsabi niyo, ba't yung mga ano, pag mga kumakain sila, natutulog sila. Di ka naman ahas eh. Tao naman tayo.
1: Isa pang maganda yan, Doc, maliban dun sa ano, walking after meal. Yung during meal mo, maganda raw din na habit na ano, move your calves during meal. For example, nakaupo ka, ano? Maliban na iba na nakatayo habang kumakain, meron din kasing ganun na yun yung practice nila. Pero sa ibang family, lalo na yung magkakasama sila sa isang ano, sa isang lamesa na nakaupo. Maganda daw na habit na sanayin yung mga ka-wellness. During your meal, habang kumakain ka, move your calves up and down. Yung ano mo, itong ano tawag yan?
0: Parang may pumasok sa isip ko bigla.
1: Move your calves up and down. Parang anuhin mo siya, i-move mo siya. No? Yung makakatulong yun, kasi di ba ang calves natin, that helps the blood flow pabalik sa atin pong sa ating heart area. Somewhat, yun ay nakakatulong sa proper digestion or to boost our digestion.
0: Kaya pala sa dagat, pag nasa dagat tayo, di ba sa dagat, ang setting, hindi naman talaga formal setting.
1: Tama daw.
0: Kumakain tayo, minsan naglalakad-lakad, tapos after meal, alam na matulog ka. Punta ka sa ano, naglalakad-lakad tayo. Tama. Iba yung ano, madali tayong magutom, maganda yung ating digestion, di ba? So, it makes sense na sa mga discovery na to na pinag-uusapan natin, para ma-reset natin yung ating better digestion. Mm-hmm. Kasi ang hirap talaga mga ka-wellness. Tamado. Na kapag bloated ka, i-reset mo na, maibalik mo agad sa normal yung sikmura mo. Especially kung yung panghapdi ng tiyan.
1: Yes,
0: ang tagal bago mawala nung hapdi ng tiyan. Hanggat di mo ginagawa yung magandang way to reset yung clock ng iyong digestion.
1: Mm-hmm. Yeah, yan sa mga ka-wellness natin. Ha? Ilan lang yan sa mga bagay na pwede nating gawin to reset our digestive functions, mga kaibigan. At katuwang yan, Doc, pwede lang isabay yung ating mga produkto. Which is, meron silang mga bioactive compounds na nakakatulong somewhat to boost our digestion. Mm-hmm. Since meron din itong mga fibers, ano, soluble fibers. Like yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong siya para pabilisin yung movement ng dumi sa atin pong mga bituka. At the same time, meron siyang mga prebiotic. Kasi nabanggit mo kanina, Doc, di ba? Yung mga prebiotic ay yung mga onions, garlic, ginger, yung natin na Santon Gold Herbal Capsule natin ay meron din siyang ganung mga components, mga kaibigan. At mayaman pa sa mga bioactive compounds na nakakatulong para mas maayos ma-digest yung mga kinakain natin at mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa atin pong mga kinakain.
0: Oh, kaya kinakailangan kung gusto nyo problema nyo talaga tiyan, common recommendation ko sa Santon Gold Capsule, take it 2 capsules 3 times a day.
1: Ayun,
0: yan, until na matulungan na maging normal yung iyong pakiramdam sa inyong tiyan. Yung iba nagsasabi para daw silang nagdi-detox. Bakit daw may mga kakaibang lumalabas at hindi nila maintindihan noong ginawa nilang 2 capsules 3 times a day? Kasi ang Santon Gold Herbal Capsule, yung mga extract niyan, pag tinaas mo ng konti yung kanyang concentration, magdi-detox na siya. Tatanggalin na niya sa tiyan natin yung hindi kaaya-aya na nagiging dahilan ng problema sa ating mga tiyan.
1: Yun. Okay, sabayin niyo po yan. Ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C naman natin. Napakaganda yan. To balance the acidity and alkalinity ng atin pong tiyan. Kasi nga pagka di ba? Pag sobrang acidic na yung atin pong mga tiyan, lalo na dahil sa mga kinakain natin or dahil sa mga ipinapasok po natin dito. So nakakatulong po ng malaki yung alkaline based na vitamin C po natin to neutralize those acids, mga ka-wellness. Ha? Eh samantalahin nyo dahil buy one take one pa naman ang atin pong Santon Vitamin C, mga kaibigan. Ha? Available yan sa mga wellness center po natin. Okay? Dadagdagan pa natin mamaya, mga ka-wellness, ang mga kaalaman kung paano po natin i-reset ang atin pong panunaw dahil napakahalaga nga nito sa pagkakaroon ng malusog at malakas na pangangatawan. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness. Magbabalik po ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan patungkol pa rin sa pag-re-reset ng atin pong digestion. Doc, ano pa yung pwede mong maidagdag na mga tips sa mga ka-wellness natin para mas mabilis ma-reset yung normal digestion ng pangangatawan po natin?
0: Ayan, may mga sinasabi sila na isa daw sa dahilan ng hindi maayos na panunaw at pag-develop ng mataas na acid sa tiyan ay yung stress. Totoo nga naman yan. Sa isang pag-aaral, sinabi nila na yung stress na-alter niya yung gut movement. Kaya di ba minsan, ano yung ibig sabihin na-alter niya yung gut movement? Meron tayo kasing tinatawag na peristalsis movement. Pag isang tao ay under stress, medyo nagiging irritated yung kanyang gut movement. Kaya di ba yung iba parang hindi mo maintindihan kung nadudumi ka o naihi ka kapag ikaw ay stress or excited.
1: Yes,
0: di ba may mga ganong nangyari. So it affects kasi yung gut and the brain-gut connection, yung tinatang na brain-gut axis. Totoo po yun na kung anong meron sa yung condition ng brain natin can affect also the gastrointestinal. Okay? So, pag na-stress ang tao, naapektuhan yung microbiome balance natin. And ang gagawin daw natin kapag tayo ay walang ganang kumain, hindi tayo natutunawan, try to relax. Yung sinasabi ng iba, yung deep breathing exercise can really help na mawala yung stress nang mabilis. At pag nawala yung stress, babalik yung gana sa pagkain at magiging mas maganda yung panunaw. Kumbaga, imagine ninyo na kung ang tao ay nai-stress, nag-iisip ng nalulungkot, nahihirapan yung tiyan. Hindi siya makatunaw ng maayos. Kaya yung stress eating, instead na maging beneficial yun, nagiging dahilan kung bakit tumataas yung timbang, di ba? Tumataas yung sugar, yung fat sa katawan natin because of that. Kasi hindi nga na-manage ng katawan. Yeah, so, iwasan yung stress, lalo na pag kumakain tayo dahil nakaka-apekto po yun sa atin pong normal na panunaw. And also, kung ikaw ay may problema sa ibang part ng katawan, kaya dapat we need to take care of our liver and other part ng mga tinatawag nating accessory organs of digestion. Kasi ano yan? Yung atay, kasama dyan yung pancreas, di ba? Sila yung hindi naman direktang tumutunaw but they produce something that the
1: mga enzymes
0: or digestive system needs para mas maging maganda yung panunaw at makuha talaga yung nutrients. So, ang paborito na ating mga accessory organs of digestion, commonly yung mga leafy greens. Alam nyo ba na pagkain ng mga dahon-dahon like yung malunggay, yung mga bitter like ampalaya, paborito ng liver natin yan para mag-function siya ng mas maayos sa pagtulong sa ating digestive system. Sabi nga nila, yung mga bitter, ano daw, bitter foods can stimulate bile flow o yung pagdaloy ng bile at production ng bile na ang bile naman ay ginagamit ng ating katawan para i-digest yung fat into a form na absorbable ng ating katawan.
1: At
0: kung nagkakaproblema kaya, di ba, may mga problema sa gallstone, kaya fatty liver, lagi nila nararamdaman yung parang bloated sila.
1: Tama daw ko.
0: Hindi lang basta busog, bloated. Na parang, pag bloated kasi ibang pakiramdam, parang gutom na busog.
1: Oo. Parang gutom ka pero hindi, parang pagkakain ka,
0: punong chan mo.
1: Oo.
0: Kasi nga hindi nag-move na maayos, hindi ka natutunawan and may kulang sa ano natin. Ngayon, for example, ginawa mo ng lahat, yung reset, yung timing, nag-fasting ka rin, pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Ang dami mo nararamdaman sa tiyan. Pag walang bahala po yan. Kasi ang mga matatagal na mga problema ang nararamdaman ng tiyan, maaaring malalim na problema na yan. So, kailan tayo pupunta sa doktor? Una, kapag meron po tayong persisted na bloating experiences.
1: Yung hindi nawawala,
0: Dok. Hindi nawawala.
1: Kahit na yung iba, sabi na, tumuwad ka lang para lumabas yung hangin.
0: Pag tumuwad yung hangin, kusang lalabas. Ginagawa natin yan dati. Pero ginawa mo na yon, nandun pa rin. O kaya meron kang matinding pananakit ng tiyan na hindi tumitigil. O kaya nagkakaroon ka ng chronic constipation, nagpapalit-palit, tapos susunod, diarrhea naman, tapos constipation, tapos ang dugo, nakikita mo doon sa iyong dumi. Kinakailangan ng kumonsulta sa isang doktor kasi hindi na simple kapag ganyan yung nararamdaman natin. Pumunta kayo sa isang doktor, magpakonsulta, para malaman nyo kung ano talagang tunay na kondisyon ng inyong gastrointestinal system.
1: May nag-uumpisa na mas malalim na problema doon sa atin pong gastrointestinal tract. Ano? Especially iba, Dok, pagka mayroong mga obstruction doon sa kanila pong bituka o doon sa kanila pong tiyan, kaya nakakaroon na sila ng constipation or diarrhea or yung iba naman nakakaroon ng stool dun, nakakaroon ng blood dun sa stool po nila dahil meron na pala nag-uumpisa na bleeding. So na kailangan mapa-check up na yan.
0: Pwedeng almoranas. Iba naman, itim-itim na tapos anlang-salang sa dumi. Yung pala may bleeding ulcer na. Tapos nangangayay at nangga-anemic. Hindi nila alam may ulcer pala sila tapos tumutugo na pala. Diba? So yun ang mga kailangan nating bantayan kasi alam mo, ang hirap kapag nagka-problema ang ating gastrointestinal. Kasi nakasalalay dyan ang ating sustansyang nakukuha sa pagkain.
1: Yung lakas natin, nandyan.
0: Yes. Kahit uminom ka ng supplement, kung sira yung gastrointestinal mo at hindi mo naagapan, mahihirapan na ma-absorb ng ating sistema, mga ka-wellness.
1: Kaya alagaan natin, ingatan po natin ng husto ang atin pong gastrointestinal tract or yung digestive system po natin. At kung medyo naabuso natin ito, for some reason, or occasions, medyo napapasobra yung ating pong kain at yung load ng work ng digestion natin ay nandun naman, nabanggit natin yung mga ways how to reset yung ating pong digestion para bumalik sa normal yung proseso ng pagtunaw ng ating pong mga kinakain, mga kaibigan, mga ka-wellness, at mapakinabangan din natin yung mga nutrisyon na mula po dito, ha? At huwag na huwag niyo kalimutan, isabay niyo yung pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Since meron po yan siyang malaking tulong, napakalaki ng ambag po niyan sa pagpapanormalize ng digestion processes ng atin pong tiyan, mga kaibigan. Yung ultimate trio po natin, nakakatulong po ito ng malaki. Especially, Doc, sa mga elderly person.
0: Yes.
1: Alam naman natin ng mga elderly person, eh hindi na ganoon kaganda yung kanila pong panunaw.
0: Kadalasan sila yun.
1: Oo, compared dun sa younger years nila or compared to other people, ang mga elderly person talaga, yan yung isa sa mga iniinda talaga nila na problema. Ano? Mm-hmm. So, it suits you very well yung ultimate trio natin, especially yung premium D3 natin, kasi ito ay tumutulong ng malaki sa peristaltic movement ng atin pong colon. Marami, Doc, yung mga nagtatestify, mga pumibisita sa atin pong Astro Health Clinic ng mga elderlies na nung makainom sila ng ultimate trio natin, naging maganda yung kanilang bowel movement, mm-hmm. naging maayos yung pagkain nila, eh, hindi lang 'yun, pati yung tulog nila mm-hmm. naging maganda, naging normal yung tulog nila. Kasi the more na relax yung katawan natin, the more na mas mababa yung stress level ng ating pangangatawan, mga ka-wellness. Mm-hmm. Naging mas maganda, Doc, yung bawat functions ng atin pong pangangatawan.
0: Totoo yan. Oo. Kaya nga pinakang unang consideration mm-hmm. na dapat talaga ma-maintain natin na mm-hmm. Ang stress level, although stress can really help naman, mm-hmm. pero pag sobra na,
1: oo.
0: Di ba, ay apektado rin itong iba't ibang bahagi ng ating including our digestion.
1: So yan ang mga kabayan din. Ultimate Trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3 natin. Eh, sabayan mo pa nung atin pong mga healthy coffee. Dahil ang mga healthy coffee po natin, mga kaibigan, ay nakakatulong din para maging maayos yung digestion po natin. Imbes na dun kayo sa nakasanayan ninyong mga unhealthy coffees, which is acidic in form, eh, palitan nyo na yan ng atin pong healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Meron ang tatanong, Doc, eh, pwede ba yung mga coffee ninyo sa mga acidic people mm-hmm. o may mga type 2 diabetes na karamdaman, uh-huh. eh pwedeng-pwede po, mga tao.
0: Ayun nga yung design na aking mm-hmm. coffee.
1: Yun yung ano nun, dahilan.
0: Yung purpose nun. Para doon sa mga taong nagkakape, tapos mm-hmm. yun na yung nagiging resulta sa kanila, mm-hmm. meron po kay alternative yeah. na healthy na pwede nyo pong gamitin. Mm-hmm. Yeah, Santon Gold Coffee Mix.
1: So. Yun, no? Sa mga kabayan din, sa mga gusto makabili ito, eh, puntahan po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar, as well as sa mga leading drug stores po natin nationwide. Ano po, mga ka-wellness, pansamantalaan muna tayo magpapaalam. Sa mga kabayan natin, ha, na mayroong mga katanungan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Mamaya po sa pagbalik naman natin, tutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Diyan lang po kayo, mga ka-wellness. Magbabalik ang programang The Secret of Health.
3: The Secret, The Secret of Health. The Secret, The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zafran Plus Coffee Mix.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa ang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health, hatog po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay napaka-powerful na supplement ng Yes to Health. Ito yung number one products natin mga kaibigan, na available ito sa lahat ng mga butika. No? Dahil ang Santone Gold Herbal Capsule, purong natural mga ka-wellness. Wala pong halong mga chemical yan. No? Ang gandahan pa sa Santone Gold Herbal Capsule natin, standardized extract yan ng mga powerful herb mga kaibigan. When we say standardized extract, mas mabilis ang absorption nito sa atin pong pangangatawan compared to other forms or ways of extraction ng mga herbs ano na pwede nating mainom mga kasama no. So ang Santone Gold Herbal Capsule natin, very safe siya, Doc. Pwede mong inumin, walang laman yung tiyan mo. Pwede mong inumin na may laman yung tiyan mo. Ganun kaganda yung ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Isa pa dyan, wala po itong mga contraindications doon sa mga maintenance medications na iniinom nyo or sa mga kondisyon na meron kayo sa ngayon. In fact, nakakatulong pa yan siya if ever meron kayong mga degenerative diseases or yung mga common disease, Doc, ng mga Pilipino. Ano? Diabetes, hypertension, mga inflammatory problems, ano? Immune system disorders, nakakatulong ng malaki, Doc.
1: Kasi sustansya siya. Nutritional at hindi ito kailangang ipalit sa gamot ninyo. Ibig sabihin, kung meron na kayong gamot, ito'y idagdag nyo lamang sa inyong iniinom araw-araw kasi iba naman kasi ang purpose ng nutrisyon sa ating medication. Ha? At syempre, ito sinasabi natin kahit sino pwedeng uminom, kahit wala pang reseta yan kasi nga hindi naman nire-required ang food supplement na bago mo inumin ay reseta muna. At ang kagandahan po nito, FDA approved po siya bilang isang food supplement.
0: Yun ang kagandahan.
1: Kaya napakaganda dahil makasigurado tayo na ito ay ligtas kahit araw-arawin pa nating inumin na hindi nakakapagbigay ng hindi magandang resulta kung isasabay nyo doon sa inyong mga medication existing na iniinom mula sa inyong mga doktor.
0: Ayun. Kaya sa mga gusto maka-avail po nito ha, puntahan na ang mga pharmacies and drugstores dyan sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Okay?
1: Pati natin yung ating mga listeners and viewers, especially sa Facebook Live, ano? Yung ating mga masugid na taga-subaybay, si Al Byron, Tina Pertudo Joven, Rogelio Katian Guarin, ganun si Alex Marcelino Saspa, at Ronello Novinario. Yan, Emerson Labrilaso. Ikaw, partner, baka mayroon kang nakita dyan.
0: Si Sir Angelo Fernandez. Ano pa ito? Summer yata ito or late. Kay Ma'am BJ Pastor Haya. Yan, lagi talaga to. Sila ma'am at saka yung mga kasamahan niya nakikinig sa atin pong programa. Ano? At ganun din kila Sir Carlo, nakikinig din dyan sa printing. Yan. Malusog na pakikinig sa inyo dyan. Ha? Mga ka-wellness. At sa lahat, meron pa ba, Doc, na hindi tayo nabanggit?
1: Sabi ni Don Charles Tam, sabi niya dito, watching right now from Bayan Luma, Iwan, Imus, Cavite. Ang ganda talaga ng inyong health advice. Salamat po sa inyong pag-appreciate dito sa ating palatuntunan. Kasi kinakailangan talaga nating ibigay. Kumaga. Ito mga binibanggit natin dito, hindi na ito mga bago. Ito yung mga...
0: refreshment.
1: Refreshment yan, na lang. Na sometimes kapag naririnig natin na natatauhan tayo, minsan pag hindi nababasa mo lang, parang hindi tumatama sa'yo. Yan, si Lynn Marie Muanya Lanuza, pwede po ba kinilaw na ampalaya mix, two-piece calamansi with konti salt mix with Bombay slice? Yes, napaka-healthy niyan. Napaka-healthy niyan. Ano? May nagtanong nga sa akin, ano bang difference daw kung yung nakalagay sa Santone Plus Gold, kakainin na lang namin. malaking difference kasi ang standardized extract na nasa Santone Gold herbal capsule, siya po kasi ay ang dosing na medyo concentrated.
0: Concentrated
1: na. Minsan kasi tayo, hindi naman tayo nakaka-consistent sa pagkain ng ampalaya salad, di ba?
0: So, minsan pahirapan pa.
1: Yung iba talaga walang time mag-prepare. Pero if you are taking supplement like Santone Gold, ang kagandahan noon, consistent din yung pagpasok ng nutrients galing doon sa mga nami-miss natin na mga pagkain sa ating araw-araw na pagkain. Kasi minsan, kung ano available dyan at mura.
0: Yan lang,
1: para makaraos lang, yun yung kinakain natin. Kaya pwedeng-pwede po, Ma'am Lina Lanuza.
0: Kung kaya nyo yun, kasi yung iba, Doc, hindi tayo, yung number one na hindrance sa kanila is yung lasa. Kasi nga, mapait nga naman talaga.
1: Oo, ano? Totoo naman.
0: Pero
1: talaga,
0: kung kayang-kaya nyo, meron yung iba, nag-i-enjoy sila dun sa pait ng fruit ng ampalaya. Mm. And sinasalad po nila yun. Eh, napakaganda po nun. Lalo na kung kaya nyo pong araw-arawin, ano, if you have the resources ano na mapagkukunan or kakayanin niyo sa preparation ay napakaganda po noon mga kaibigan ano.
1: Ayan, bago natin sagutin yung mga text message natin si Sir Lorenzo Pablo ay binabati rin natin ng isang maligayang panood sa ating pong programa.
0: Ayun. Okay, Doc, eto merong mga nagtanong dito, mga listeners po natin. Gaano po ba karami ang suggested amount ng kaning puti para po sa isang stroke survivor? At nangangati po ang paligid ng aking mga mata at nagluluha. Pwede po ba akong minom ng Vision X Plus? Salamat po. At taga Batara sa Palawan po.
1: Ayan, unahin natin yung tanong kung pwede siya uminom ng Vision X Plus, nangangati yung mata. Pwede po, ano? Kasi yung Vision X Plus, meron siyang apat na sangkap na ito ay pangunahing nakakapagbigay benepisyo sa mata, no? Lutein, zeaxanthin, vitamin E, and beta-carotene. So, karamihan ng mga tao, hindi naman pinipili ang problema sa mata na pwedeng uminom ng ating Vision X Plus. Lahat po ng problem sa mata or preventive sa mga problema ang pwedeng tumama sa mata, pwede po kayong uminom ng Vision X Plus soft gel capsule. Sa pagkain naman ng kanin, since pag na-stroke na po kasi tayo, kumbaga yung need natin for energy, ibig sabihin, hindi ka tayo katulad ng mga nagtatrabaho, hindi ganun katindi yung need natin for so much carbohydrates. So, I think in a day, huwag kayong sobra sa ano. Ako, kung ako tatanungin nyo, honestly, one cup of rice a day is better kung white rice, ha? Kasi marami pa namang ibang source ng carbohydrates. For example, sa breakfast, bigyan nyo siya ng kamote. Bigyan nyo siya ng oatmeal. Pero kung talagang hindi kaya ng walang white rice, kahit one serving of white rice lang. Oh. Sabihin nating mga one cup. Ang problema yung one cup talaga.
0: Siniksik.
1: Mataas pang at least one cup, Dok.
0: Oo. Oh. mga 100.
1: Alam mo yung mga Koreans, pag pumunta ka sa Korea, even in Japan, ang dami nilang maliliit na sa atin, ang plato natin, palakihan eh. Sa kanila, ang liliit. Yung kanin nila, cup naka-separate lang o nakalagay lang doon. Yun yung standard na pag sinabing one cup of rice, doon ang galing yun eh. O, yun po yung ano ninyo. Kasi marami pa namang ibang source ng carb na pwedeng ipakain na healthy na hindi po, pag-stroke na kasi, ang hirap ng panunaw niya. Commonly, ang problema nila, Dr. Michelle, constipation.
0: Tama,
1: hindi
0: Doc,
1: makadumi ng normal. So, bigyan nyo sila nung madali nilang madadigest.
0: Kasi, Doc, di ba, pag na-stroke, merong mga nerve din talaga na naapektuhan.
1: Yes.
0: Which is connected dun sa kanilang, either sa digestion nila or dun sa kanilang bituka.
1: Totoo po yan. Kaya pag ikaw ay nagka-problema, na-stroke ka, minsan yung ibang mga pasyente, umiihi, dumudumi, na hindi nila namamalayan.
0: Oh,
1: kasi may connection nga, yung sinasabi natin, yung brain-gut axis, connected yan eh. Yung ating, kaya nga yung tiyan natin, they call this the second brain. Diba? Kaya nga, apektado po talaga yan. So, ingat sa pagkain ng mahirap i-digest at kulang sa fiber.
0: Kung kakayanin pa niya, Doc, mas okay pa, mag-brown rice na lang sila. Brown rice, kung kakayanin.
1: Actually, may bago ako nabasa eh, na-publish sa US na yung pinopromote sa Amerika yung unpolished grains, katulad ng unpolished rice o brown rice, na isa sa pinakapangunahing source ng nutrients na kailangan natin everyday. Kasi hindi lang kasi yung carb ang habol mo doon. Yung mga B vitamins din na nandun at saka yung fiber.
0: Meron akong ano yan, Doc. Diba, ang mga stroke survivor, minsan, ang isa sa struggle nila is yung chew, pagnguya ng pagkain. Ang ginagawa dun sa ano, dun sa brown rice, biniblend ng konti. Hindi yung purong-puro. Hindi yung pinong-pino. Biniblend ng konti na pagka ipinakain mo siya, kahit papano, meron pa rin siyang mangunguya kahit konti, tapos lunok na kaagad.
1: Kumbaga parang imamastik it ng konti sa laway. Tapos
0: malunok na. Kumbaga hindi ka na mag-effort ng gusto to chew those unpolished rice.
1: Totoo yan. Yung iba kasi ayaw nila kasi matigas daw. Tama nga naman. Yung ginagawa natin, ang advice natin, either gumamit ka ng pressure cooker o kaya naman i-mix mo siya sa white rice.
0: Yan,
1: para hindi naman yung white. Ang white rice kasi masarap kainin niya kahit dami-dami natin nakakain. Diba? Kasi malambot. Ang problema, pag nasobrahan tayo, tataas talaga yung tendency natin sa pag... Kasi excess sugar means fat in the body.
0: Tama. Okay, eto. Another inquiry. Doc, ano po ang pagkain ang hindi pwede sa may goiter? Thank you po. Nasi po ito from Aborlan.
1: Anong klaseng goiter meron kayo? Mm-hmm. Siguro yung hypothyroid, ano? Mm-hmm. Kasi pag goiter, ibig sabihin, commonly yan, ano? Yung hypothyroid.
0: Inactive thyroid.
1: Inactive thyroid. Mm-hmm. So, ang mga hindi pwedeng kainin, yung mga goitrogens, yung mga goitrogenic foods. Ano? Ang dami niya ng mga goitrogen. Ibig sabihin, humahad lang sa production ng thyroid hormones.
0: Oo.
1: Para may eksakto kayong listahan, kasi I will not rely on my memory, check nyo lang.
0: Goitrogenic.
1: Ano yung mga goitrogenic foods?
0: Pero merong ibang mga ano do, merong ibang mga goitrogenic foods like yung ano nabanggit natin ito nakaraan, yung cabbage.
1: Mm.
0: Isa yan sa ano goitrogenic foods.
1: Huwag lang hilaw.
0: Oh, pero pagka niluto nyo siya, nababawasan yung kanyang ability to hinder the production of thyroid hormone. So ibig sabihin, nalilesen yung pagka goitrogenic foods niya.
1: Oo, yung mga cruciferous family of vegetables.
0: Oo,
1: tama kayong pag niluto mo, pag kumain ka ng hilaw noon, mas mataas
0: ang goitrogenic niya.
1: Pag niluto mo, hindi na ganoon ka problema.
0: Oo.
1: Kaya
0: damihan din.
1: Oo. Tsaka pinakang ano diyan, pinakang the best.
0: Mm-hmm.
1: Actually sa hypothyroid, ang pinaka the best kainin talaga yung mga precursor ng thyroid function.
0: Yes, oo.
1: Kasi hindi naman sobrang madami talaga yung mga goitrogens, unless yung binanggit natin kanina.
0: Oo.
1: So kain kayo ng mataas yung mga magnesium o yung mga seaweeds, di ba? Binibigay yan ng mga pagkain para sa mga hypothyroid, yung may mga goiter.
0: Oo.
1: Dahil yung may mga natural iodine content, ini-enhance niya. Kailangan kasi ng thyroid yun, yung iodine. Para magamit niya sa kanyang process sa pag-develop ng o pag-produce ng ating mga thyroid hormones.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung mga dapat nating gawin. Saka iwas din tayo doon sa mga pagkaing nagsusuppress ng normal function ng mga hormonal gland kasama na yung thyroid. High sugar, kailan lang nila nakita na ang sugar pala, hindi lang sa diabetes na apekto, pati pala sa lahat ng organs that are involved in hormonal yung pag-release ng hormone sa ating katawan, nakaka-apekto rin pala ang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hinay-hinay lang sa sugar, lalo na yung mga highly processed food, ultra-processed food, punong-puno na sugar po yan.
0: Plus ano pa kasi yan, di ba, pag ano ka, hypothyroid ka, napakababa ng metabolic process ng katawan mo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, sasalpakan mo ng mga ano, mga pagkain na kung saan kinakailangan i-process ng gusto ng katawan. So, tumatambak ngayon doon sa pangangatawan natin.
1: Kaya pag hypothyroid, tumataba, di ba?
0: Oo. Sobrang ano, sobrang bilis ng pagdino ng weight nila. Kung kakainan mo pa ng mga ano, mga highly processed foods or mga sugary foods na yan, mas lalong bibigat yung sistema mo.
1: Kabaliktaran na naman ng toxic goiter, yung hyperthyroid.
0: Na
1: hyperthyroid naman, masyadong wasting yun. Nagkakaroon ng pagpayat, laging mainit ang katawan. Parang kabaliktaran nung isa, hypothyroid.
0: Ang mga kontra naman yan, Doc, yung mga stimulants ng mga pagkain. Anything that overstimulate your body.
1: Bawal na magkape.
0: Oo, hindi talaga pwede doon. Gamit kayo, Santon Gold natin, pwede yan. Sa mga kababayan natin na merong hyperthyroidism. Doc, another inquiry. Para po saan ang soya sa Santon Plus Coffee? Pwede ba sa diabetic type 2? FE po ito ng Manila.
1: Yes po. Yung soya po, nilagay natin doon kasi alam mo, maraming mga tao, hindi sila makakuha ng sufficient protein, yung tinatawag na essential amino acid.
0: Mm-hmm.
1: So, ang proteina po mahalaga sa katawan, kaya ang isa sa pinakang magandang source of protein sa plant kingdom, hindi karne, ay yung soya.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag umiinom kayo ng soy, ating Santon Plus Coffee Mix na may soy powder, para kang kumakain din ng counterpart na protein sa ating katawan. Kaya pwede sa bata yan eh. Kasi wala siyang mga stimulant. Soya ang kanyang base. May mga herbal extract siya. At ang soybean is magandang fiber, magandang prebiotic, at napakataas ng kanyang mga hormone precursors at yung kanyang protein na supply na pinibigay sa ating katawan. Kaya napaka-healthy ng Santon Plus Coffee Mix na meron tayo dito sa Yes to Health.
0: Yun, so mga kababayan natin ha, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Yan yung mga healthy coffee ng Yes to Health na pwede po ninyong pagpilian, mga ka-wellness.
1: Si Ma'am Amore Unarum, parang binaliktad lang yan. Watching daw from Palo. Ano, Palo Leyte?
0: Palo Leyte siguro.
1: Si Ma'am Lee naman, sabi niya, nagpa-check up ako sa Yes to Health dito sa Cebu.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, 3 times. Sunday na po ako sa clinic dito sa Cebu. 3 times na Sunday na. Tuloy niyo lang yan, Ma'am. Mm-hmm. May mga consultant naman po tayo dyan.
0: Yan, okay. So mga kababayan natin, ha, bisitahan niyo ang mga wellness center po natin, mga wellness clinic ng Yes to Health para po sa personalized program na pwedeng ibigay sa inyo at para sa mas mabilis na gamutan ng inyo pong mga karamdaman. As well as sa mga gusto maka-avail ng ating pong mga Yes to Health products plus yung ating promo na buy one take one, Santone Vitamin C natin ay available yan sa lahat ating mga Yes to Health Wellness Center. Okay? Paano, Dok? No, napakabilis ng oras natin. Sa mga kawalas natin dyan, pansamantala muna kayong papanam. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe.
1: Maraming salamat po, ha, sa ating mga taga-subaybay, saan man po kayong lugar nakikinig. Sana po yung nakapagbigay tayo ng makabuluhang talakayan kasi napaka-importante, o sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. And we need to empower our self na maalagaan itong kalusugan natin dahil wala namang ibang mag-aalaga dito, no, kundi tayo rin. So thank you very much for always listening to our program at pagtangkilik sa ating mga produkto. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin po mga programa. Ganun rin po sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa lahat man ang tumatangkilik din ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Ron, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng atin pong programa, makarinigyan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like good. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sa ang tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samsung Gold Coffee Mix na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
1: Nga XFM kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga XFM kid?
3: Ay, nami ang music ah.
1: Nga XFM kid?
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, so nami bigit sa mga DJs nila. Kaya,
4: wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
1: may how di dapat.
5: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9
7: XFM

0: good news dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: X FM.

I'm still stuck on you.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee Bean.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka si Estate. Nakabatsa ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa mag-ilang ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
12: Department of Agriculture. Kamusta ka?
13: Ayong hapon.
14: 103.9 XFM.
15: X-rated sa XFM.

0: FM
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon nga bugana sa fiber. Goodbye sa pagpananakit kag pagpananhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yan ang kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Nga XFM, kid how?
8: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
7: Nga XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga XFM, kid.
9: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanta, blam,
10: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how?
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: FM.
1: Sangton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Ano ba autista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Sangton Gold. At nawala po yung hingal ko.
1: Sangton Plus Gold.
3: Yahoo!
1: Sangton Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkulit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabili sa mga butika.
10: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
13: X-rated sa XFM.
10: XFM 103.9.

0: FM.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kumang garis mo sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta na
12: mo? Ayong hapon.
13: 103.9 XFM.
14: X-rated sa XFM.
13: XFM 103.9.

0: exciting, bro!
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas!
2: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santo Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santo Plus Gold! Santo

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin na dati kung akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Nga XFM kid how?
12: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
11: Nga XFM kid?
13: Ay, nami ang music ah.
11: Nga XFM kid?
13: Ay, wala ka lang music magkatapos buktaw ko. Blah, mayarap ko sa mga balita. Blah, so nami sa mga DJs na lakad.
14: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
11: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how.
15: Timo!
14: XFM 103.9.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing,
8: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid.
9: May free collagen.
8: And guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
10: Exciting!
11: XFM 103.9.
0: XFM News.
12: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna ng balita. Narkopiskar sa kapulisan ang masobra 10 milyones pesos kabaloor sa smuggled cigarettes sa Sitio Batang, Barangay Tanaban, siyudad sa Himamaylan, kaagahon sa Setyembre 28. Ang naaresto ang kilala, Kanday alias Omar, samtang nakapalagyo naman ang duha ka mga upod sini, nga ginkilala nga Kanday alias June kag alias Jake, nga lunsay mga residente sa Holo, Sulu. Sanding sa impormasyon sa Police Regional Office, Negros Island Region, ginlunsay Lunsar ang joint operation upod ang Regional Intelligence Division, Negros Occidental Police Provincial Office, Criminal Investigation and Detection Group, Regional Forensic Unit NIR, Regional Highway Patrol Unit NIR, 4th Special Operations Unit Maritime Group, Regional Intelligence Unit NIR, Philippine Coast Guard NIR, CAG, Himamaylan City PNP. Natigayon nga makuha ang 63 ka master cases sa DNP cigarettes. 74 naman ka mga boxes ang DNP cigarettes. 25 ka master cases ang YS Menthol 91 cigarettes. Kag 102 ka boxes sa YS Red cigarettes. Kag mayara sa kabugusan nga balor sa 10.2 milyones pesos. Sa karoon, nakahunong sa kustodiya sa kapulisan si Omar Kagini ang magapangatubang sang kaso na paglapa sa RA 10643 o kung Graphic Health Warnings Law kag RA 12022 o kung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa karoon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa pagtumod kung sa diin gikan ang mga nasambit nga mga kontrabando. Agin ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
0: XFM News.
11: XFM 103.9.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod, XFM.
11: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
17: XFM.
11: Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

mga katropa mo, ayong hapon, Metropolitan and the rest of the Negros Island region. Welcome sa atin yung Extra Drive. And wow, gisuguran gid Bahama Mamas. Kabalo-bala kamoswa nung meaning sina. Ato ni naanay ibaluon, ano? Kay parang at least ma-inform na naman kamo. Aba, pagbungad pa lang sa programa, tama yara ta yun informasyon. Gakanta na kamo sina, ginasabayan yun lang inayas ang saot. Pero kabalo-bala kamo, kung ano, tutuon ga meaning sa Bahama Mama. Well, Bahama Mama, commonly nag-refer ini sa isa yung popular na tropical rum cocktail. Or hindi gani isaya ka babayi from the, of course, Bahamas. Pero ti syempre, no, popular man iniya nga disco song sa itong 1978. Ang ininga cocktail, no, nga Bahama Mama, isaya ka matamis na tropical mixed drink. Yahimo sa dark rum, coconut rum, fruit juices, paresa lamang sa oranges and pineapple, and grenadine. Naging famous ini sa mid-20th century sa American Tiki Craze. Kag, ang colloquial term naman nga Bahama Mamas, informal ini, ano, or colloquial nga expression nga ginagamit naman para i-describe ang woman from the Bahamas. So that is Bahama Mamas, okay? Pero ang song naman niya, no, nga sikat na sikat, ang ginkanta naman ni isang grupo nga Boney M. Ang lyrics ni, kung inyo pamatian or napamatian, nagaistorya ini sa isa ka light-hearted nga istorya, parte sa isa ka manggaranon nga iloy sa Bahamas, nga nag-try nga magpangita sa nga bana para sa iyaya anom ka mga unmarried nga mga anak nga babayi. Oh, at least kadamo-damo sila sa nabalaan ba? 3-in-1. Alright, so nasaling na. This is your Extra Drive once again. Now, it's a Tuesday edition and the second to the last day naman para sa bulan sa Setyembre. Kamusta dira ang inyo yung pagbiyahe-biyahe? Aba, may aras nga ginatawag yung transport strike. Pero may iba niya nga wala nagbiyahe. May iba naman nga nagbiyahe. Bayara naman yung eskwelahan nga nagpatuman sa ginatawag nga synchronous, no, online classes. Mayara naman yung nga nagbalikin sa eskwelahan. Kaya maski pa paano, may mga salakyan. Mayara naman yung nga nag-upset langit. Wala labot yung nag-upset sa eskwelahan. Nag-upset pa gin sa trabaho. Oh, manong katapusan naman yung daan sa bulan sa Setyembre. May reserve nga energy, ano, sa ginatawag yung pagsukalaw naman sa atin yung mask Festival. Pero mind you, kung nara ka sa sulod sa imo nga panimalay, mas dako pa gid ang gasto mo. Shrek! Shrek na Shrek! Alright, so padayon na sa gihapon ng pagtutok, katropa. Eh, may ara, kubalas ang question. Nag-post na ko na sa ato niya ng Facebook page. Basi gusto mo nga bisitahon, ha, kag wala ka pa naka-like and follow, please do na para hindi ka maulihi. O are pa mati isang maayos sa ato niya nga question. Ang state of Tamil Nadu sa pungsod sa India nag-ahatag ya, ha, sang 1 gram nga gold nga sing-sing sa mga bag-o bunag nga mga lapsag. Ano ay han ang rason sina? Amo ina ang dapat nato niya nga hibaluon. So mamati ka gid sa ato niya nga programa. Ilabi na ako maglabot sa segment nga X Time You Know. There is a Extra Drive. Pero X Time that we should know man what's on your mind kay man gipamangkuton or ipamangkuton ta kamo. Ari, pamati sa maayo sa question para sa sininga hapon. Katropa, gusto mo bala pareho man sa India nga ang mga bag o bunag nga lapsag ang ginatagaan niya sang sing-sing na bulawan o kung gold? O te, sa inyo be, mahimo mani ayhan sang pungsod Pilipinas?
I'm going to check your answer. Basta bisita lang ka modera sa atin yung Facebook page. Again, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Abis nun yan, tanyo bala, ah, kayo interesado ko sa sing-sing na Bulawan. Kapun gandaan. Ngayon pagwa na yan ni Carlos Yulu, yaya nga duwagi jaya ka, ano mo, kasing-sing bilang engagement ring sa iyaya nga long-time partner ng si Chloe Sanosetti. Ariya ho, pag-ubod, agya may sing-sing na ito, yun niya. Pero hindi diri sa aton, dito ya sa India. Gani, sabta niyong pamangkot ha, sa imo be, mahimo man ayhan sa pungsod Pilipinas nga mga bag-ubod ag mahatagan sa Bulawan. Check na ang ating Facebook page. Hulatan ko ang inyong mga sabat. 470, no, think make that 420 on the clock right now. Hindi nga oras ang ginadudugin sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil. Saktuhan, pagpatak ni Jodaan alas 4, kinahanglan na nga ma-repel na ang mga lamok para iwas kagat sa lamok. Magpamanyos lang sang Santon Plus Herbal Oil. Wala labot na ma-repel ang lamok. Ikaw pa ang mahatagan sang comfort. Ilabi na kung daw nagasakit-sakit na ang imudara iya nga mga muscles. Mga ano lang pala, mild muscle pain or ni gani mild headache. Saranggi din na, no? Nga maibsan basta magamit lang sang Sato Plus Herbal Oil. Himo sang Yesu Health Incorporated nga mas ginpahapo sa inyo. Kay man, mabakal na ini sa tanan nga mga butika. Labi na sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, and Sincere Drug Store. Tutot lang, katropa! Diri sa Extra Drive on XFM, ako, si Mommy G.

0: Bass Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold, Santol Plus Coffee Mix.

0: Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mapalit sa mga butika.
13: Nga, XFM, kidhaw.
14: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, nani ang music, ah.
16: Wala sang konkreto nga sabat.
17: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X. Simply,
13: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
18: Timo!
19: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

A little touch of soft rock and country rock genre from the Eagles, Katropa. It's now 4:43 on the clock. Kabalibala ka mo nga, today is also the World Heart Day. September 29, ano? So, World Heart Day, isa iniya ka-annual awareness day. Nga gina-dedicate kid sa mga cardiovascular diseases prevention and heart health education. Inobserve ni na every 29th gid sang September. At sa subong tuig, ang tema sang World Heart Day, medyo malawig-lawig ini. Heart disease can hide in plain sight, so don't miss a beat. Correct gid na. Grabe ginigitaan yan, no? Basta heart ang pag-aistoryahan. Cardiovascular gid na yaya, as in ang... Ang ano wala, ang pinakamalala, no? Nga mga sakit. Nga kung sa diin, kinanagin naton halungan ang ato niya yung heart. Amo na gani, hindi dapat yung magpasobra ka-stress when it comes to love life. Or ni gani, financial. Grabe, speaking of financial, grabe nga daan ang plite. Nakibot na lang kita sa kataason sa plite. So, hindi na ako magpuli, dumalakat na lang din ko. Anyway, going back to World Heart Day, ano, ang mga key messages, no, kinahanglan nga makitaan mo na ang mga sinyales. Madamo abis ang symptoms sa cardiovascular disease na hindi, no, hindi sarang makitaan. Kumbaga, it will go unnoticed kidyaya until seryoso na galing ang mga events ang posible nga magluntad. So ang campaign nagahinyugid, no, sa especially sa mga high blood dundera, parehas akon, no, nga dapat i-recognize ang mga hidden or subtle signs sa ginatawag nga heart disease. Kagprotektahan gid ang ato niya nga heart. Gay man up to 80% kid bala sa mga cardiovascular diseases deaths, no, ang ginalink sa preventable or manageable risk man lang ang mga factors. So, sino yung pwede iniyagyapon niya yung masara, masagang, ano? Ang small lifestyle changes, regular activity, healthier eating, blood pressure monitoring can significantly reduce ang risgo sa ginatawag yung nga cardiovascular diseases deaths, no? And isa pa din, ang manami nga balita, kay tungod nga include ko na lang niha, kay man kung heart wellness support ang kinahanglan mo, manami gini ang aton nga Santon Plus Herbal Capsule. Ini lang abi ang capsule nga mayara yan sa mangustin. Diba? Ang ginatawag niya yung pag flush out, no, or pagkakas ng mga toxins sa ato niya nga lawas. Kumbaga, antioxidant ini siya. Tapos, may balunggay pa. Kabalo naman kita kung anong benepisyo nga makuha nato sa malunggay. Halusun gani kung perme, ano, adlaw na natawa malunggay, no, sa laswa. Kaya para nga makuha agad naton ang benepisyo sa queen of all vegetables, amo na ang malunggay. So, ang ato niya nga Santon Plus Herbal Capsule na makabulig sa heart wellness, healthy nga blood flow. Wala na tama mabatsagan nga sakit-sakit. Ay, ako daan. Pugis, ah. Mabatsagan ko nga sakit-sakit kay gali. Ang ako nga blood flow, no? Hindi na insakto. Gakakulangan. Nagidayasang, I mean, gakapunggan, no? Ang blood na mag-flow properly sa aton lawas. Kaga, syempre, ang Santon Plus Herbal Capsule, amuini ang protection naton. Nga perfect na perfect gid nga kaupod naton sa aton niya pang adlaw-adlaw, ilabi na kung active ang lifestyle naton. Kag, mangin insakto man ang ato niya nga lifestyle habits, basta may kita sa Santon Plus Herbal Capsule. Available ini sa ating Yes to Health Wellness Center. Namdan sa may door number 46, Winko Building, Lizari Street sa Bacolod. Huwag ka ni hapit lang sa butika. Ang bala lang nga Santon Plus Herbal
capsule, okay? So amuna dapat ang pagprotect isa sa mga himuon naton para maprotection na ng atin yung heart. And then you should demand action. Despite being the world's leading cause of death, ang ginatawag ng cardiovascular diseases, majutay lamang or ano lang, jutay lang ano sa 20 ka mga pungsod ang ginatawag nga mayara sa standalone national CVD plan. Ang ini nga campaign abi ano ang nagpanawagan gis ang stronger global and national action. Of course, sa makun may isa sa mga leading cause of death, no? Ang ginatawag ng cardiovascular disease. Importansya, no? Ang cardiovascular disease sa gihapon, the world's leading cause of death. Nga responsable gid sa 20 milyones ka mga nagakalamatay annually, no? We're not talking about tawag sini tagpila ka dekada kundi annually but sinimod every year. So kadabanan sa siniya kamatayon preventable malanggalitani base or paagi, I mean, sa ginatawag ng early detection kag lifestyle changes. So, nagpadayon gid ha, ang World Heart Day, ilabi na sa 2026. Gina-emphasize ini ang early recognition, pati na ang pag-prevent kag ang global action para ma-reduce ang burden sa ginatawag ng cardiovascular disease. That's how important it is and that's how important ang ginatawag gayang heart. Kaya hindi lamang yung pagpalangga. Ang sarangin ni na mahatag sa ginatawag gayang heart o kun korazon. Kundi, no, mahatagan kita sa mas malawig pa nga pagabuhi para gani makahatag man kita, no, kag ma-spread naton ang ginatawag gayang love para sa tanan kag para sa pamilya. Pero hindi mo magkalipatan, dapat may bilin ka man nga love para sa imo kaugalingon. Okay? So, ara na, amoy na ang ato niya nga gusto ipaibalo sa inyo. Basta every 29th of September, yara or gina sa ulog, ang ginatawag niya nga World Heart Day.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin
2: Evergreen Coffee Mix
1: kag ang Evergreen Herbal Capsule
2: Evergreen Herbal Capsule
1: na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya wheat grass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa kakondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arang sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala, kay apektado mo sinayang ilang mga batasan, ang ila paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban siya nga nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung di na siya mag-eskwela, di na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib lang cellphone, bla, kay lasing na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me. Negative, ang feeling negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka-participate, ito hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil niya tiri. Diri na nagasulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheat grass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee, mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina siya ka dementia nga nagamalipaton ka. Ini naman ang malunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, don't naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experiensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheat grass kay nagapauswag man ini sang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sang paghangawa. Nagabulig man tapna sang depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali di, o may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sang panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din ni paganagan sa ginabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka uko ng anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tub-tub 2 million ka pesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Mga personnel sa Philippine Coast Guard nga sakay sa isa ka rubber boat ang nagtabog sang kapin 24 ka mga Chinese fishing sampan kag inlunsar sang isa ka Chinese maritime militia vessel nga may bow number 9622 sa tuong September 28 sa sulod sang territorial waters sang Kota Island. Ang tanan nga mga sampan sang China kagang mothership ang gilayon man nga nag-atras gikan sa lugar sang Matawhay. Samtang ang mga tinawon naman sa PCG ang luwas nga nakabalik sa ila estasyon sa Kota Island. Ginlaragway ini ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, bilang taktika sa pagpadamo sa puwersa sa China nga nagituyo sa pagpabakod sa iya presensya sa idalom sa isa kasibilyan nga appearance sa idalom man sa threshold sa coercion. Ginpasalig sa PCG ang publiko nga sustineron nila ang ila presensya sa sulod sa kagsapalibot sa Kota Island nga isa kay importante bahin sa kalayaan Palawan sa West Philippine Sea kag magapadayon sa paghangkat kag pagtabok sa mga dubuluong sa kayang pandagat nga nagabiyahe sang iligal sa kadagatan sang Pilipinas. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyod nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

18 on the clock. Still listening sa atong Extra Drive program right here on 103.9 XFM Bacolod. Di na mapipigilan katropa ang pagtupaya sa malakalaka nga pag-ulan, ano? Kag syempre miyara man sang thunderstorms, tugay na sang ITCZ o kun Intertropical Convergence Zone. Actually, it's affecting Palawan, Visayas and Mindanao. So kita dere amoy na, ano, nga may experience kita nga kuysa nagapanaguob, no? Mayara iya sang pagtupa sang ulan. Kay man natuon gid sa may Central Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, Southern Leyte, Surigao del Norte, Agusan del Norte kag Dinagat Islands ang ITCZ. Still also affecting sa Mindanao and the rest of Visayas ang ITCZ, while localized thunderstorms sa Metro Manila and the rest of Luzon. So far wala sang bagyo. But amoy na ang ato niyang weather. So still, ano, hindi manami ang ato niyang weather. Kaya kung kisa mainit, so mga yabok, mga chingachi ka na naman, allergy ka na naman, ang mga kabataan subong, okay, tuman man nga nahalitan, ano, sa ginatawag yung pagbag-ubag-o sa ginatawag nga panahon. And because of that, gaka-apektuhan ang ilay yung immune system. Ilabi na kung hindi suportado inas ang Suntone Vitamin C. Gani always let them take, ano, ang ato niyang vitamin C, that's Suntone Vitamin C. Kaya ba nagpabako din sa immune system, ang immunity sa mga kabataan, batok kaya sa mga diseases nga ituga sa mga viruses and bacteria, ano? As well as, ginasuportahan man ang daily wellness. So, namigidyayang, wala nagpangatsi ang bata, wala nagaubo, wala nagasipon, and may pambato sa ginatawag nga changing conditions ang ato niya nga weather. So, hindi lamang ang mga kabataan. Kay man ikaw, nanay, tatay, nagagawa ka man bala sa panimalay, diba? Si ikaw bala, no? Ang carrier da iya sa ginatawag ay ang viruses and bacteria. Kahit sa palibot mo, dira nga daan. Hindi naton man mapaktan nga may ara sila, no? Sa tagkaso, ubo, hilanat, and sarang nga maka-apekto or magtapik, gali sa imo and madala mo naman sa sulod sa panimalay kag makaapekto sa mga miyembro sang pamilya. Gani always git nga mag-take sang atan nga Suntone Vitamin C. Wow! Mabakod na ang ilay yung immunity. Ang atan nga Suntone Vitamin C, ara dira bala sa atan nga Yes to Health Wellness Center. In fact, tanan nga mga produkto nga ginpanglawag ko dere nga himo sang Yes to Health Incorporated, ang mabakal gid sa Yes to Health Wellness Center. Yaman ka mo pangita, ano, hindi nagkikatultol. Hapus-hapus lang bala, makita nyo lang daw sa may Dinko Building sa Lizarre Street. Inabala sa tubangan sa Marayo Bank, sa kilid sa isa kagasolinahan sa may Lizares. Kung diri ka muya pakad to, no, nasakyan nyo bata, mandalagan, o hindi gani, haling ka muya sa south, no, sakay ka mo punta taytay, alihis, o kung tangub, naaw ka mo dira iya sa may Petron, and then, pagpanaog ninyo, laktan nyo lang, kaya makita nyo dira ang bangko nga gitumod ko, kag sa tubangan sina, amugin na ang aton nga Yes to Health Wellness Center. May mga promo ang aton yung wellness center. Gani, ako sa inyo dito ka mo bakal. Eh, para kompleto pa, ano, pagambal nyo nga Vision X Plus, Turbo, Dietary Supplement for Men, Suntone Vitamin C, pati mga kape na aton yung pagkanamit-damit kag madamo nga benepisyo, ano, ang Suntone Plus Coffee Mix, ang Suntone Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, ara mandira. Pati mga habon na aton, ang aton man nga of course Suntone Plus Herbal Oil. Ara lang dira sa Yes to Health Wellness Center. Pwede nga ni kay di amo ning tiempo naton, gusto mo idulong na sa imo panimalay. Pwede gid mag-order, gamita lang bala ang imo yung Shopee or TikTok account, add to cart and check out and then wait for it. Pwede man ini pang regalo, ilabi na nga, lapit-lapit na lang gid. Pila na lang gid kaadlaw ang nabili, ano, until Christmas. So pwede mo na nanayang ihanda, no, mamakal ka, kag pamutsun mo na amat-am,
salamat. Kag, paglabot sa Christmas, pwede mo na mo padagtag. 5.23, ang ato niya nga oras. Oh, sa mga wala padara na kasabat, ibaloon natin ha, na nga dito ya sa isa ka lugar sa India, ya, nagpanghatag sila ya sa 1 gram nga singsing nga gold sa mga bag-ubon ang nga lapsaga. Abi, kaya man na ayhan sa nga aton nga gobyerno, no, nga papanagtag sa mga bag-ubon aga. Sabta nyo lang da pala, ah. Nantawunta. Nagkabay pa. Okay, magabalik pa si Mommy G. Just keep it locked right here on 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sigur po ako, dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatcha ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang kis sa klero sa nag-ilang ko sa Sister Pain. Minutes lang yung nag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabili sa mga butika.
9: Exciting!
10: Exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM kid?
3: Ay, nami ang music ah.
1: Na XFM kid?
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap ko yung mga balita. Blah, so nabit ko yung mga DJs na nalakad.
4: Wala asang konkreto nga sa bat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kid ha?
4: Enjoy lang.
1: Na XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

97 na mga katropa with a smile again, no? Ang mga Iloy dito ya sa Tamil Nadu or Tamil Nadu sa India. Hamakern mo yaya, may ara sa ang ginahatag nga isa ka gramo nga gold nga singsing sa bag-ubunag nga lapsaga. Abi nyo, kahapon lang nabala sa Lunes, no? Nga ginpatuman nga initiative nga kung sa diin nagatuyo ini sa pagpasanyog sa pagsalig mismo sa sistema sa pag-atipan sa ikaayong lawas sa publiko. So, diragid magasugod ang tanan-tanan. Sa idalam sa siniyang scheme, ginlunsar abis ang aktor nga sa karon naging chief minister na nga si VJ. Ang tanan nga mga lapsag na tawo sa mga pasilidad sa ikaayong lawas sa publiko sa estado ang kwalipikado gid nga makabaton sa isa ka gramo or isa ka gram nga bulawan nga singsing. Abi nyo, ang balor bala sa isa ka gramo sa singsing na bulawan is $143 and that is equivalent to 8,900 pesos. Ang bulawan nga ini ang may dako nga kahulugan sa kultura abi sang idea nga nagapangita gid or nagapakita sa prominent no nga mga kasal kag relihiyoso nga mga seremonya kag ginakabing nga isa ka luwas nga manggad sang henerasyon. Di ba grabe sila maski manglantaw na kamo sa mga Bollywood movies. Grabe gid jay ang pagtuon nila no, as in the religion kag ang pagsulundan ginahimo nila no, kag mabalaan mo sa kada giyo nila. Anyway, ang mga opisyales ang nagsiling nga ang inisyatibo ang nagatuyo gid sa pagpadako sa pag-atipan sang Iloy kag bag-ong bunag samtang ginapabakod man ang pagtuo of course sa institution sa pag-atipan sa ikaayong lawas sa northern nga estado nga may kapin sa 72 million gid ka pumuluyo. Ang ini nga plano bisan pa no nakakuha naman ugaling syempre hindi madula. May aragid yaya sa mga kritisismo gikan sa Bharatiya Janata Party. Ngayara naman sa oposisyon sa Tamil Nadu. Apang ano, dako man ang pag-uswag sa nagligan nga tinuig. Pero ang pungsod ang naka-record gid abis ang 24 kalapsag nga napatay no? Kada 1,000 ka buhi nga pagkatawo. Samtang ang maternal deaths naman no o kun ang mga Iloy ba lang bagong bunag nagtaliwan dayon naglabot na sa 88 sa kada 100,000 kabuhi nga pagkatawo. So no inaya sa pinakaulihi man nga opisyal nga datos sa ilayang nga lugar. So ini ba lang gold ring scheme nga ginatawag ano, mayari ning tawag sa ila nga Time Maman. Ukon in English, that's maternal uncle nga programa. Nakakuha sa pinasahi nga kahulugan sa kultura sa maternal uncle sa isaya kabata. Ang masami, ginapaabot niya nga key role sa family milestone and celebrations. Nagagamit man ini sa nagapadayon nga pagkagusto sa India sa ginatawag yang nga gold para sa madamo abi no nga mga kababayenan ilabi na kun sa mga kaumahan dito sa ilang lugar ang gold o kun bulawan nga alahas mahimo iniya nga magaserbe nga isa kasahi sang personal financial security. Ang India, isa sa pinakadako nga nagakonsumo sang metal sa kalibutan. So no, abi sa World Gold Council, ang demand sa pungsod ang naglambot sa halos $25 billion sa una pa lang quarter no sang sini nga tuig 2026. Ay, manggranuan! Utan, idari man sa ato, no? Tisugot ka man ba lang kada bag-ubun ag hatagan sang gold nga singsing? Ay, siguro laong tatambata ay. Laban-laban, siguro, no? Bawa, sa isa ka pamilya, pilayahan ng mabata.
Pero you know what, hindi lang niya ang India or ang Tamil Nadu sa India ang nagatanyag sini. In fact, sa Singapore, no? Kung ikaw sa karon, kag dito kagidyas, in sa Singapore kagidyas, Singaporean ka, no? Kung nagbata ikaw, ang ikatatlo mga bata, bayaran sang gobyerno or sagudon sang gobyerno. Grabe, no? Ang mga ano, pag-support nila. Mas panabi man ini, no? Kay para at least hindi pala no magdamo ang ginatawag yung mga malnutrition nga mga kabataan diri sa ato nga pungsod kun tani mahimo ini, no? Imbis nga mga kuan pala mga ginagamit sa ginatawag to nga mga confidential funds. Pwede man mag-confidential kiti mga ginagamit nga ala to gani may mga bata pa sang 1975, no? Anyway, no, amoy na pala tani, no, nga inang ma-secure gid ang kada bata kag ang kada panimalay. Ugaling lang kay ti may ara na naman sang posible nga magaluntad na naman nga corruption. Ay, amo na natani bilang likawan para magusukag man ang Pilipinas. Mamuplete! Hindi, magwantas mo niya. Ay, ano na lang ning matabo sa ato, ano? Gapigado na gid ang Pilipinas. Anyway, it's the end of the line para sa kay Mommy G sa ating programa nga Extra Drive. Well, Tuesday pa man lang. So, I still have 3 more days nga.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how, kid, apat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Santol Plus Gold.
6: Mga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Gold, dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
5: Santol Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
7: pinahusay.
5: Santol Plus Gold.
8: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C ang

0: tulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9. Jackpot!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9 XFM News.
2: XFM News. XFM Time, alas 6:05 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Wala gin paboran ni US President Donald Trump ang tikang sang United Kingdom kapag pahiluay sa 5 ka mga suspect nga ginalaga responsable sa terror attack sa United States base sa Western England. Sino kay Trump nga sala ang desisyon sang UK kung United Kingdom sa mga suspect bangod posible nga konektado sa Iran ng mga ini. Inklaro man sang British police nga hindi butsilingon nga ginpahiluway ang mga suspect tapos ng kaso. Nagpasalig ang mga otoridad kapaday nila nga i-monitor ang mga hulag sa mga suspetsado. Naibaluan nga na-aresto ang mga wala ginpangalanan ng mga suspetsado sa Fairford base sa diin na nakabase ang US B-1 bombers na nagpatigayan sa mission sa Iran. Ang mga naaresto ang lunsay mga British nationals nagikan sa London kag nag-edad sa 23 tubtub 25 anyos. Kinabalita sa 103.9 XFM Bacolod para pa sa mas hamis nga kutis mag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, sinisa katropa nga James King, XFM News.
1: XFM News.
3: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Extra service. James.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: γίγα, η παπά.
0: Σα extra service.
2: Extra service.
0: Extra service. With James King.
3: That's right, μπαγά κατρόπα. Μουσικά, ιστορία, η παπά. Extra service with Katrop and James King sa 103.9 XFM Bacolod. Mayong gabi. Kumusta ang mga katropa natin nga nagabiyahe na? Kumusta sa mga intersections? Sa Via Sakino, Lacson Street, Rizal Lacson Street, Ernest Lacson Street, Kagaraneta Lizar Street. Sa nagang bag-o nga? Operational na mga katropa ang ining mga AI-powered traffic lights dire sa siyudad sa Bacolod, sa mga intersections ngayon na nga na-mention natin. Kaya, yung mga nagligay, nakita ko na na yung bago na yan, no, mga katropa. Kaya sabong yung operational na ko, no? Well, gina-configure pa ang mga traffic lights sa Burgos, Lopez Haina Streets, Kagarineta Ernai Streets, samtang padayon man ang electrical wiring kag-configuration sa Burgos Lacson Streets. AI-powered traffic lights na, katropa, ha? Oh, diba? Ang sistema nagagamit sang radar sensors lo kagameras lo pamonitor para mamonitor sa real time kagadamot sang salakyan kag automatiko nga gina no, ginapasibo ang no ang automatiko nga ginapasibo ang kadugayon sang green light sunod sa traffic density sa isa ka direksyon. Ay, wow! AI na naman, mga katropa! And of course, sunod sa kay Mayor Greg Kasataya, mga katropa, no? Kinalauman sa siyudad nga makita ang performance ng bagong sistema sa pagdamos ng traffic sa tiyon sa Mascara Festival. Basang sunod sa Mayor, posible man nga dugangan pa nga muna nga mga smart traffic lights sa iban nga mga intersections sa siyudad. Kinalauman man sa alkalde nga ang City Engineer's Office kag Bacolod Traffic and Transport Management Department agatunan ang posibilidad sa rehabilitation sa mga daan nga traffic lights. Sagot nga, malikawan ang mas dako nga gasto sa bag-o nga hardware. Ano ba? Oy! Oh, picture ka mo na. Samtang bag-o pa. Dugitigay wala naman sa bakina. Dugitigay wala naman sa... Hindi man. Pero ang Pinoy, hindi dungol. Nagkasunod sa traffic rules and regulations. Di ba lang? Well, sa mga katropa natin nga yara sa mga dala noon, ang may areas ka medyo traffic, no? Ang iba niya kapoy, matulugan sa sulod sa modernized jeep o traditional jeep. Magalong lang, basi may mga importante ka mga gamit na, valuables ka mo da, nga posible, you know naman, halong-halong. Basta ka sa public, mga katropa, ang inyong mga cellphones, halongi man. Yan na, importante na mga katropa, no? Ah, tapos importante man ang ginatawag nga daw you know, ma-lesson ng imong paggamit sa imong cellphone samtang ikaw nagabiyahe nga nagaduko lang. May aras ang ginatawag nga, you know, dapat hindi madulang ginatawag natin nga awareness mga katropa sa aton palibot. Ang tendency sina mas dako ang risgo sang makawatan ka, mabunggo ka, mabuklan ka, kung ano pa, tungod sa miyembro ka na sa mga duko-duko gang. Duko-duko gang inyong mga naga-cellphone lang anytime, anywhere. Bisan gani ka lakat, ang iban kakabungkuhan. Ang iban mapaaway pa. Ano man lang taon mo ginalakad, ang ginalakad mo. Panglakaton mo, big. Diba? Maghalong mga katropa. Well, ang ini nga programa, extra service ang ginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Lang aton nga food supplement nga may virgin coconut oil, may moringa oil, kag D3 vitamins. Kinanglan mo na eh para sa bilog nga adlaw mo nga obrahan ng mga katropa. No? Nami pagit kung updan mo pa siya sang dua, Santon Plus Gold, kag Santon Vitamin C. Tatto na sila. Ultimate 3 yung tawag natin da mga katropa. Mas strong kapag makaligaw ka pa sa mga balatingan no, kung masakit mga katropa. Prevent na. Makaprevent din akin man. Siksiko, nutrients, ingredients. Sa kinanglan sa imong lawas, katropa. Para pag sika everyday, happy ka, kay healthy ka. Diba? Pag-historyan na kita mga katropa hasta alas 8 sang gabi. Ikaw po si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod!

0: Ito pa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Doon si Kayabyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold! Santon

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong kumulani sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Exciting! Check!

0: na, mga ka-droba, alas 6:44 na. Ay, ang gabi sa inyo tanan. Nakabalik na kamo, nakapuli na kamo, nakabot na kamo sa inyo ang panimalay. Kabay pa, oo, kag-save kamo. Kag, ipaigad nyo na itong mga listahan nyo kung may araman na para sa barangay kag sanggunyang kabataan ni license. Kaya hindi na rin. Kaya naglumpat, nagligid na to sila. Alas 6:44, ang inigabahin sa katon nga programa, mga katropa, sa extra service ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. The Dietary Supplement, makabulig para pagod kabilong adlaw, tropa. Kag, of course, may nabiling ka pa nga energy sa iyo partner sa gabi. Makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Hindi man lang ni para ma-enhance libido, para pag-un ka, bilog at lawas. Sa'yo mong pagmaneho kung ikaw sa ka-driver. Sa'yo mong pagpamanday kung ikaw sa ka-carpintero. Sa'yo mong pag-maso, kung pag-mix sa mga simento. Kung ikaw nag-obra sa construction. May lang ang pagpuli. Importante, buhay, pagpuli sa inyo, mga panibalay, mga kapatid. May pasalubong, bisan naman na, bisan tinapay lang na, bisan na pasalubong sa mga kabataan. Well, katropa, may sugid ko sa inyo bala, no? Hindi na lang niyo, oh, mga katropa, no? If I'm not mistaken, no? Ang balikan nato ng Nepal, no? Kabalo ka mo bala, mga katropa, may 24 na sa karoon ng kopirmado nga patay, samtang 14 ang paday nga ginapangita sa nagkalain-lain nga insidente sang landslide sa Nepal. Base sa report, nagtugas ang ginatos ka mga landslides ang wala untat nga pag-ulan o kung torrential rainfall. Pag-gambal mo nga torrential rainfall, mga katropa, todo ang ulan, nasin na damol-damol nga ulan, tapos wala untat. Kuno ang naging nagtugas ang siningan lang pag-landslide sa mga nagkalain-lain nga lugar dito sa Nepal, mga katropa. Ang lubos nga naapektuhan nga mga lugar, ang mga masunod nga mga lugar, oh, ang Mostang region malapit sa Kali Gandaki River, sa Latipur City, sa Baglung District, sa Rasuwa District, kag sa Palpa District. May baluhan nga 49 halin sa 77 ka mga distrito sa Nepal ang naapektuhan sang blackout. No? Blackout, as in, wala kuryente. Severe disruptions kag pagkaguba sa mga infrastructures. September 24, 2026, mga katropa, sa nagsugod ang torrential rains dito sa Nepal na dalaman sang low pressure system nagikan sa Bay of Bengal. Sa karon, mga katropa, hindi magdubo sa 3,000 ka mga individual ang nag-evacuate na kag again relocate nagikan sa mga high risk kag flood affected areas. Nagapadayon man ang search and rescue sa mga otoridad sa mga missing. Ay grabe, no? Nepal na naman na, mga katropa, no? Humok kang dutan na dito, ha? Sabi kay lain man gidya, mga katropa, basta gani torrential rain, wala akong tatamol-damol nga ulan na humok gina yung dutan. Sabi na gid ang mga kung ang mga arsa bukid, kung puro duta na, namin ako may bato, okay pa na. Pero kung mga puro lang duta, well, may high risk na, mga katropa. Takugid ang risk ko. Sa mga katropa nato nga nakatutukag din ka pamati sa ilang mga panimalay, sa ilang mga tiyangge, sa mga nagahulat, sa ilang mga suki, kaya dugay-dugay mabakal sa para sa Lepanyapon. Delata, okay na na. Importante maka, ano, makatulog sa niyan tsakto, mga katropa, para buwas, baskog na naman. Importante may ginakaon ng pamilya. Well, syempre, kung importante may ginakaon, importante man nga masustansya nga itong mga pagkaon. Kaming gani nila maghalong kita o magbagdikaw-likaw kita sa mga process ng mga pagkaon. Ang mga instant ng mga pagkaon at ang ginadasig lang lutuon, kaon da yun. Well, ina rich na sa mga kemikal nga posibleng nga makahalit sa atong lawas, mga katropa. Mayara naman sa panagangda, no, mga katropa. Well, it doesn't mean kung may panagangda, it doesn't mean pwede ka nang pag gusto ka kaon lang bisan ano, hindi ka nang lang sa gihapon sa kinatawag nga disiplina sa kaugalingan. Sparingly lang, mga katropa. Ako ba lang, mga muna, kung kasi wala ako disiplina sa, hindi lang kung isa perme, wala disiplina sa kaugalingan. Tood man, tood man. So that's why, ginaramayin ko ka mo kag nga kung kagalingon, mag-disiplina kita sa ito ng mga ginakaon. Kag mag-take sa mga masustansya ng pagkaon. Mga supplement, available ang ating mga supplement. Makabulig sa inyo yung kayang lawas. Produkto sa Yes to Health. Magbisita ka mo bala sa ito ng Yes to Health store? Diyan, dito sa may Lizares Street na Bangga Lizares Araneta. Makita mo da, Yes to Health store. Para sa kompleto nga pamalaklona sa mga produkto sa Yes to Health. 6:49 in 103.9 sa programa Extra Service with Katroma James King sa XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Exciting, bro.
1: Sangtong Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sangtong Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sangtong Plus Gold.
3: Sangtong Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sangtong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala-wala, gid ka preoy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sangtong Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sangtong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Sangtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
11: Mga katupa.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. FM News. XFM time. Alas 7:05 sa gabi, mga katropa. Gika ni Sir Luis Santos sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Ang Bacolod City Public Plaza maging sentro sa nagkalain-lain nga talento kag aktibidad sa mga Bacolod noon sa Mascara Festival alin na Oktubre 9-16. Sa idalom sa temang Share the Smile, Celebrate Gugma. Ipakita sa mga mananayaw, musikero, pamatanon, market vendors, senior citizens, PWDs, LGBTQ+, sector, kabawinan, toda, kagiwan pang mga sektor ang ilang mga talento, kagabilidad. Kabayan sa mga aktibidad, ang choreographer's face-off, inter-school drum and lyre core competition, market day, bidang sektor, Singkara 2026, 10 edition, kag toda day 2026. Magpapakita man sa talento sa mga street dancers, kag pamatanon, nga creative sa Mascarapin Rekta sa Kalye Volume 2. Magadalas ang street style kag hip-hop culture sa selebrasyon. Pagi sa sining programa, pagatipunon sa public plaza ang nagkalanlain ng mga sektor sa komunidad kag mangini sa kumuon nga entablado sa talento, creativity kag gugma sa mga Bacolod noon para sa Mascara 2026. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyon na malabong ang mata, Mag-Vision X Plus para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
6: Everybody.

Podcast Magkakatropa 718 sa gabi. Final hour na nato na sa atong programang Extra Service. Ginadulong sa inyo katropa sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee nga itong kape nga sarang makabulig para nami permi imo papatsyag, nami imo tulog, nami imo pamuhi, kag nami ang imo nga supat. Diman may glutathione kag collagen. Baka ito bala, try mo bala? Kung wala ka pa nakatry, kay kadamo nakatry na, kadamo na nagpamatuod. Kung wala ka mo pa na-try, you should. Tiyon para sa ato nga special nga balita. Special kay reminder ni siya, kabayan ni siya para, or should I say, pagpanghanda man natin mga katropa. Wala pa ba natapos ang tuig, no? Although, aran na kita sa last quarter, third quarter pa lang, ano? October, November. Okay, third quarter pa lang kita mga katropa. Well, may ginapaabot pa kita nga posible nga mga, not posible, may ginapaabot pa kita nga mga bagyo. Kabay pa nga daw, ano? Mga katropa. Pero, kabalo naman kita last quarter, nadara-dara, no? Nagasunod ng mga bagyo. Pero, ginapapreparar man kita mga katropa sa mag-aabot man nga El Niño. Yan. Kag, ang publiko mga katropa ginapandam nga mag-prepare sa upcoming El Niño, malayo-layo pagamay, pero ang forecast mga katropa strong. Buti nga nun na init-init gid. Pero ano kay init? How exactly mga katropa? Ang Climate Change Commission nagsuggest ang mga measures kung paano mga Pinoy makaka concretely prepare, makapreparar para sa weather phenomenon mga katropa. Kung makita niyo mga pila ka mga experts na mga katropa na weather expert, climate experts, no? Nagpost na kung kano preparahan ang ginatawag na strong El Niño ang ginapaabot, no? Sa kalibutan mga katropa. Well, Ario, isa ka nagambal sa bagong Pilipinas ngayon, media, state media, bagong Pilipinas ngayon, mga katropa. Ang CCC Commissioner Albert Dela Cruz, ginsight niya ang up to 6,000, no, from a vulnerable population nga posible nga, you know, mag-experience ang fatal, no, death to health reasons tungod sa init sang tiyempo, init sang panahon, mga katropa. Labi na gid ang perme nakabulat sa init. Kung labi na gid kung may edad ka na, may ginabatsyag ka, maghalong-halong, mga katropa. Pag-abot, pag-id sang El Niño, no? So, measures, nga posible ka nung prepare nato na adjusting, pati mga classrooms, mga estudyante, no? Mag-adjust ang class, kag-work hours. Natabunan na ini sa aton, di ba? Dari sa Bacolod, kay sa ibang mga areas, wala klase, tumutuman ka init, no? Gina-cancel, ginabantayan man mga katropa, no? Lain sa Gyapon ng prepared. Well, gina-anticipate na din nga matabuin ni mga katropa, no? Well, kita, for health reasons, kinanman naman nato na mag-preparar. Dala naman din pag-shift sa mga schedule sa mga nag-eskwela. Of course, para malikawan ang oras nga. Ang oras, alas 10, tumutub alas 3 ang hapon. Usually, ang amunang mga oras ang pinakamainit. Kung may ubra ka, mga katropa, no? Tag-ubra ka, alas 11 sulod mo. Kung alas 10, nakaw, dapat alas 8 pa lang malakad ka na. Hindi ka magbulad. Kung wala ka man lang sa private ng salakyan. Kung nag-commute ka man lang tapos magtabok-tabok ka pa sa dalan, may mayo man, kung magdala ka sang payong, okay man na mga katropa. Pero kung wala, maghalong. Hindi magkampante kung nukatama mga katropa, no? Well, kung pwede lang, no? Dapat ko nang mga estudyante, nagasulod sila alas 6 ang aga, tumtub alas 9:30 lang, and then puli na dayon mga katropa tungod sa mainit ka panahon nga posible, not posible, nga ma-experiensyahan sa maabog sa ginapaabot nga strong El Niño. Kapila naman nato nini na mention na may ganing gina-remind naton permi kamo para mapreparahan ang mga balay nyo, basi init katamang mga topa, wala kisame amatamaton nyo na bisan papano. Tod man, lain man ito nagkamatamat mga katropa. No? I-fix nyo ng inyong mga electric fan. Ang mga importanteng ventilation sa inyong mga panimalay, dapat na may sulodlan sa hangin, kung ansang mainit ng hangin. Ang nami, masulod ng cold ng hangin, pagwaon ang mainit ng temperatura mga katropa. Basi may exhaust ka mo dahil, makadakong agid nga bulid na.
May kisa kami na, umika mo pa. Mabudlay ni mga katropa para sa mga balay nga daw atong sin lang. Ang sin nga daan, ay grabe gina mag-absorb sa init mga katropa. Puwerte. So mag-preparar, maghalong-halong mga katropa. Pati ang mga senior citizens naton, of course, sila pa mga katropa. Ang may aras ang mga pre-existing conditions, respiratory diseases, dapat maglikaw ko no, nga magwasa, of course, gwa, sa sikat ng araw, alas ni stupto pala stres, maglikaw na tana, mag-curly ka ta dapat mga katropa. Labi na git kong nabatsyagan mo, init daw, hindi mo na masarangan, hindi ka na magpakampante ka magano mga katropa, makayanan na. Maglikaw ka na lang. Kinanglan man na ito, pero may i-hydrate per metong ito nga lawas. Sunod pa sa ito nga mga eksperto. No? Kag, of course, madamos ang pagi. No? Subong pa lang dapat pinsar natin na mag-ready kita mga katropa. No? Malayo-layo pa, may mga bagyo pa ang inapabot kita. Ginapagandaan man nato ng bagyo, pagandaan man nato ng ginatawag nga El Nino. Alas 7:24 inibayin sa katong programa, especially ni kay kinanglan mo ni mabalan nato ni mabalan para kabalo kita kung anong dapat nato ni mo mga katropa. Ini kabayan ang ginadulong sa inyo mga katropa sa ang Santon Plus Oil. Mga liniment naton mga katropa nga makabulig para ma-relax sa muscles. Dami tulog pag gabi, no. Hindi mo na yung gabi doon sa ano kung mga udto. Siyempre dapat sa mga gabi nga medyo mabugnaw na kung ito tinginit mo. Pero kung kinanglan sa mga tail man lang para ma-relax sa muscles, kung mga joints, why not? No? May cooling ano man ni effect ni mga katropa nga aton nga Santon Plus Herbal Oil. No? Liniment nga makabulig para makarepel man sa bagadlamok. Available na sa mga butika. Available, labinigit sa ito na Yes to Health Store. 7:25 na sa gabi. Nanyapo na ka mo. Dugay-dugay lang ko ah. Hukul na ba si very light lang mga tropa. Ano ba? Ini ang Extra Service 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Sangkon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Anong bautista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Sangkon Gold. At nawala po yung hingal ko.
1: Sangkon Plus Gold!
3: Yahoo!
1: Sangkon Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Sofi Bakes. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabili sa mga butika.
10: Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel sa ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
8: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na lalakas at gaganda ka pa
12: mga katupa.

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, hinaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo. Sa ako call center agent. Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda. Sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Extra Service.
10: Extra Service with James King.
11: Exciting!
0: Exciting!

Salamat ka madamo sa inyo tanan mga katropa sa pag-upot sa atong program Extra Service with katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Di magkalipan anuman nga panahon, anuman nga tiyempo mga katropa. Kung para sa ikayang lawas, yes to health ng mga produkto. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Supplement, Vision X Plus, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga, Cess the Pain, Santon Plus Herbal Oil, ang aton nga, Santon Plus Herbal Soap, kay Clear Skin. Magbisita sa aton Yes to Health Store. This is Katropang James King. Was naman ta, Katropa. Ini ang XFM 103.9 Bacolod. 86 days before Christmas.

0: Exciting!
1: Mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM
1: Cebu. XFM Bacolod. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: Mga katupa, exciting!
4: Secrets of
5: Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
7: Plus gold.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 to 7 pulgadas.
5: Amo na kalaba.

0: Ha? Abot lang kung paano nila takso na.
1: Southon Plus Gold.
0: Ang manami sini sa Southon Gold Capsule, Sir Josiel, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content, kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gid kita sang Southon Gold Capsule, agi sa moringa, may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kun ang unod sa mangustin, sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The secrets of health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas. Ang collagen da kong epekto yung sining to maintain sang manami firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santhol Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
1: The secret of
4: Santhol Plus Gold.
5: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhol Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santhol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
10: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samtong Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold, Coffee Mix. Nagkapi ka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kayo pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakay sa mga balita, blabos yung nabibigit sa mga DJs, nalakag.
6: Wala asang konkreto, masama.
7: Kag wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kita, pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para diridiritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si

Tanfon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Tanfon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Ang

And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Zanton Gold Coffee Mix.
5: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Diman na kabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Zanton Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Zanton Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Zanton Gold Coffee Mix na para magnami man ang iyong kutis. Kagmanami ang iyong
4: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
6: Woo!

0: Nagpiyo. Ano to? Ano to? Mayong gabi everybody, magapalag na programa nga Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Kita mag-inop na until 12 midnight gab isang
1: sang September 29, 20 and 26. It's a Tuesday.
0: Oh really? It's Tuesday today? Yes. And so-called Tuesday to each and everyone? Because Christmas is coming to town. Wala yun, tabang istorya mo, wala nagsugpon sa katapusan. And speaking of Christmas is coming to town, nadumduman ko ang kanta ni Sheena Easton, ang It's Christmas All Over the World. Nan. Play ko na karon dugay-dugay ah. Yeah! Na okay man na si mo?
1: Of course.
0: Sa bagay, makarelate ka man na kay pangidaro naman na si Sheena. Sheena? Ha? Sheena!
1: Sheena, classmate ko.
0: Sheena Yupak. Ay, dali lang, Ged. I-welcome na ang tanan nga XFM radio station sa Bugos ngayon, IR Kagpanay Island. Naka... tune in na ang ato ng mga katropa sa Iloilo XFM 100.7. Iloilo, punta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Noel.
0: Neil. Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Kaban ka lang, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct again. And sa Antique, 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct again. Gagata utok mo ah. Laga sa tanong guru kay inay.
1: Correct.
0: Kag sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Romel. Mabatean man kita sa XFM Sagay, 87.5. Kag sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Ang labing una nga XFM radio station nga nagpalayag sa television via Star Cable sila ay Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kagis Kalante. Sa mga gusto mag-intra, agapangita sing forever, all you have to do, i-dial nyo lang amon nga XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. How many days until Christmas?
1: 86 days more to go.
0: Sigurado na na, ha?
1: Sigurado na kinaiya, ha?
0: Tikong sala, be.
1: Ha?
0: Kung sala, be.
1: Sala, saya.
0: Pila yung pilambal mo? 86. Pila kagabi?
1: 86 days.
0: Ang kagabi?
1: Kagabi?
0: Oh.
1: 87 eh?
0: Sobong 86?
1: 86.
0: Correct. Ginagulan. 86 days, 2 hours, and 32 minutes until Christmas. The time now is 9:27. Mabalik pa ang Phone Pal. Diri sa XFM, katropa mo.
1: Exciting! Happy Holidays!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Pero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Ina, kapoy ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing bala. Camping dyan, Turbo.
4: Turbo. Supplement for men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Abi mo kung na-reset ang ako ng background. Sorry, may mga kopya pa ko na iya. Balik na sa phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang ining programa ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus para sa masanag ang healthy nga pananawan. Tumar ka mo sa Vision X Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag. While nagadayal ka mo, mang-greet kami anay sa mga tumalanaw namon sa FB Live. Like and follow nyo lang Troy Tisoy XFM. Jeneline Valencia. Mayong gabi, why git ta da? Ano gid ba ang imo pangayoon? How?
1: Amoge.
0: Elena Hirona Tumbukon, watching from Makato, Aklan. Elizar Valiente from Rojas City, Capiz. Charlie Gomez. Shout out ko lang ang family Gomez sa Silay from Charlie Gomez ang Haro Iloilo. Thank you. Kag mayang gabi man kay Lip Tagodena, Jose Villarosa Reyes. Mayong gabi from Bacolod City, Mark Palyasan. Mayong gabi, Jeneline Valencia, Mayna Ciliadora Dumipig. And Catalea Hart, watching from Mansilingan. Garces Noise from Ayungo Negros Oriental, may gabi. Tag, lagi dal pa. Emmanuel De Hero, magandang gabi. Nakatutok si Emmanuel sa XFM. Nanap ng single at walang katapusan na nagtatagalog na wala pulos.
1: Hello, kag mayong gabi man sa kay Hernani, sa kay Oy! Sir Noli Manuel is watching. Mayong gabi na si mo. And of course, happy birthday kuno sa asawa ni Ray dira sa may Antique.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Sige, dial na kamo XFM. XFM call and text line. XFM call and text line. Lawag dog. Kaya may i-type lang ko.
1: Yes. 0912-0076-793. Sa liwat, 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Eh, rescue ko pang antike dahil lang yun. 0915-8311-431. My caller sa line number 1. Good evening.
2: Hello. Good evening, Troy.
0: Good evening. Sino dya?
2: Yan din, Troy.
0: Taga diin?
2: Taga Antique.
0: Din sa Antique?
2: Hamtik.
0: Hamtik. Doon nakatawag ka man kagabi na namian ka?
2: Oo, namian na po kanina, idol.
0: Ay, wala na kami na namian sa imo. Prangka-prangka nga istorya kay ikaw mo lang Japon amon caller. Sorry, anay si Dolpo, kay may i-send lang ko.
1: Sino ganit ni Paliog?
0: Andy.
1: Si Andy sa Antique. Te, kamusta da ang panahon sa Antique?
2: Malanudan man, Dol.
1: Oo, te, gaano kadaga inom kape kung ano?
2: Ganyan ko di kang paborito ko nga kape nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay, mayugid na. Te, nagamis man kotis mo?
2: Amo na ang sikrito ko ba yung nagagwapo ako?
1: Ba? Gwapo kung gwapa.
2: Gwapo ako, idol.
1: Ako, abala.
2: Oo. Tuod. Gwapo na niya ko.
1: Ha?
2: Oo.
1: Basi gwapo mga ginapangita mo.
2: Ay, hindi. Gwapo yung ginapangita ko.
1: Really? Pila ka na?
2: Oo.
1: Pila ka na?
2: Adult.
1: Oo.
2: 39.
1: 39?
0: Hindi
1: mo?
0: Ah, hindi sala. Hindi 39 ah. 30 died.
1: sa edad mo ngayon na, wala ka pa ka pangita uyab?
2: May sawan ako ah. Nag-a-day na ko kayo yung programa.
0: May naintuan ka pa? Nakapangasawa ka pa gali?
2: Oo.
0: Pila na ka mo katuig?
2: 50 years na, Dol.
0: Pila?
2: 15 years na.
1: 15 years?
0: 15 years.
1: Hey, wala, oh. Egid, wala egid na to, Kiban. Nga naga Kim Ing ka?
0: Lalaki gusto mo? Kadlasa o.
1: Siling ko gitaw. Hey, ano, wala e. Ano?
2: Wala ha?
1: Wala e mato, Kiban?
2: Wala pa.
1: Yan, madali na lang.
2: Oo.
1: Saling kugin daw. May bata man ka mo.
2: Oo, oh, tatlo na kalilog.
1: Pila ang, ang kamagulangan? Pila na?
2: Grade 11 na.
1: The son?
2: Grade 10. Grade 9.
1: Okay. So, ti anong malagad namon subong si imo nga gabi? Kami asawa ka naman gali.
0: Wala na. Tapos naman isa kagabi nga nga mga sulit-sulit manisa.
1: Kung sa bagay.
2: Yan ako sa inyo mag-istorya to.
1: Oh, sige. Ano man ang topic? Ano man ang istoryanta? Nanamihan ka mag-istorya pagkatapos wala ka man topic ko.
2: Istorya ko sa inyo, gani?
1: Ano gani? Ano ina?
2: Ha?
1: Ano ina?
0: Anak binalingag naman sa duwi-duwi naman masabato?
1: Kita mo lang gito. Sili mo lang kainom ka ginas ang Santon Gold Coffee Mix. Tapos alipat ka naman.
0: Anong imo ipamangkot sa amon para masuguran ta na?
2: Ma-request ako tani sa akon ng mga...
0: Ma-istorya tayo gani nga ma-request ka nga ma-istorya ka man bala?
1: Sinay mo ma-istorya ka.
2: Oo, gali daw.
0: Ay, baw ka hanga. Subong na ako nakasugapo nga hanga gamon first caller.
1: Pasensya eh, man bala. Troy,
0: hindi ko ya! Hindi ko ya pasensya ya!
1: Hindi ah, Martes ka daan.
0: Ay, ko gali daw rin.
1: Sigurado ka nga wala ka daan nagasibit sa kamangyan.
2: Yan ko na. Ano lang, Dol?
1: Ano? Insenso?
2: Ang ikugang sa pagi?
0: Pamati bala, Andy. Ginkagat ko bala sang ano, sang timos-timos.
2: Ay, ba?
0: May hubag. May hubag ko di karon sa ita. Naga...
1: Himo sa bala, limaba mo bala?
0: ako na ganigay istorya dahil nga mga saligbat-saligbat. Kaya na ginapopin up ako nung topic. Wala ka mamayam.

0: たパチンコが。Nakakita, dito yan na nakatilaw sa itlay mo.
1: Dogin, daskan ko doot sa isagit kakawayan, maladol.
0: Ah,
1: oo. Ay, ang guod, ginaya dol pa, hindi ang lawas, ang guod, gin.
0: Ba? Ay, nangnay mo, kanyon.
1: Ang ginawa mo na basuka.
0: Okay, okay, ano na to?
1: Nakita kami luwat color, ah. Dial ka mo. Sige na, tarungan ta na ni kayo. Nakasend ako sa ngakon ngayon. Nagsend sa Amontex Antique. Sige na. Zero na, agi ka mo sa Globe. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ay, dahil lang yung sweldo na.
0: Ara no.
1: Ara na.
0: Nakalabay na si Manuel, ah.
1: Ay, tingala kung may nagsulod sa akon kay Ina. Wala na mong kabalo.
0: Te.
1: Grabe, wala ko na lang i-jagi na mind akong sweldo, no?
0: Wow. Ganon ka naka-rich.
1: Sana all. Ay, oh, may sweldo. Nagid manggali kina kay may nagsulod.
0: Oh, naglabay na ganit si Manuel.
1: Ay, hala. Dahil nagid. May caller. May gabi.
2: Yung gabi, Troy.
1: Ari daw, tarong panisuri ako. Sino ni?
2: Si Rex Troy, itong Iloilo.
1: Ay, ikaw man Japon?
2: Tugay naman, Troy. Pero pin ka, Troy.
1: Pero daw, tarong ni sa isuri ako.
0: Kung sa bagay.
1: Ikaw ni Rex ang hindi mga kita?
2: Ay, hindi mga kita, Troy.
1: Ah, mga kita ka. Pero, undag ka maglakat, hindi man.
2: Ah, ang kamo, ang kabalo mo kumanglakat lang, Troy, ang ano ba, ang utaran ng balalaswa, Troy, ako.
1: Ah, oo, may mga kanding kasapatan, no. Ang nagbira sa, ano, sa uyab ng may bana.
0: Yan. Oh.
2: Pati yan, Troy.
1: Ah, ang paipuso, no, pa kung amo na naginambal mo, nagligad.
0: Wala, maka may nagmit lang ngalan, ah.
1: Oo, ah. Si Rex man bala ngalan mo, taga-Haniway, di ba?
2: Oo, oh, ayaw niyo kong bala nga taga-Haniway ko, bala niyo na yun.
1: Ginawa na muna para matihan sa babae, may identify yan.
0: Eh, ano malaga damon sa buong sa imo?
2: Mga mong yapon, dorot eh, mangita mong yapon eh. Kaya doon wala gino.
0: Oh, wala man yan nakamiring ka na ganit sa may bana.
1: Oh. Se, may tawo ay.
0: Se, oh. Sili.
1: Oh, ano na Rex?
0: Se, Rex.
2: Oh, ano, Dolph, ano, Troy?
0: Di sila mo, may ano ka naman bala? May namiringan ka naman?
1: Pero wala pa sa Japan no be until now.
0: Pero nakamiring
2: wala,
0: siya.
2: Dugay naman ito, Troy.
1: Wala na yung problema. Miring kayo, miring niya. Duna na na yung adahan.
0: Ako sa bagay.
1: Makalaman, malaka mo isa kag isa. Pwede malaka mo na ka do. Do. Anong, do. Anong sunod sa do?
0: Do. Doon.
1: Re. Oh, otro ka man nga, sunod-sunod ka man sa ila, sabay ka man nga
0: no.
1: Kabalo-balo ka man nga Martes man subong, ang imo. Ang imo nga utukan subong daw iyaman ka mga maligno.
0: Korya-korya lang oy.
1: Ang ato ni nga mga caller subong may ari ni halo nga ano, may halo ni silang chemical subong.
0: Ba. Ano ayan nga chemical?
1: Tawas. Tawas sa chemical.
0: Tawas, oh. Kamangyan ka, kinchinso. Oh.
1: Migo Rex, kamusta ang imo nga pananomda kay may ilin nyo? Okay pa? May gabasa pa man?
2: Sa subong rin, kaulan o gano'n man rin sa niway, pero ti, laban niya init eh, ti. Ay, nagane, nagpamulad ko di sa may, ano, sa may lapit balay naman may sol, ah, wala, gid, update lang init ya, tindugay ma, no, gudugay ma mala mga umay.
0: Anong ginagamitan nyo, anong amakan man gyapon?
2: Oo, dal, amakan, terapal, amo na.
0: Te?
2: Pero ti, update mo lang init to, mga bandala sunsi, wala naman.
1: Ti, ga plano ka pa nga mangita uyab nga naga problema ka naman gani si imo nga mga pananom.
2: Kinsa na tre? Assistant to the son to age siguro namin naman nagurong ulan ng kino, wala naman init sa buong malam.
1: Mga ano ba nga ano paguro matapos base mga next year January,
0: mga Marso.
2: O gani,
1: lang na. Ti next year ka na lang mangita uyab para hindi magdoble ang imo nga problema.
2: Ti lang tre, lain naman tong kabanata sa next year.
1: Ah, ako gani, no? Basi kung sa next year, wala takabalo.
0: Man?
1: Nag-una ka na sa amo ni Dulpo.
0: Eh,
1: insugat ka

0: sa puting aso. Antes ka, tuubon ka yung sinso. Gusto mo, tamnan mo man ko.
1: Agay.
2: Bilang uro na ito, dito, patamni lang si Iba nga mga kusulano, mga
1: hindi,
2: Iba lang patamni.
1: Sala na, sabat mo.
2: Ano, Trey?
1: Hindi lang hindi ka lang anay magtanom sa iya kay wala pa siya nakapanguli.
0: Araw-araw timo.
1: Masi kong paghunos mo, may balunggay pa dala.
0: Amo na ganyan, vanilla. Pulo lang yung bayad mo. Mangayo ka papakpak karo na.
1: Yeah. Nagandi na yung pak. Hindi mo pa sumurang ikaw mamati. Wala mga taga Kapibro. Kagawad Imberga.
0: Gani man. Kag
1: si Migo ko Mudi Andalina sa Kandi City. Tiyano gimang balang ginapangita mo nga uyab, wala labot sa nahambal mo na to nagligad. Lain na naman ang version.
2: Anong version naman, Troy?
1: Idepende sa mo anong dumduman mo. Kaya ti, siyempre, pag intra mo to nagligad, gimamangkot ka man naman kung ano napangita mo sa isa kababayi. So, lainan mo naman sa bunga version. Kaya para may matext na.
2: Subong ang pwede man, Troy, yung original na ano mo, hindi man, hindi lang pwede.
1: Ano nga original?
0: Original ano?
2: Ang dati nga mabuot na lang, hindi?
1: Pwede na naguro. Sige, Honoy. Try na ang mga mabuot naman, Beo. Oh. Dahil naman tamakad to.
2: Ano lang. Ang napangita lang ko sa babae nga mabuot.
0: That's
2: tapos kontinto sa isa kalaki kung anong gusto niyong hindi mang garanong laki. Wala sa kalaga pangita ko. Amuni.
1: Hindi ah. May isa pang ikaproblema, Abi. Eh. Wala ka mang kapakita sa iyong Facebook, Abi. Mm-hmm. Kita na bala sa iyong Facebook para ipakita mali naman sa amun FB Live. Bukay ka boring sa amun live.
2: Sa
1: Sentry,
2: sa
1: Sentry. Mga 10 years ka na sa agad ka pinanawag. Until now, wala ka pa ka-sign up sa Facebook.
2: Hindi nakasign ako dati. Dato, yung nambal mo na ako, malnaris doon lang dati nga.
0: Ano gusto mo? Patambukon ta ka?
2: Ang tumambal ni Dolphy nga patambukon ako gala, priyote. Meron yung nalinansad to doon, noon, sa subong Facebook, lain na, doon, Troy XFM ba subong? Hindi kundi ko na, bago nang ano ko.
1: Troy, gin ano ko lang, gin rename ko lang sa Troy Tisoy XFM, pero mumala na Japon.
2: Sige lang, Troy, sa basong ko yung drama, ano naman ko dapat na ano ko si mo sa Troy XFM naman.
1: Ang arang manami kita ni, kung nag-ano kita yan, nag-live kita nga video call.
0: Ganit man.
2: Okay. Oh, sige, sunod. Sa sunod, ano, Subo, Martes. Sa sunod, Lunes, guro.
1: Oh, hindi ka lang magsulod sa Martes kaya para hindi ta matuyawan nga tatlo, ha?
0: Martes kang Biyernes.
1: Ito pamatsyagan ko bala. Pamatsyagan ko subong gabi ang mga color. Doon may mga sabid.
0: Nakagituyaw.
1: May manugbot-bot banda sa Haniway? Ang lagping ang manugbot-bot?
2: Nangyari man, Troy, pero ano lang, hindi man ligitan to. Pero pang ano, pang personal.
1: Ayawan na dangin nyo sa Haniway ang manugbot-bot nga bisan hindi sa kusog ya. Yawan sila di sa sagaya, mayari di ang manugsup-sup.
0: Galot-got pa.
1: Ariyo ka, istorya mo gani siya,
2: ha? Agali.
1: I-try mo?
2: Hindi lang, Troy, na yan.
1: Kaya kung i-try mo, utod ulok mo.
0: Mangampol kagid lang punaya.
1: Sige, ulok mga sakin na lawana, hindi ah.
0: Oo eh.
1: Oo. Ay, gidabi pulos ang atong istoryana yung tatlo. Sige na, plug na sa number mo, amigo.
2: Ari, gali number ko sa mga babae nga single lang. Ang may bana, huwag na matumawag. Sa wow. Pagkikiraan, tagbana mo. Ari, gali number ko, 0930-16-07-202, liwat. 0930-16-07-202. Sama, Troy, pwede yung plug ka, ano, Troy, pa request?
1: Oh, sige. Ano request mo kanta?
2: Tahanan.
1: Ay, na-play ko na bagulang.
2: Hindi pwede subong disco, Troy, no?
1: Hindi man pwede.
0: Hindi man pwede.
1: Mga panglubong nga nga mo, hindi na-play subong.
2: Ang Christmas song, Troy?
1: Naka-play naman kami Christmas song.
2: Hindi na lang. Ang dahil sa pag-ibig, Troy?
1: Ang mga date anniversary, wala nga kanta nga.
2: Sino, hindi na lang, Troy?
0: Nagaanta ka bala, hindi kita malilimutan. Tony, nagigit kayo malimutan niya. Kano sa imo?
2: Wala nang ditindi si imo. Daw, mo na lang ko na ikaw na lang atag sa request ko.
1: Sige, kayo nalingaw kami sa imo. Plihan, taka may ano bukas pa. May bukas pa, kabalo ka maganta?
2: Balong kanta, pero

0: Hai.
1: Mi, siapa gila kau beri show? My butasna. Angsa.
2: May butas kali mo ya. Ara, ara naman si Ma'am Lorena. Ma'am Lorena de la Cruz, good evening to you from Roa City, Capiz. It's 8 minutes after 10. Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Truity Soy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: sa Zunis Uno,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yun,
0: ngayon,
1: hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus
3: Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Gakabal na po sa akin sa nayasama na yung mga sound effects. Mayari pa ko di isari pa ko, be? Ako naman na nga ito, nagpreparan pala sa mga madrama-drama bala, no? At least, di ba?
1: Dorumayo and Juliet.
0: Balik na sa phone pal, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis ng tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Araman ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Mga bakal sa inyong mga suking ang Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tawag na ka mo, XFM, call and text na hinahinaya imong Smart Globe, kaya daw hindi magkatawag sa Smart Globe
1: ka na. Okay, sige. 0972-0076-793.
0: Sa pa?
1: Sa liwat, 0912-0076-793.
0: Kag ang sa Globe, 0 9 1 5 8. Pati naman sa video ko yan. 0 9 1 5 8 8. It 3 1 1. Ano to ganito sa 4 3 1. Ay, ambot na lang ay dali lang gid. May ano, may inkwentro nga tabo diri sa aton nga area sa may Eskalante. Mati ka mo buwas sa Bullseye nga programa, kaya ang kompleto nga detalye igadulong sa XFM Sagay. Okay, may color kita. Ay, ginbutang yaman yaman. Oh, sige, mayong gab ilanda sa aton nga mga katropa nga nagapinamati isubong sa ilang nga mga salakyan sa ilada nga mga service da while naga-checkpoint sa palibot aton mga kapulisan, militar, kag mga security guard sa tag-sa-tag sa mga establishmento. Kaya kung wala sikyo, wala...
1: wala lupo.
0: Nga mungkin na dahil sa Lozio pangunang-una nga ang sikyo, kapalupok ka dyan sikyo.
1: Siyempre, kati...
0: Kagi ka sikyo, gali. Kagi ka sikyo.
1: Ipo.
0: Hindi namin, kuya, bala, ikaw kaya nag-security guard. Hindi kayo nakatilaw ka sikyo. Makitani ko nagpamangkot ko sa imo ko, nakatilaw ka na sikyo. Ang pamangkot ko sa imo, nakaagi ka sikyo.
1: Dari nga daan.
0: Ay, oo, ang gali, no? Sobra-sobra na gali, no?
1: Correct.
0: Security guard. Anong pagkid? Waiter.
1: Kaya?
0: Ng utility. Manager. O, diba? Bagay. Pero, dahil lang gid. Pasok-sokon taka bi-uniform, may kasikyo. Tapos i-post ko lang sa akong page. Tapos may gina-tuck-in ka mga tantay 8 di sa kilid. Bala, ang security guard di dyan bala nga uniform.
1: Basi, mamang, kung sila sa diin ka to nga agency. Tumod lang, ay ko ang talisin siya.
0: Hindi, kay ano, ibutang ta man lang yan. For content man lang yan. Tapos na ilang taon lang ginamon ko, ang ngayon ka mag-security guard, di ba? Tumod man, no? Medyo dako ba ni mo chan. Tapos mag-secure kita ng imong height ba?
1: Ang height ko dyan nakita mo.
0: Oo, oh, tsakto na. Kay damo mo ko makikita ang mga security guard. Dago chan, tapos putot.
1: Sige ah.
0: Tapos balos sa mga security guard. We, kamo na gani sa media. Damo man da, putot, tapos dago chan. Dumduman ka?
1: Hindi na ako mag-ampan. Ma'am, baba ko tani ang pang-agahan.
0: Mahala ka na ikaw na Japon niya, balikan di ba ako? Wala ko yung lamig yun ang balik ko, gina yung nagpa-remind din sa akon.
1: Masay mo yan.
0: Na pares parehos malanta. Ang importante nagapangabuhi kita yasing
1: formal.
0: Formal kagang ginapakaon natin sa aton pamilya. Halin gid sa aton nga kinabudlayan.
1: Correct, Jaya.
0: Oo. Halin sa aton kinabudlayan, hindi isa kinabulian. Dahil lang yun, ang may intra, dial lang kamo please. Kamo na lang tawag sa amon kay wala. Nagi kami tayo mag-dial sa inyo ang mga numbers kay damo-damo. Kaya kami ginakaptan din. Amon, duha kamot. Kung makita nyo kami sa actual nga nag-live kami sa amon program, makambal ka mo, ikaluluoy mo sila mag-program. Nuno ka namin lang pamati pagkatapos ang actual galing nga program, hindi basa-basa ang ilagay na pangkuti.
1: Bala.
0: Amon ako nga, ang kami nga mga DJs, agad yung mag-finger. Ano, diba, Dol?
1: Buhi.
0: Ay, hindi na yung finger mo yan.
1: Ano man gali?
0: Finger ka how?
1: Hand na ged.
0: Ha?
1: Hand na ged.
0: Dugang eh, may kulang. Hand?
1: Handler yan. Handler.
0: So may blue. Ano sugpon sa blue?
1: Blue balunggay?
0: Ah, nalipat na sa. Kung kamot gani ginagamit, ang tawag siya na hand?
1: Hand job.
0: Correct. Kung huyupon gani?

0: Ya naman galing.
1: Pagkumpukong mo pala, di ba magkakabal ang ilaw ka? Naisahan na lang. Hindi mo naman, hindi mo naman pala maalam pala. Kaya kakadisgrasya talaga sa'yo pala maalam. Eh, mayo na bala nga kung ginahuyop gani, sugpunan mo dahil ano?
0: Motor.
2: Ay, saan mo naman siya?
1: Kataleya Heart ba yung gabi? Watching from Mansilingan. Single dad lang da, Troy. Oh, mga single dad, eh, lang yun. Ma'am Kataleya, basi may load ka na, ikaw dial sa mo number, bla, kay para ma-istoryahan na ita. Kay duha ni Kalinya, mo nagamit. Mm-hmm. Kung makasunod ka sa isa kalinya, ang isa kalinya reserve namon para sa mga lalaki, para kasuryanay ka mo. That is why nga amo na nga mo nga ginporma nga mga linya kay para makaisuryanay kita nga apat kung may color nga isa.
0: Ano pala? May interaction sa isa.
1: Bali duha kalinya na gamit namon. So ang isa kalinya amo nang kay Dolpo ang smart
0: 09 0912 0076 793.
1: Kag ang sa Globe 0915-8311-431 0915-8311-431. Wala ni Guru. Do kamuya ba lang ang mga viewers ko bala sa FB? Nagapi na sobra naging kamuya. May ara ka mo pang data tapos gusto nyo man mag-intra, malapag lang ka mo na isang number kag kami pag hindi nyo patawagon. Nagapi na wapos na lang yun sila yan. Hindi naging sila yan magastos ang pangtawag yan.
0: Ganit man.
1: May gabi kay Emil Ferrer, Arnel Hilado, hi. Mayong gabi man kay di itong iba na wala umasahan. Mark Palyasan, hello. Ano lang, like and follow lang sa Troy Tisoy XFM. Kag, comment ka muna kung gusto nyo may ipag-greet subong nga gabi. Kag, Merkules, Tabuas?
0: No, Merkules. Martes
1: sa subong. Oh. Sige. So, Martes sa subong, may ara na lang kamo tatlo kaadlaw nga makahingagaw pa kamo padala sang Tansan, sang Gold Eagle Beer para sa ato na Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, which is 5,000 pesos ang inyo nga madaugan every week. Yara na kita sa ikasyam na nga draw sa palabuton ng Biyernes. It's October 2, 2026, week 9 na kita. So until week 12 lang ng amon nga para full ha sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Then sa November 8 ang amon na grand draw. Bantayan nyo ang mga cellphones ka grocery package nga ipanghatag sa inyo sa Gold Eagle Beer. So bakal lang kamo sa mga Gold Eagle Beer like Gold Eagle King kag Gold Eagle Beer 320ml. Ang Tansan nyo pagyabo, isulod nyo sobre ka puti, isulat ang inyong complete name, address, contact number kag suking atindahan nga ginbaklan sa Gold Eagle Beer. Then ihulog nyo ang inyo entry sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag Panay kay may available nga drop box para sa inyo nga mga entries. The more entries you send, the more
0: chances of winning.
1: Tanda gid ako. Lizel Sasota, good evening from KSA.
0: And mayong gabi maga sa mga matarong family sa Murcia.
1: Line number one, good evening.
0: Hello?
3: Good evening.
1: Hi, sino ni?
3: Good evening, Troy Angel P.
0: Oh, yes. Sino ni?
3: Ako ni Troy, si, ano niya, si Omen Lea. Mag-ano lang ko sa inyo, mag-salamat lang sa inyo nga maayo nga programa.
1: Dali lang, gid. Wala pa na mo na klaro imo name. Ang name liwat, sino to?
3: Romel.
1: Si Romel. Nga ang mapasalamat ka sa amon nga program kay
3: pagi sa inyo nga programa. Para kita mo ko sang sincere gid nga mga pagyan na.
1: Ba? Taga diin.
3: So,
1: taga diin siya.
3: Taga na surprise taga taga Cebu siya to ari sa Subong sa Iloilo. Nag-meet na kami, nag-meet na.
1: Pero ikaw sa diin, ikaw Subong sa Iloilo ka?
3: Sa Bacolod.
1: Ah, sa Bacolod. Sa din ka mo nag-meet sa Iloilo?
0: So, tinga sa Iloilo, ka mo nag-meet sa Bacolod ka?
3: Dari sa Bacolod, siya nakatabi siya.
1: Sa Iloilo na ang babae? Sa Iloilo na ang babae, work?
3: Subong, subong.
1: Te, pag meet up nyo, nagtabok siya dari sa Negros, kag nakipagkita sa imo?
3: Okay, opo.
1: Guwapa?
3: Okay man sa kay. Ayos mo na. Ay, kurma mo na.
1: Single?
3: Single mom.
1: Naambalan ka na ginara sa single mom forever. So isip-isipon mo mga pila ka nakabulan o kung pila nakamukabulan nga nangin ka mo since nga nag-join ka mo sa phone pal?
3: Palaguro ay mga kulang-kulang isa kabulan ay.
1: Baka dasi
0: ka. Bagod. Te, ano natabo?
1: Saan pagkitanay nyo? Ano kung natabo?
3: Ako na kanay nyo na medyo kusi-kusi lang anay. Kaya magpupagin man mo.
1: Ay, hindi ka kusik-kusik sa diin.
3: Kamot na nga, kamot pa nga na.
1: Makusik na ang kamot bala.
0: Mamutig ka pa.
1: Amo ni Mihan niya, pagkuha ko sa kamot, yung sulod na yun sa... Migo? Migo? Migo?
3: Ito muna, amon ito, ano na din mo na.
1: Pamati, Blanay, yung inyo kamot-kamot lang, amon. Amon sa una, ya. Pagkuha sa kamot, harik ka sulod ah. Yung madol.
3: Oo, yung
0: prima. Wala na kuya ka kamot-kamot ya ah.
1: Ginano mo dayon?
0: Yung momo? Sulod lang dayon ah.
1: Sa baba?
0: Ha?
1: Sa
0: hindi man.
1: Baba sa buli?
0: Ha? Baba eh? Kamuton mo pala nga.
1: Di ka mo namahaw? Sa di ka mo namahaw pagkitanay niya?
3: Tira lang sa terminal. Kaya mapuli sa Metro Cebu.
1: Ah, North Terminal o kung sa South? Ah, sa South. Sa South siya, no?
0: Sa Libertad.
1: Dito sa Peota ka sa Libertad. Dito ka magkitanay sa Libertad. Then, kitanay ka mga tapos. Pagkitanay nyo, nagrikta siya uli sa Cebu. Amo na?
3: Nagrikta siya po uli. Pero makikita kami liwat sa sino niya October 1 or 2.
1: Din siya kuno sa Cebu?
3: Sa Dalagit.
1: Sa ano eh? Sa Cebu.
3: Siguro nga ni Guru, basta siya pa. Siguro nga ni Guru, basta mati siya siguro. Ay, gatagwa na pag ulami ng tagmanay.
1: Away. Brown, auto sabong sa Iloilo, Guru. So, gabi-gabi. Gabi-gabi na kamugataw, ganay.
3: Oo. So, siguro nga tagmanay kami, gatagwa kami siguro.
1: Ano inyong sweet call nga duha? Sang sugod nga nangin kamo?
3: Gala.
0: Wow. Oh, panami, no?
1: Inyo sa muna, Dor, paano ninyo talaga? Ano nyo tawag niyo sa muna?
0: Sweet lang kid kami, sweet.
1: Ah, grabe ba daw? Ano ba?
0: Ano?
1: Daw, sulubayon nga, sweet call ba? nga sweet nga muna inyo nga na uyunan nga sweet call.
0: Amo na yung gusto niya nga tawagon, sweet.
1: No? Yak, no? Yak.
0: Eh, nga mayak, yak ang gina.
1: Sino na ang ginatawag mo, sweet? Si Ata?
0: Siya,
1: Si Dursha?
0: Ha?
1: Si Dursha?
0: Sino?
1: Si Dursha. Sakto?
0: Ang ba't siya ay?
1: Hindi ang tagaharo.
0: Ha?
1: Ang tagaharo, hindi.
0: Sige lang bala.
1: Si Dursha. Amo tong imo ginapuli-pulian nga bisan alas 12 sa tong gabi magtapos sa program ginasakyan mo gid jeep makapuli ka lang.
0: Si Tarsha.
1: Migo, anong imo mensahe sa imong nanubya diri sa phone pal?
3: Ah, kapamati sa tibong saan hindi ko man sa magbago para sa phone kaya ako man hindi magbago man para sa iya. Kaya ako man ay kapasalamat mo sa mga programa sa inyong duwa ni
1: Sorry kag ni Dolphy Mana. Mm-hmm. Congratulations and I hope nga muna nang forever.
0: Kabay pa.
1: Maano mo man, ma-discover mo man ang lugar nga Dalagit sa Cebu. Lamat, Migo, ha? Thank you, sir.
3: Okay.
1: Bye-bye.
3: Okay.
1: Mayo pa ni siya kay nakadumdum pa sa aton nga duwa nga may gipatigayon ta sa iya.
0: Kanya ka pa salamat.
1: Ang iba nagbalata na way nagidya ka dumdum bisan mag-message sa ako na.
0: Amo gyud iya eh.
1: Nambalang ko nagidya ko magdayunay sila kwa on gid ako sing maninoy. Di ba? At least di ba? Pero may ara may nag-message gid sa akon page man. Taga Kalatraba. May bata na sila subong isa.
0: Nag-reunited sila.
1: Oo, yeah. 1 year na ang ilang bata subong.
0: Ba Mayo eh.
1: Oo, mga chubby sila nga duha. Mm-hmm. Oo, mga chubby sila. Tapos may bata sa isang kabilog, isa nakatuig. Then nag-message ako nga salamat gid Troy kay tungod sa imong program. Nakabingbang gid ko kung nakabata na kami.
0: Wow!
1: Di ba?
0: Oo eh, Mayo ko na yan lang bimbangan.
1: Kaya... Biskan mo lang niyayang amon nga programa pero damo na diyan nag-ismer ng hunanay.
0: Damo lang mercy-mercy.
1: Yeah! Yeah! Pati DJ na dali. Lakapuli sa bakulod mo. Hapit lang to sa iya sa Cadiz.
0: Ang mga jugels gani iya, nakainom na ano.
1: Ano?
0: Ha?
1: Ano ilan na inom?
0: Jacolite.
1: Habi ko betadine. Eh napila sila nga lang nag betadine. Bactidol o kon Jacodol?
0: Ha? Si Jacodol ang
1: 10:44, balik pang phone, palabon nyo si Katropan Troy Tisoy.
0: Kan, si Katropan Troy Filangka.
1: At tayo nang kasadyana sa alas 12 sa phone pal. Diri sa XFM Katropa mo.
0: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glow to Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga

0: kape na may Sunthorn kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort ugas ang constipation. Mag premium D3 coffee mix ang solusyon. May Sunthorn nga bugara sa fiber, goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulik sa premium D3 coffee mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan ikape mo lang. Mag premium D3 coffee mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 coffee mix.
1: Sunthorn Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunthorn Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunthorn Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Dali naman. Balik na sa phone ba, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Troy Tilangka.
0: Kinadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar sa Santon Vitamin C.
1: Kang kinadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis po sila na kutis artista pa.
0: Sarang mabakal sa inyo mga suki nga butika. Sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy nationwide. Dial XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening kay Arnolfo Carbaquel, kag Adela Donina, watching live from Quezon City, Metro Manila.
1: Wow, ha? Thank you so much.
0: And mayong gabi sa kay Merlin Ponce sa Hacienda, Colombia, Barangay Malubon, Sagay 7!
1: Mayong gabi mula sa ato niya tagpalamati sa may Handumanan, Bacolod City.
0: Ah, sige na, dial lang mo kay para padayunan tang aton nga inistorya na isubong mga gabi. Kag ang mga katropa naton nga nagapatuyo, hindi ka mo mag-una tulog until such time nga hindi pa magtapos amon program. Kay nga ah? Kay nga ah?
1: Kay hindi ka mo kakadlaw?
0: Hindi. Uso naman. Subong ang bangungot. So, pandara lang ang inyong radyo kay malipay pa ka muna di ko may masulod mga color galing kay T. Hindi na ako mag-expectar kay as we mentioned earlier, it's Tuesday, right?
1: Mm-mm.
0: So, pag Tuesday, nagpangibabaw ang mga tag?
1: Taglugar.
0: Ang tagkuot naman niyara na sa mga Monday, Wednesday, na, Thursday.
1: Oh, yes.
0: Yung Friday, yung lain na naiyayaw. Sila na yung sa Tuesday kag Friday. Tapos Sunday, be, ano na yung Sunday? Mix na sa taglugar, tagkuot, kagano pag yun? Tagchop-chop. Yung gabi na gali sa mga nagahulat sang ilang mga empleyado pagkanto sa ilang mga opisina, most especially ang mga graveyard na doon ang tawag sang mga
1: slots,
0: so, ang mga panggabihan, no?
1: Gani.
0: Diri sa aton, may ara gi man iya service ang mga central, di ba?
1: Yes.
0: Nga nagasugat dulong sila ang mga empleyado, tapos may ara lang sila sing drop-off points nga paghulatan sang ilang mga upod sa trabaho. Muna nga may kasugat tulong sila nga mga service. Ang ilan na nga service na naka-tune in na sa aton sa 87.5 XFM. Doon naman mo ito nagligad kami nagtawag sa aton nga driver to ka central.
1: Yes.
0: Wala na sa kapabatsyag subong. Basi kung may nakuha to siguro nga number mo. Kaya basi, nag-plug to siya. Oo. Yan lang lingaw-lingawan bala kada gabi. Nga may teksan-teksan sa or wala takabalo ba si nagdayunay sila. Hari si, si Mario Herrera sang Kabankalan, Barangay 1. Good evening! Ay, di lang gid. Si speaking of Kabankalan, may nag-message di sa akon nga taga Kabankalan. Si Cardo Dalisay. Kagawad ni si Cardo Dalisay mo, no? Eh, dahil lang ha.
1: Ricardo Dalisay, man to sa niway man.
0: Ricardo Dalisay, dahil lang. Good evening, Troy and Kagawa Dolpi.
1: Kagawad!
0: Kagawad, di sa yan, di sa kagawad yan.
1: Kasi unga-ungad.
0: Dahil lang, gid. Hindi na subong si OC ang gina-file, Sir Troy, kundi ang i-file, resign. Kay balaan niya, gid, nga hindi na siya magdao. wala tayo kabalo, well, ang pride abi hindi ginaya mapaiway sa isa katawo
1: kung sa bagay
0: especially mo nang ginambal mo nga nga wala na giman sa chance magdaog, no? Mm. Tapos ma-resign siya. Hindi na siya mag-resign. Mapapili gina saya.
1: Mm, uh-huh.
0: Mapaswerte pa na sa base. May babuto pa ng liwat sa iya.
1: Wala na, boss na iba. Si kung tagaapag na siya sa kontraya kwartaya.
0: Te, wala gina chance, no? Wala na gina chance. Sa filing sa 28 patani mo, no? Why na gina, no?
1: Galing kay...
0: Kung may ara, be, ano, be? Kung may ara, TROB, ha? Nga ipagwa ang Korte Suprema. Madayon gin man ayan.
1: I don't think so.
0: Hindi na na pag-istoryahan. Galing man. Galain lang ang buhot sa mga naka-ano na.
1: Naka-file na?
0: Ah, wala labot. Nakagasto na ganyan nga daan niya.
1: Ang iba niya nga daan, nakapahimo na nila ang mga poster.
0: Ang akong gani kilala, nagapang libre na ito gani, kapi-kapi gani. Ang balya sayang-sayang ba? Wala ko gid na tigayon ang pangkapi-kapi daw. Ako gid ila nag-ganitan sa buong time.
1: Kay ano abi nga wala pa kasi ginakamo ano
0: hindi kiti syempre na normal man lang na kaya ara na sa aton konstitusyon nga tig election na gid man subong. Galing kay ti wala ta kabalo kung ano ilagi na sakuan ay sako isla perme sa impeachment ang aton na gasolina wala gid nila na solbar until now. Ang sa kuryente naman daw may gin kakasto nga VAT ambot ko makabulig ayan sa aton nga balaydan sa kuryente kada bulan.
1: Ang pamakota, VAT ganyan lang.
0: Dapat lahat tanggalin.
1: Di ba?
0: Tanungin natin ang caller sa line number one. Good evening.
1: Hello.
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Oh, good evening. Anong aton?
2: Sama, ayon pala. Ano, Troy?
0: Anong imo mabulig sa aton nga sosyudad? Dila binagid nga nagapangatubang kita subong sang krisis sa gasolina. Kag impeachment nga daw wala katapusan sang kung nanonano nga mga espekulasyon ang ginapagwa sang tagsa-tag sa kakampo. Anong imo matugda sa sina nga hambalanon?
2: Ano lang di lang kamo maduraan ka ano kapaglaan no pangamuyo lang just lang para ano just lang para makasurvive kung mga no, ginabaang kasalina.
0: Okay, goodbye. Wala ako na lipay sa imong sabat sa sunod na naging tra. Goodbye. Daya lang yung ban. Naka-intra na sabi mo. Daya lang yung ban. XFM call and text line sa Globe. 0915-8311-431.
1: Kag sa Smart naman, 0912-0076-793.
0: Hambali Michael De La Cruz, kung pwede bala makaka-phone pal ang 50 plus. Yes!
1: May 72 ganito ko naging tra sa
0: 79 gijay yan.
1: 79 to siya, no?
0: To be exact, 79 years old. Babayi. Pero gusto pa siya magpakalam.
1: Nan.
0: Oh, no age limit.
1: Yes. And no age bracket.
0: Yes. Sorry. Line number 2. Good evening.
1: Hello?
2: Good
0: morning. Ay, ikaw man ni Japon. Okay, goodbye.
1: Ano ka pa na? Wag na bala nga. Ano bala? Sa sunod naman ka mo intra.
0: Oh, sa sunod naman ka mo intra. Okay. Mm-hmm. Eh, lingan na kami sa inyo mga tingog. Wala man ta Japon. Wala man Japon kapuslanan ng atong naging naistoryahan. So, much better nga mapamusic na lang sa subong gabi. Nugon sa amon kurente ka. Mahal pa ng mga daan. Ang gusto naman masalang. Arang siya sa jagi tayo. Oo. Oh. Tapos daw na notice ko nga daw kagamay sabong sa mga babae. Kapay munong ng mga babae sabong.
1: Napaka ano na guro.
0: Nagpakalinong na sila. Kaya nga mas pilion pa bala sa mga babae sabong ang peace of mind na ginatawag. Kaya nga ikaw lalaki nga nagapamati sabong agabi. Ako unuman o kung si hindi, mangita kagid sing iban sa dalayon. Sakto?
1: Ano galingin sugo sila?
0: Magmuad ka magpadamo.
1: Mayo ka na gets mo dahil.
0: Wala ka kabalong apostolis mo sa una.
1: Nakagin mo kayo yung this.
0: Apostolis ko on the other side. Ano sa pat ko na yun ba? Oo, di ba? Hindi ka na paggawalon ng mapa-ano-ano pa tadi. Mga lalaki kita yan mo. As long nga may ma-ano gani, may masakay sa aton nga mga tawag sinigan ni man, palupad hangin nga istorya. Ang sala, ara gina iya. Di ba?
1: Gani, kay ginako ko nga.
0: Sa imo nga sala.
1: Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako. No.
0: Pila na lang gid sa mga lalaki na bilin nga naga stick to one. Pero arang stick to one na. Kita ko na to sa masahian.
1: Stick to one kada.
0: Mapamasahin na sa. Troy kag Dolphy, ari kami di sa Rojas ga pamati sa imo. Salamat gid Arlo Ayan La Cuesta.
1: Wow.
0: 14 minutes after 11 o'clock, more music coming up. Stay tuned on XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mamibili sa mga pagkita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: It's 35 minutes after 11 o'clock. Thank you so much for tuning in. And na ang aming programa Phone Pal will be back tomorrow, same time from 9 in the evening until 12 midnight. So, madamang salamat sa mga tech on duty, sa tanan nga station manager sa XFM NIR Kagpanay, sa ngalan sa ngamon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas!
1: Muchas gracias.
0: Pabos!
2: Centro, comes sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Kamusta ka?
4: Ayaw na.
5: 103.9 XFM.
6: Sample Plus Gold.
7: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Mike Next. Kandilis. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakaka-tibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Sampon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Sampon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Sampon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sampon Plus

0: Sumabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: down pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Asia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking tutupan

0: sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sampon Gold

ka na with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya,

0: Kung sa pagbiyahe, anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako, sunod din. Ramo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients, ininga collagen kag glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Naa XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Naa XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kag.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Naa XFM kid how?
7: Imo.
6: XFM 103.9.

0: 93.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng tayo sa akin.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitalit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: Down Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nani ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, bla, may harap ko sa mga balita, bla, so, nami, bigit mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Pilipina ang anit mo, Del Pa, ang nakakainis na kuto.
1: Xanthan Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one. Sa presyo,
1: magaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa mga kitipan.

0: ulo. Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen ka glutathione. Makapahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakli sa mga balita, blabos, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakag,
5: wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
5: Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
8: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ng akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
12: Nga, XFM, kid how?
13: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Inanyang music, ah.
15: Wala isang konkreto nga sabat.
16: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
12: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, gid how.
8: Timo!
16: XFM 103.9.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo bang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Sa gari, sa ka-service ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dayon, wala nang kasakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
13: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
16: Nga, XFM kid how?
17: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
16: Nga, XFM kid?
17: Inami ang music ah.
16: Nga, XFM.

0: rason, amin kasi mga DJs nila kan.
1: Wala asang konkretong asal. Kag
2: wala asang katumbas nga rason kun naka-ex.
1: Simply
3: may how kita
1: pa. Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gidhaw.
4: Di mo.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Labas yung nabibigit sa mga DJs na nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
0: Santon Gold.

0: Dex Plus?
1: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Sister Pain.
5: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmig ka pala wala sa mood, nagkabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyan

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
6: Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis.
8: Wala sang health benefits.
9: Switch ka na.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: By Stevia and Natural Sweeteners.
12: Halin sa Stevia Leaves.
13: Ang Premium D3 Coffee Mix.
14: Ang may aramat sang vitamin D3.
15: Kag pampapasgog sa aton nga tulang.
16: Pampangkana sang uto.
17: Kag pampaimprove sa aton immunity.
18: May Santon. Nga bugana sa antioxidant.
19: Premium D3 Coffee Mix.
14: Madami ta. Super healthy pa.
15: Mabilis sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhong Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhong Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhong Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag-Sister Pain,
4: muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag-Sister Pain,
2: ang garang pain,
4: fast and safe.
2: Sister Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain,
4: mabibili sa mga butika.
2: Santhong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayang kapa.
2: Santhong Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM
8: Bacolod,
6: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
1: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
7: Go! Let's get it!
6: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
7: Uh-huh.
6: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
8: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, bla, may harap ka sa mga balita, bla, so, nami, bigit mga DJs, nila, kanjo, bla,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pag-
5: oh, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shanon Siang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Kamusta ang inyong mga tulog? Kumusta ang inyong mga bugtaw this September 30, mga katropa? Uy! September 30 na! Tasigsang aton nga mga katropa. Galakat sang panahon na ulihin ang adlaw sang bulan sang Setyembre siniya nga tuig 2026. Was October na! Dasig no? Ate, imagine! Kadasig lang mga katropa, dugay-dugay kibot ka lang ang gakanta ka na the Happy New Year. Or dugay-dugay, Happy Birthday. Kaka-birthday mo lang tapos maliwat ka na magka-happy birthday. Te, imagine, pila ng edad mo makibot ka lang. Nagaduga ka, nagaduga. Pero ang banila gani, it's a blessing. Kung nagaduga ka, nagaduga ang mga birthday. Meaning, ti ikaw, nagalawig ang imuyang experience, ang imuyang kabuhi, ang imuyang tao nga na meet, mas nagadamo, di ba? So sa mga nag-celebrar, madrasang yailaya nga kaadlawan sa buong mga katropa. Kaadlaw sang Miyerkules, sariwat, September 30, 2026. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Yan na. Kaya siyempre mga katropa, ara kita subong sa ato niyang Facebook Live. Mga katropa live, the live kita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And babatian mo kita ha sa inyong mga tagsa ka radio, ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. And oras natin alas 5:11 na. Oras! 5:11 in the morning. Amat-amat ang tradiga mo. Kag so far, matulutog now ang aton nga panahon. Bado ka namin, Gidman. Wala. Ano lang, pangurumbot na rumbot. Ano? Sa aton nga mga hiligdaan. Galakat ko sa dalan, pakadto dire, no? Sini nga kaagahon. Oh, bado ka tugnaw, ha? Naka-perfect ang akong sweater today. Kay bugnaw! Tugnaw, kasi abi ma-feel mo ba nang abo aga? Pwede ko ka banas, nagidiba o kaginot, nagidiba? Subo niya tutulog tugnaw. Or dari lang niya sa takuli. O sa inyo, dari init man. Austus, hindi man. Anyways, mga katropa, hati, matamat na komento dira sa inyong mga pa-shoutout and pa-greetings sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Sa mga katraparaton, go, go, go na sa ating comment section. Namatamat na komento sa inyong mga pag-greetings at pa-shoutout sa mga birthday na daliwat ha. Kasi magsunggod ang imong abyan, ang imong kahigugma, ang imong asawa. Birthday agalido, wala mong gitsag yung greet. Happy, happy birthday aga. Sa ilan ni Mama Shirley Arevalo, good morning. Hamalinga, good morning. Blessed Wednesday, everyone. Sa kay Kim Harris Co. Rodriguez, good morning man. Sa kay Mamay na Celia Dora Dumipig, napatamyo niya ang mga Mom's Chapter. Tara sa may punta tayo-tay. Good morning sa inyo. Sa kay Sir Jill Wien, good morning man. Kapabugtaw ba? Sa ilan niya Johnny Ordonio, good morning man. Salamat sa pagtutok. Kag mga katrapati sa update sa lakas ng panahon na nag-apekto sa gihapon nag-enter Tropical Convergence Zone kuno ITCZ sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Kag diri sa Negros Occidental, pila ka LGU sa gihapon ang maka-experyensya sa magulumon nga panahon kay may manipis nga pag-ulan kun rain showers kag thunderstorms. Sa tugas ang ITCZ kag ang kapas ko gunsang hangin, light to moderate mga katropa. Directions ni north, east, southwest. Sa mga nagapandagat, nirabala, no? Samtang naman kahapon na tiilipay na kita itong wala sa low pressure nga pasulod sa Philippine Area of Responsibility. So mga katropa, may na-spot na naman o kita dire santo sa data sa DOST Pag-asa nga mayroon naman siyang low pressure area nga ginamonitor sa gwa sa Philippine Area of Responsibility iniang LPA-09H. Mayara naman! Pero ti mga katropa, ripa ni siya sa gwa sa PAR o kung Philippine Area of Responsibility. Pero tayo, pangandam lang, no? Sa inyong diratanan, tungod nga tayo may thunderstorms ng mga advisory, dala lang sa payong kalo kaputin mga botas ninyo sa gihapon. Oras natin alas 5.14 na! Basta ganit mag alas 5.10 onwards. Siyempre mga katropa, musika ka na naman ang ato niyang dapat bantayan na kada aga. No? Samtang bagong bugtaw kada nga daw makasaot kagit balasang mga nangal pang chamba chamba pang chat chat chat chat pang disco na pang bailihan di bala mga katrop mga musika. Kag, syempre, no, ari na, tutok na. Kag, hindi nyo pag-ilisong yung mga tags sa radio. Ari na mga musikahan, kag na magabalik kita mga katropa. Patapos man, sang mga pahanumdum. Na mismo ba lang bailihan? Di magkabala ka. Biskansi mo da sa mga kusina. Da, sige, kag mag-brother Louie Louie ta.

0: panalong panalo, Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Hihimo. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Enang babalik sa inyo mga racho, mga katropa rin sa programa natin Exciting Pilipinas sa Kaupod, sa kihapon, sa katropang Wendell Balinario. Good morning! Good morning sa inyo dyan. Oras natin at 5:28 na. Oras, alas 5:28. So, mangyang aga mga katropa. Siyempre, dari sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo nga tanan. And mga katropa, naluto na ba lang mga tinigang? Ano, anong sudaan nyo? Daan subuman ako nakainit. Nakamutira kape para sa ato nga pagpangape this morning. Ano, sa mga mahilig sa kape. Iban ti gatas na eh. Iban tea. Di ba lang? Iban niya karikta pa mahaw. Away na. Away na duruga mo. Pakalda so na. Pero ito mga katropa, Ari Balao, i-share tira sa inyo ang aton nga TikTok and videos. So, syempre, sa itong panimala, especially kung may mga kabataan kita dira, mga katropa, may mapatian kita sa nasa mga kanta nila. No? Please, either kanta ng mga existing songs, pero hindi nila bala masamputan. Or meron man sa mga songs nga ay mga songwriter ni sila daan and composer kung mga bata pa. Abis ka nakuha sang gamay ko. Isang bata pa ko. Nagaanong man ko, nagahimo-himo ko balas ang kantang akon lang, kagtonong akon lang, tapos kinakanta-kanta ko, diba? Amo na mga mabatian natin sa mga kabataan, either mabatian nila, ma-recall nila, sa nag-uso tong golden, tanan nga bata ga, diba? Pero kis ati ka muna, gakanta sila sa mga nila masamputan. Pero usually, gada sa mga kabataan, no? Ang unang nila nga mga kanta, dati mga nursery rhymes. Or, ang mga kanta ba lang ginatudlo sa mga daycares, mga lupang hinirang naton, dira? Ang aton nga mga bahay, kubo, diba? Or mga kanta ganyan ginatudlo sa preschool. Kung nagkakabatian nila sa TV, dira, o kung sa TikTok, o kung YouTube, kung permiso sila nag-cellphones, no? Pero aray ba lang mga katropa, kahit trending ang hininga bata, subong sa TikTok, makangod sa nga cuteness. Well, nagkakanta sa pambata nga kanta mga katropa. Pero si Tuto, though, medyo slang pa kayo, pero nami mantingo ga. Naglambutan niya sa 1,000, malapit na 100,000 reaction on TikTok. Mga katropa, up din nyo kita pala, no? Aray, sumag-live sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Aray na! TikTok ka na!
1: Ma'am, tag-bilip ni Ma'am, la.
0: Mm-hmm, go.
1: La.
2: Bahay! Tobo! Tahi! Munti! Tahaman! Tuon! Ay!
0: At saka
2: mainom
0: laban
2: sibu
0: sibu
2: kama
0: pisa ama bawang at sabat ay puno lang. Sama na mga katropa, no? Ang iyagin ka taga bahay kubo. Diba? Pagkatagsing sa tingo, gano? Cute-cute, wala. At tarit! Hindi na sari-sari. At tarit-tarit. Pero amuning mga moments, mamula nga, malingaw ka sa kabataan. Amun mo na mga bata sa balay. Ginapakanta ko na, kanta na yan, kanta na yan. Tapos ka kanta, wala. Tapos hindi bala kasampot. Hindi ampot, pero ahambal, na. Hindi ampot pero akanta ah. Pero notice sa ulo ya gagakarikol ya. Pero sa uli hindi daw na out of focus si baby boy. Kaga wala na siya nagkanta. Una-una may arap pa sa tono, nagamatamat siya, high pitch, tapos naghutik na lang siya sa punta. Kaya damo sa mga netizen ang napawaw at napasadya sining video sa TikTok. Kaya nyo man, upload nyo man dira mas yung mga videos, makamasa yung mga kabataan nyo dira. Masi pala mag-trending, makahata good vibes sa mga netizens. Oras na ito na lang, 5:33 na. Uy! Wala na kita isang oras. Pero tamiyaw na danay, mga katropa natin nga nagatutok subong. Diri sa aton programa. Sa ilan ni Sir Leo Pasiga Reyes, good morning. Sa kay Ma'am Lina Antonio Talde, kinapatawiyaw niya. No, si Sir Win Saminas, sa Sir Jelwin, Pastor Domingo, Pastor Winston Villanueva, Sir Domingo Galis, si Pastor Winston Villanueva, Ma'am Miss Pam Moreno, Ma'am Rina Diestro Gonzalez, kag sa ilang sa aton nga CEO, mga katropa, no, si Dr. Romilito, ay napatamiyaw man rin yan niya, o katropa, exciting. Sa kay Ma'am Cheryl Carisma, good morning man. Sa mga taga-Himamaylan chapter, dira mga bato chapters ang class nato. No, kung katropang listeners and solid supporters, good morning man kay Jomar, Janeline, Leah, Mulin, Toto, Janeline, kay Leah, Kanemfa, kay Bolading, kay Neknek, Kawalita, George, kay Gingging, sa kay Merlinda, kay Mary John, kay Bebot, madamong salamat sa inyo. Kay Sir Jalwin, good morning man ah. Diambalya, opening na buwas ang Mascara Festival 2026. Kagtigin na pamangkutan ni kahapon sa press con, mga katropa, ti magabukas na buwas ano, ang mga kiosko sa Bacolod Public Plaza kag sa BCGC. Mag, ano ni sila, no, mag operational ang ilang mga kiosk, mga katropa. Halinya, alas 12 ni sang ugto hasta alas 2 sang kaagahon, kung weekdays, kung weekend naman, mga katropa, alas 3 sang kaagahon. Okay, ready na pala kamo? Ready ng bulsa. Anyway, sa makisandya kita sa Mascara Festival 2026. So, thank you so much sa mga nagtutok sa aton. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, sa liwat Ma'am Shirley Arevalo, kag ni Kim Harisco Rodriguez. Good morning and blessed Wednesday, everyone. Thank you so much. Mga katropa, kaupo din yung saliwat si katropang Wendell Balinario. Hindi nyo pagnisua ang inyong tag sa karadyo kay Magabulos and The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita, mga katropa, sa Express Balita. Kaupo din si katropang Franz Andrew Burgos. Thank you so much sa saliwat. And happy, happy Wednesday sa inyong atanan. No, kita kits boss, ah. Halong sa mga nagabiyahe. Bye-bye and good morning!
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili

0: Politika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kutipan ng Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyang kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
3: Mga katupa, exciting!
4: X! XFM!
5: FM!
3: Yes to Health!
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health! The Secrets of Health! Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health! The Secrets of Health!
7: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa The Secrets of Health. Kunsa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sini nga lawas, at pagbulong sa mga balatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sininga episode sa itong sininga pag-pangalagad. Sample.

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Gani aton nga karuntunan, ano, kung ano pala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sini nga lawas kagini mabugat sa aton sini nga sistema, ilabinigid sa aton sini nga tiyan, kag sa aton sini nga tinai. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala, kasubong para sa traffic flow. Ay halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon na to nga aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai, kasubong sa isa ka highway. May ara sa nag-aagi dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Gagmay, madasig ni sila ya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila ya. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa, ginatuwag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi, tsaktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kun maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una, nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kun ang mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin, una na to, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protein kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Pero hambal sang kilala ko, anon mo yan do kay una pa kung kisa, maurot ang kanon ha, sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagakaigo sini nga pag pasunod. Kini ginman man digara, mga Pilipino ginman niya, tuman ginman niya ka palakaon pag-abot sa kanon.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon naton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos eh, pasunod naton ang motorsiklo. Nambal sang kilala ko. Sa posible ginadok makalusot-lusot, pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling naton kung unahon naton ang fats, unahon naton sinikaroon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga tiyan. May traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaya nagresulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga tiyan, pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga sintomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon na ginasulod naton sa aton sa nga lawas.
0: Santone Plus Gold.
2: Kani, mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sa mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number one, diri, dapat ta, antes kita magkaon, pwede kita, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini, gina-prepare ng aton sininga digestive tract. Kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon, mani mo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, magnami man ang aton sininga, o kon ma-aid man, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest na aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gininom natin yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Santone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: The Secrets of Health.
2: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santone Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa doon kanami gid ha, iinom pagidliwat pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo, nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ininga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton pala sa aton sining mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Daw kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. May kilala gani kita sininga diabetic, pagkatapos kaon, as yan ka, galakat-lakat ko, tapos kaon, mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy. Unlike before, sang why pa ko nagagamit sang Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: The Secrets of Health.
2: Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sa inyong preference. Pero mas bintaha, kung may Sunthorn Gold Herbal Tea, kami nagabulobalanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sa inyong blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sa inyong digestion and absorption.
0: Sunthorn Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Number 2, nga isunod na ton sinig, ang aton sining pagkaon na sang mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Nga man, kahit kung kauno na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas, ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi karon may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix no, raw salad gani kinasuggest na ton, pwede mo ina sila ma-mix kang mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina-kaon. Kay manamigid kung makaon mo na siya, nga waay pasing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang iningaton sining ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sining tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sining lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
1: The Secrets of Health.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sininga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan o kung ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kun may linaga kabi nga okra, o kun ano man nga utan nun ah, nga ginautan na to dira, pwede ini amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kun sinabawan naton nga utan, o kun aton sininga linapuhan.
0: Gusto mo ba ng

0: And then sunod naton sini nga isulod sa aton sini nga baba kun sunod naton sini nga kaunon diri na kita sa proteins plus carbohydrates sa muna ning pinaka main meal naton na tiara na ang kanon sina kag ara na ang sudan. Butong balon may protein na kita kag may carbohydrates.
1: Seven plus gold.
0: Kag kun nga ang kinanglan naton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga tiyan. Kag kinanglan naton may nauna gid dito sini nga fiber. Pero dapat man naton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kun hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon. Kag ginasuggest no, ang mga mamagaan lang protein sa aton sini nga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Tang iban sini sa mga nagakaon sang isda, tiyan na recommend mo sang iban sini nga nagakatuon nga pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Gagang aton sini nga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ginasuggest mo sa ibang sini nga ang sababla nga saging pwede man ato nina makuhaan sa aton sini nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun ginasuggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrate.
1: The secret of health.
0: And then lastly no, sa aton sini nga pagkaon, may ara pagkita kalanon masunod sa aton sini nga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats.
1: Basanton, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amuni ang virgin coconut oil. Ang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yan itong mga fat, soluble vitamin.
1: Seven plus gold.
0: And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon, para nga masettle lang aton sa ning stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho o kun luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kun dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
1: Free coffee mix.
0: May nagapamangkot sa aton na no, kinanglan gin mag-dessert pagkatapos kaon. Amo ning kalabanan eh. Hindi kumpleto kuno ang aton sini nga kaon kun waay sing dessert. Pero di, kun ibasi naton sa mga pagtuon, di ang sabat dira duha lang ka letra, letter N and letter O. Ang sabat sini no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon.
1: Seven plus gold.
0: It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man ni siya biological need naton.
1: The secret of health.
0: Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun kakaon tagan isang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag ni ang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. To so summarize ang aton sini nga orders ang pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi o kon herbal tea.
2: Southern Plus Gold.
0: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kay nga man, kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Blood sugar spikes ang isa sini sa aton sini isa ka problema. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga siyan. Kung ginauna naton sa aton sininga pagkaon, among heavy proteins or fats. So, hindi man siya paborable sa aton sininga siyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ng aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
2: The secret of health.
0: Posible nga magresulta gali sa ginatawag over eating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Southern Plus Gold.
0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na kung sini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabalik ako ng aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C.
2: The secret of health.
0: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes, to help.
0: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos sa, pero gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man, hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabuka ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kun ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gid sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kun pilagi na kabilog nga prutas ang masamin naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton, pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
2: Santon Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
2: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: And then, premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sa inyong kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malungkot

0: Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang ato sa FDA, yung Food and Drug Administration.
1: Yes!
0: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Pili lang ka mo dira. Kaga pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. The Secret
2: of Health. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo iya gina-detox nga aton lawas sa nagulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina, indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamoda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gyud sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingot.
4: Yes.
2: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sining nga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
4: Mm-hmm.
2: So nagainat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sining lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. The Secret of Health. Kung may ara kamo problema na sa mata, mag Visionix Plus.
4: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kun ano pa nga posible makapakapoy sa mata, kinahanglan gid dela mag Visionix Plus for prevention.
2: So mag-Visionix Plus kita kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Specially made to maintain good eyesight gini niya Doc Leo. The Secret
4: of Health. Sagari pa kay Sir Josil. Sabahan na ating alanga. Nagpapasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon no? Basi may kulang. Mayin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga doon medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayon nyo paglabing-labing ni Mrs., mas magahanuot ang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glowta Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glowta Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hood at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa

0: Abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
2: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
3: Yes!

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-iritara sina? So pinakaman nami, sani, kundulaon na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kagundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cess the pain.
2: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang lan mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang cess the pain, hatagigit tiempo nga makarecover ang imo sining unod.
0: The secret of health.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, kapala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin pala sa Santhon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
0: The secret of health.
2: Sa mga hindi maka-inom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhon Gold Herbal Tea or Santhon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhon Plus Gold.
0: The secret of
1: health. Ini, ang inyo certified naturopath or practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santhon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Mike X. Kendall. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Mga katropa, excited!

Center. Mga balita nga una mo babalak. Tribo nga Batian Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga. Pinagi sa ginti kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6. This is 6 na mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsining kaman sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpaligag sa tunga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, lao kita subong sa Miyerkules, Setyembre 30, tuig 2026. Muling adlaw sang bulan sa Setyembre. Pagsubong adlaw, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinares.
1: At si katropang Franz Sandro Borgo. Sigadulo naman sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira subong sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, kagang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Pero magkita mga katropa sa XFM sa Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, di ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download ang ating official streaming app sa XFM Philippines. Trasin nyo ang mga Android phones, mga katropa. Pangitan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install, kag ma-download nga libre. And mga katropa, ma-access ninyo ang 53 on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayaraman kita sa text line na dari sa tanong istasyon ng ating numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na. Mga katropa, aton padulungan ang mga headlines sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa, dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
1: Headlines. Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Tatlo ka mga lalaki gindakop bangod sang kapin 2 milyones pesos nga shabu nga na-recover sa barangay Singkang sa siyudad sang Bacolod.
2: Masobra 10 milyones nga balor sang peke nga sigarilyo na kompeskar sang kapulisan sa Himum Island City.
1: Intablo sa Bacolod Public Plaza. Kunitablado sa Bacolod Public Plaza gamiton giyapon sa pagpasundayag sang talento sa tiyon sang Mascara Festival. Kaysa itong mga headlines sa balita sa nasyonal.
0: Express Balita, National News.
1: Manubo ang pondo sa Department of Agriculture sa 2027 budget, isa kapamahog sa food security sang nasyon.
2: House leader interesado sa dugang mga alegasyon ni Anay Senator Trelianes Batok sa pamilya Duterte.
1: Nagsatang ang mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, International News.
1: US President Trump nagpakamalaot sang pagiluhay sang UK sa lima ka mga suspek sa terorismo.
2: Netanyahu nagpadulong sa United Arab Emirates.
1: Kag mga katropa, sa ito naman nga headline sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Filipino-American runner nga si Victoria Bosong nang ibabaw sa 800 meter heat sa Asian Games.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, Patrick Garcia nagpahayag sang ilapag bulagay, rason sang ilapag bulagay ni Jeneline Mercado after sang 18 years.
1: Kag sa ton mga katropang balita special kaupod si katropang James King. Ano bala ka importante? Kag mahal ang pagkaon nga may bulawan. Alas 6:21 na. Inyo na ba tema katropang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulong sa inyong mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At ang napadulungan ang detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Nakumpiskar sa kapulisan na masobra 10 milyones pesos nga balor sa smuggled cigarettes sa sityo Batang, Barangay Talabaan, siyudad sa Himum Island, kagaon sa Setyembre 28. ang naresto gin kilala kanday alias Omar samtang nakapalagyo ang duha ka mga upod sini nga gin kilala kanday alias June kag alias Jake nga lunsay mga residente sang Hulusulu. Sa next information sa Police Regional Office Negros Island Region na Compro NIR, ginlunsar ang joint operation upod ang Regional Intelligence Division, Negros Occidental Police Provincial Office, Criminal Investigation and Detection Group, Regional Forensic Unit NIR, Regional Highway Patrol Unit NIR, 4th Special Operations Unit Maritime Group, Regional Intelligence Unit NIR, Philippine Coast Guard NIR kag mismo ang Himamaylan City PNP. Natigayon nga makuha ang 63 master cases sang DNB cigarettes, 74 boxes sang DNB cigarettes, 25 ka mga master cases sang YS menthol cigarettes kag 102 boxes sang YS red cigarettes kag mayra sa kabugusan nga balor nga 10.2 million pesos. Sa karon nakauno sa kustodiya sa kapulisan si Omar kag ining magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10643 o kon Graphic Health Warnings Law kag Republic Act 12022 o kon ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa karon, nagapatay na imbestigasyon sa kapulisan sa pagtumod kung sarihin gikan ang nasambit nga mga kontrabando.
2: Dako pang tatlong kapersona sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa kapulisan sa Porok Gracia Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod, gabi sa Setyembre 28. Ang mga dadakpa na ginkilala sa Kanday, Asnawi Haji Muhammad, 45 anyos, isa ka 17 anyos nga lalaki, kaglunsay, mga residente sang Vena Park, Barangay Villamonte, o kod Villamonte, siyudad sang Bacolod, kag John Fred Denesa, 25 anyos, kag residente sang Porok Kaingin, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. Sa andig sa impormasyon sa Bacolod City Police Station 8, nakuha sa mga suspek ang 4 ka mga bulto kag 7 ka mga sachet sang shabu, kalaki pang bypass item, isa ka pribado man nga salakyan. May kabugusan nga kabugaton ang shabu nga nakuha sa mga suspek sang 280 grams kag nagabalor sang 1,904,000 pesos. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspek kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Patay isa ka lalaki matapos siningigin tiro sang wala makilala nga suspect sa Porok Senyora, Barangay Salvacion, Banwa sa Murcia, aga sa Setyembre 29. Ang biktima, ginkilala sa kay Ernie Tuazon, 53 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. So na sa kay Police Captain Hani Labarong, Chief of Police sa Murcia PNP, nagabiyain biktima sa iyang tricycle kag nagpundo sa higad sang dalan kag nanaog bango dini ang may gin istorya. Inali na lang ang may nagpundo ng motor sa piyakadalan. Kag nanaog ang angkas, kag ginapatian, nagpalapit sa biktima kag gintiro sa makapila ka beses. Nakagom sa pila sa lawas ang biktima. Tugas ang pagtiro kag giningin nila sa ospital apang gideklarar ga dedo na rival sang doktor. Sa tama suspect gilay nga nagpalagyo matapos ang pagpanglutang kag sa karon nagapatay imbestigasyon sa kag sa motibo sa krimen.
2: Ginakompirmar sa punong barangay sa Barangay Salvacion, Banwa sa Murcia nga wala sang kaso sa barangay ang lalaki nga gintiro patay sa Porok Senyora aga sang Setyembre 29. Ang biktima ginkilala sa kay Ernie Tuazon, 53 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Jenny Jimenea, wala man ini may nabaton nga impormasyon nga mayara sang reklamo sa lugar ang biktima kag iya nga ginpahayag nga si Tuazon ang ginatudlo nga may kaantanan sa kamatayon sang 82 anyos nga lalaki sa Barangay Hantumanan apang iyang ginklaro ang pangalan matapos nga magpa-interview sa media. Dugang pa ni Jimenea, isa ka security guard sadto si Tuazon apang sang pandemya hindi ang nawadan sang trabaho kag nangin isa ka tricycle driver. Sa karon na ginahibalo pa sang kapulisan ang motibo sa krimen kag pagkilala sang suspect nga ara sa likod sang pagpangtiro patay.
1: Comelec Negros Island Region naghingyo sa mga election officers na magulat sang anunsyo sa sulod sang napulo kadlaw. Kumbala may temporary restraining order nga ipapanawag ang Korte Suprema angon sa postponement sa barangay kagsangguniang kabataan elections. Sunod kay Regional Director Attorney Lionel Castellano, nabato na sa Korte Suprema ang petisyon sang Lunes kag mahimo sa sulod sang napulo kadlaw magapagwa ang Supreme Court sang ilang panindugan. Kung matapos ang napulo kadlaw nga wala sang tikang ang korte, nagakasayuran nga ipatuman ang postponement. Apang kung may magwa nga TRO sa sunod nga nadlaw, sunod kay Attorney Castellano, nga kung sa pagtanaw sa COMELEC nga kulangon ng oras, may mo ang COMELEC makapaisol sa petsa sa eleksyon sa sulod sa isa kabulan. sa Lunes, ginmando na ang paghimo sa mga election paraphernalias para sa BSKE. Bangod ng pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr., sa Biyernes ang postponement.
2: Bangod sa liwat ng pagtimbuok sa presyo sa gatong, bunga sa nagpadayon ng tensyon sa Middle East, ang provincial government sa Negros Oriental ang nagpatuman sa compressed 4-day work week. Ang ginangatrabaho sa Kapitolyo ang halin Lunes tubtub Huwebes, halin alas 8 sa aga tubtub alas 7 sa gabi. Ang sinumang empleyadong leave sa mga adlaw ang mayara sang charge nga napulo ka oras sa iyang leave form. Permado naman ni Governor Chaco Sagarbarria sa Setyembre 26 ang among executive order kag ginsuguran patuman sining semana. Sa bahin naman sang Negros Occidental, masulod na sa 8 ka bulan ang compressed work week sa diin ang mga empleyado sa Kapitolyo ang may 3 ka adlaw nga pahuway. Ang ila trabaho amo ang halin Martes tubtub Biyernes, halin alas 8 sa aga tubtub alas 7 sa gabi.
4: Nagaprepara na Bacolod City sa posibleng epekto sa
1: Nagaprepara ng Bacolod City sa posibleng epekto sa nagapadayon nga El Nino ay labi na sa posibilidad sa kakulang sa supply sa tubig sa syudad. Ini matapos magbakal ang lokal nga pangulohan sa duha ka water trucks nga nagabalor sa kapinjis milyones pesos nga mahimo magamit sa paghatag sa tubig sa mga panimalay kung magkulang ang supply. Sino kay Disaster Risk Reduction and Management Office DRRMOH Dr. Ana Maria Larni Pornan kabayan ini sa preparasyon sa syudad sa epekto sa El Nino. Ginpahayag naman ni Mayor Greg Sataya nga gintun an pakaupod sa City Engineer's Office ang iba pang mga posibleng sources ng tubig. Samtang nagapatay na ang syudad sa pagulat sang sama talin sa Bacolod City Water District o kon ang Basiwa Kagiraya Water Corporation tuhoy sa ilang mga solusyon sa nagapatay ng problema sa water supply. Nagapangayo man ang alkalde sang update sa 5-year plan nga para sa joint venture agreement sa Basiwa kagsadto Prime Water nga sa karon ginbuslan na sang Hiraya. So na sa DOST Pag-asa, ang El Nino ginapaabot nga magapadayon tub-tub sa first half sang 2027 kag may mga magresulta sa mas mabasko nga El Nino antes matapos ang tuig 2026.
2: Alkalde sang syudad sang Silay kag banwa sang San Enrique ang pareho nga nagapangilwala nga may active cases pa sang African Swine Fever ang lokalidad. Nagwaabi sang report sang National ASF Prevention and Control Council nga may petsa nga Setyembre 24 nga may active cases sa syudad sang Silay kag San Enrique. Nagapakita man ang among report sang council nga badamo sang banwa kag syudad sang Negros Oriental ang may maaktibo pa nga kaso sang ASF. Ang report ang may nakabutang nga may logo man sang Department of Agriculture. Sunod kandaya Mayor Judith Gallego kag Gelson Tuvillara nga yari na sila sa recovery period kag nagapadamo naman sila sang baboy para sa fattening program. Pareho sila nga negatibo na sa duha ka mga samples nga ginpadala sa probinsya kag sa regional office.
1: Apat na sa 8 ka bagong AI power traffic lights ang operational na sa nagkalaylay nga mayor ng intersection sa Bacolod City sunod kay Mayor Greg Sataya. Iniyara sa mga intersection sa BS Aquino Lacson Streets, Rizal Lacson, Ernais Lacson, Kagaraneta Lizares Streets. Samtang ginatutukan pa ang mga traffic lights sa Burgos Lopez Aina, Kagaraneta Ernais Street samtang padayon man ang electrical wiring kag configuration sa Burgos Lacson Streets. Ang sistema nagagamit sang radar sensors kag cameras para mag-monitor sa real time ang kadamuon sa salakyan kag automatic nga ginapa makita ang kadugayon sang green light suno sa traffic density sa isa ka direksyon. Ginalaumaan sa syudad nga makita ang performance ng bagong sistema sa pagdamos ng traffic sa tiyon sa Mascara Festival. Sino kay Mayor Gasataya? Posible man nga dugangan pang among ang mga smart traffic lights sa ibang nga intersection sa syudad. Ginalauman man sa alkalde nga ang City Engineer's Office kag Bacolod Traffic and Transport Management Department pagatunan ng posibilidad sa rehabilitation sa mga daan nga traffic lights sa gud malikawan ng mas dako nga gasto sa bag-o nga hardware.
2: ang Bacolod City Public Plaza mangin sentro sang nagkalain-lain nga talento kag aktibidad sa Bacolod noon sa Mascara Festival 2026 halin sa October 9 tubtob October 16 sa idalom sang tema nga Share the Smile Celebrate Gugma ipakita sa mga mananayaw, musikero, pamatanon, market vendors, senior citizens, PWDs, LGBTQ+ sector, kababaihan at toda kag iban pa nga sektor ang ilang talento sa nasambit nga venue. Kabahin na ang sa nasambit nga mga aktividad ang mga choreographers face off inter-school drum and lyre competition market day bidang sektor Singkara 2026 kag teens edition kag ang Toda Day 2026 magapakita man sang talento sa mga street dance o kon street dancers kag pamatanon sa creatives sa Mascaripen rekta sa Kalye Volume 2 nga magadala man sang street style kag hip hop culture sa selebrasyon paagi man sa nga programa pagadugukan o kontipunan sang pumuluyo ang public plaza kag sang mga nagkalain-lain nga sektor sa komunidad nga mangin isa ka common nga tablado sang talento creativity kag gugma sang Bacolod noon para sa ining selebrasyon sang Mascara 2026.

0: Alas 6:32 na inyo na batiin mga katropa ang detalye sa mga balita sa lokal. Kagining inadulo sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Pangita. Kala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:33 na mga katropa. Padulungan ta ang mga detalye naman sa balita sa National.
2: Express Pangita. National News.
0: Nagakabala ka ang pila ka mga sektor sa ginaduso nga pondo sa Department of Agriculture para sa tuig 2027 nga naglabot sa 198.45 billion pesos. Ining 8% nga mas manubo o kon mas manubo sa 17.25 billion pesos kun ipaanggit sa 215.69 billion pesos nga ginaprubahan para sa ahensya sang 2026. Sino kaya na Agriculture Secretary Leonardo Montemayor isa ini kadako nga pamahog sa pungsod noon nga seguridad sa pagkaon. Ilabi na sa tunga sang ginalauman nga tuman nga epekto sang El Nino kag nagapadayon nga tensyon sa Middle East nga nagapataas sang gasto sa production. Agon malikawan ang krisis, kinsuwestiyon ni Montemayor nga unahon ng lokal nga production sa baylo nga magsalig sa sobrang nga importasyon. Gipayag man sining ang dungan nga pagbaha sa mga imported goods kag lokal nga patubas magatugalang sang dako nga palasaanon kag kaperdian sa mga mangunguma sa baylo nga makabulig sa ila.
3: Natalupang dan ni Deputy Speaker kagla Union First District Representative Paulo Ortega V ang ginapahayag bag-o o kung pagbag-o sa pagbaton sa publiko sa mga pahayag kagaligasyon ni Anay Senador Antonio Sonny Trillanes IV batok sa Pamilya Duterte. Sunod kay Ortega, mas bukas na sa karon ng Pilipino sa pag-usisa sa mga pahayag ni Trillanes sa kumparar sa una niyang iningagin pakibahin pila katuig na ang nakaligad. Ginpahayag nga ginistoryahan man ng mga oligasyon Sean at sa House Squad Committee kag Senate Blue Ribbon Committee hearings. Ginalauman nga magatubang bilang witness sa Trillanes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sini nga simana.
0: Nakanda na ang Commission on Election sa anumang desisyon sa Korte Suprema ngunit sa petisyon nga nagka-question sa pag-isol sa barangay kag sa unang kabataan election sa kon BSKE. Sa mga kay Chairman George Garcia, nakapreparar ang poll body sa bahin sa budget kag operasyon kung magpagwa sang ruling ang Korte Suprema. Apang sunod sa iya, hindi na makapatay ng BSK sa original nga schedule sa November 2, bangon una na nga sa COMELEC ang tanay nga election-related activities kasunod sa bago nga kasuguan. Samtang nakagasto ng COMELEC sang 8 billion pesos sa bilang preparasyon sa 2026 BSKE, lakip ng mga kagamitan, balota, kagman, power.
3: Base sa mga records ng Bureau of Immigration o kon BI, wala sing nagluntad nga hold departure order o kon HDU o kon derogatory alert nga magkapugong sa kay-anay House Speaker Lord Alan Velasco sa paghalin sa Pilipinas. Dugang pa sang ahensya nga hindi ini magkapahayag sang dugang mga detalye na hanungod sa mga records sang immigration sang isa ka individual bangod sa mga pagkabalaka sa data privacy. Ini ang kumpirmasyon nga natabo matapos una na nga ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag ang naghalin o kung nga naghalin sa pungsod si Velasco padulong sa Nagoya, Japan sa Agosto 30. Sunod sa iya magabalik kuntani ang Anay House Speaker sa Setyembre 14 apang base sa records wala gihapon ini magkabalik ka. Si Matibag nagsilingman nga ang asawa ni Velasco upod ang duha ka individual nagbiyahe man padulong Hong Kong sa Setyembre 24. Yung sunod sa iya dapat siya magbalik sa Setyembre 27 apang tubtob sa karon. Wala pa sang record man sang iya pagbalik ka.
0: Alas 6:37 na mga katropa nyo nabatihan ng mga detalye sa balita sa National. Kaginay na dulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.

0: Alas 6:37 na. Ato ang padulungan ni detalye sa balita sa international.
1: Express Manila, international news.
0: Gain pa kamalaot ni US President Donald Trump ang lihok sa United Kingdom tapos gimbuyan sining lima ka mga suspitsado nga nagtuyo ang mag-atake sa isa ka base sang Amerika dito. Sino kay Trump? Hindi kung tanay pagbuyaan sang UK ang mga suspitsado mungod mahimo nga may kangtanan sa Iran ang ilang hulag. Ging klaro sa British Police nga ang pag-ilway sa mga suspitsado nagkakaulugan nga natapos ng kaso bangot ilang nga na-monitor ang ilang nga hulag. Ang mga suspitsado nga wala giningadlan ang nadakpan malapit sa Fairford Bay sa Western England kung sa rin nakabase ang mga US B-1 bombers kag nagapatigayan sang mission sa ibabaw sang Iran. Ang mga nadakpan dun sa mga British nationals gikan sa London nga nag-edad 23 kag 25 anyos.
2: Nagbiyahe sa United Arab Emirates sa kon UAE si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag nagkikita kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Ginawalan sang duha ka mga lider ang isyu sang inaway sa Iran sa diin ng UAE kag Israel nangin madalom nga nadalahig. Kaupod ni Netanyahu ang iyasawa kag pila ka mga opisyal ka ang isang lider sang National Security Council, military secretary kag political advisor. Natabo ang pagbisita ni Netanyahu halos isa ka bulan antes ang eleksyon sa Israel sa Oktubre 27.
0: Alas 6:39 na mga katropay niyo nabatian ang mga detalye sa balita sa international. At mga katropa, hindi ginadulon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Ato na padulungan mga katropa ang detalye sa balita sa sports.
1: Express Balita. Sports.
0: Nagpakita sang maayong performance si Filipino-American middle distance runner Victoria Bosong sa women's 800 meter heat nga kabahin sang 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Sa iya pagdalagan sa Mizu Park Athletics, nagpanguna si Bosong kag naka-record sang 2 minutes and 2 seconds nga mo ang pinakamadasig nga qualifying time. Nagsunod sa iya si Li Chunyue sang China, sa pagkatatlo si Sabokat Samijunova sa Uzbekistan nga may oras nga 2 minutes and 2 seconds and 64 nanoseconds. Tungod sa iya impressive nga performance, kwalipikado si Bosong sa sunod nga hugnat sang kompetisyon. Balita sa sports, ginadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ni detalye sa balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz, mga katropa, after 18 years, ining si Patrick Garcia, mga katropa, ang naghatag sa iyang side story sa ilang pagbulagay ni Jeneline Mercado, mga katropa. No, kaya may rason galing iya sininga pag... pahayag sa iyang side sa interview sa iyang mga katropa ni Boy Abonda. Ni OG, galing mga katropa. No, kaini mga katropa, ang nasamit iyang paghatag pahayag ni Patrick Garcia after 18 years, di ba? Nga, Malia, it's time to clear out things kuno. Matapos nga, ang rason sa iyang pag-speak up, kung pag-speak out subong tungkod nga ginabash ang iya subang nga bata, mga katropa, nga tinagasulod naman sa showbiz sa karon. Magdumduman, mga katropa, nga sang 2007 sang nangin magkahigugma ang duwa, mga katropa, kag sang 2008 ginanunsyo sang duwa nga nagabusong si Jeneline, mga katropa, pero after 1 month lang sa pag-anunsyo nila nga nagabusong ini, nagbulagay sila nga duha. So mga katropa, sa karon suno kay Patrick nga dapat kuno hindi naman gid siya mag-speak up, hindi naman gid siya maghambal regarding on this issue galing kuno kay ang iya bata ang nagakaigo. One night kuno, mga katropa, ang bata niya nagpalapit sa iya nga nagahibi nga nagahambal nga akong may something nga magwa nga balita about sa iya, sa iya dancing career kati nagasaot ining bata niya no, kagti nagamatamat sulod sa showbiz nga ako no bashing ang nagakakita niya mabasa niya sa comment section kay hindi bashing about sa iya mismo sa bata kundi about sa tatay sini mga katropa about kay Patrick Garcia. So ang bali niya nga it's time nga maghatag sang side niya para nga ma-clear out man ang mga bagay-bagay no, kag hindi mabash ang iyang bata. So no, ginpalihog man sa iyang bata o kag ginpalihog sa iyang bata nga what if nga ihambal mo man ang side mo para nga mabalanwan sang tao para hindi ko nila pag-bash no, amo na hambal sang bata ya kuno sa iya. At yung mga katropa naghambal man si Patrick nga I'll try pero hindi ko pangako nga after ko ni maghatag sa akong statement madula ang bashing sa imo. Pero ti mga katropa, ang naging pahayag din ni Patrick Garcia to summarize it all no sang 2008 mga katropa sang nagbusong si Jeneline nga matapos nila mga katropa nga gin ano hindi no gin isang publiko mga katropa nga ti sila gin announce nila nga pregnant ending si Jeneline mga katropa digto man dayon nagstart ang ila nga conflict matapos mga katropa nga ti sa ang iya diri gin punto ang problema nabalang mga ganap sa showbiz amo na mga katropa ang nagpaaway sa ila that time kay mga katropa matapos nga gin ilan nga gin declare nga tiga busong si Jeneline mga katropa kagati that time plano na magin nila tani magpakasal ugaling that time ang magulang ni Patrick mga katropa nga si Cheska man ang kalaslon man sa tikay Kramer mga katropa that time ti amo na nga wala na dayon man ang ilang kasal sa amuto sa 2008 kay tungod gin kasal si Cheska ti daw hindi ang family bala mag ano mga katropa nga sa isa ka tuig ko nung isa ka kasal ti after that mga katropa tungod sa showbiz bala ang mga pamangkot-mangkot gali bala ko no sa mga showbiz insider nga ti amo na ano plano niyo kay nagbusong si Jeneline amo na ang dati magpakasal na kamo sa ulihi ang last question takono sang isa mga katropa ka interviewee sa iya nga hindi atanay ko no pagsabton nga what if pag nalaman mong hindi mo anak ang dinadala ni Jeneline amo na mga katropa una na siya kuno nagambal nga hindi pagsabton pero ginpilit siya kuno nga sabton lang kay for example lang naman kag ti mga katropa after sang taping takono wala yan na nalantaw ang pagpagwato sa The Buzz that time kuno mga katropa kung magawala yan nalantaw ang officially nga gin air sa TV. Di wala siya kabalo kung paano kung nung gin-edit that time ang nasambit nga pagsabat niya sang question. Tidig to mga katropa nakita ko nung sang family ni Jeneline, sang manager B, kung sang side ni Jeneline mga katropa. Kag mismo ni Jeneline ang nasambit nga iya to nga interview sa The Buzz. Gati, amo to, ang sabat niya daan to. Biskan hindi ko no iya bata, ti patakoon niya Japon ko no, kag palagaon. Ti mga katropa na hurt si Jeneline. Matapos nga gin, ano bala, gin na... pag-isipan ni Patrick nga basi hindi iya bata ang iyang ginabusong that time. Ti sakit para kay Jeneline that time nga nagtugas ang ilang pag-inaway mga katropa no nga biska nagtawaganay sila kag after sang tawag nga tuway na sila nagkontakanay madamo na sang issue kag wala na ko nung nagsabat si Jeneline sa iya nag-change number hasta nakita iya na lang nga sang interview naman si Jeneline sa isa ka ano man talk mo kun Star Talk that time sa TV nga digto yan ako nung nakita man nga si Jeneline ang ano mga katropa no nagpahayag sang kasubo nga wala sang emotional support sa iya, financial support sa iya, wala nagabusong. Kag dito yung manakita ko nung amo na no, ng ining sa Jeneline ang may gut-gut na sa iya pero gin pa ano yun to ko no gin pa ano yun lang bala palabaya lang to kay ambalya basi gabusong lang that's why nga may problema no mo na biga ang emotion ara pero naglabot mga katropa sa time nga wala na gid sila nag kontakan ay kay hindi na gid makontak sa Jeneline tong nag change number plus ang gin padulungan niya ini sa ila balay ko no mga katropa hindi siya makasulod kag sang ulihi na balaan niya na lang may ara ko no sa mga ligasyon kay my boyfriend na ini mga katropa ining si Jeneline no biskan sang tong preggy pa siya that's why ko no nga ginbulagan niya mga katropa amo na ang yung side of story. Pero mga katropa, ang mga netizen naman niya sa comment section ginkadlawan lang mga katropa ining naging pahayag ni ano no, ni Patrick Garcia, example, adri sa ano niyo sa isa ka article online nga gin publish mga katropa sang pep.ph, mas damo pa ang haka-reaction ng mga katropa compared sa like reaction sa naging statement ni Patrick Garcia. Ready sa comment section nagambal gid nga nga ano nga bao doon naglain ang istorya nga kambal nila ang mga nagatutokin ko noya that time sa television o kung sa mga dyaryo sa amuto nga tayo nahibaluan kung paano sa pamilya mo igubaan o kung ipakanubo si Jeneline Mercado. Muna nangin pahayag dari sa mga netizen na balya pa dari, my mom and Ate Cheska doesn't want to marry her, that's why. Amoy pagita ko no, dapat amuna ko no sabat hambal sa mga netizen. Pero ti mga katropa no, amuni ang naging pahayag ni Patrick Garcia. For example, imagine for 18 years siya after nga nagsabat sa ilaya nga nangin ano, pero ti biska naging sabat niya mga katropa ba, do wala gid nagpate ang mga netizen. Te, pero ti amuna yang pahayag kay ti ang reason niya digani kay ginabash ang iyang bata. Subong every time may achievement iyang bata, hindi congratulations ang ara sa comment section kundi ang bashing sa kay Patrick mga katropa. Oras naton alas 6:45 na kagang aton nga balita sa kun alas 6:48 na kagang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap ang maka-help gid prevent sa early signs of skin aging. Makapaputi sa itong mga panit sa natural sininga ingredient plus antibacterial. Makapadula gid sang germs kag baho sa inyong lawas adlaw-adlaw. Mga katropa para sa bugos ka pamilya, ari ang aton Santon Plus Herbal Soap. And syempre, maisa pa kita kahabon sa mga mahilig daman sa glutathione and kojic. Naginipunan pa sang virgin coconut oil kon VCO gin isa sa isa kahabon sa aton naman nga clear skin herbal soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:49 na mga katropa, itong padulungan ang storya espesyal tungkol si katropa ang James King. Balunta ni mga katropa sa likod sang sining manamit ng mga pagkaon, pero gali may kulang pa kuno ng ingredients. Kasi bala ang balor sa pagkaon mo, bibutang tabi mag-order ka worth 200 pesos lang. Butangan sang sining ano ni ingredients la or dugang tabi ng mga ano ni katropang Wendell, mga ano lang itawag na nila disenyo or mga platings sang 200 uma 600 700 okay. Na no are kay may bulawan ang pagkaon, makaon ng bulawan katropang James King.
3: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Nakakaon ka na bala sang gold katropa? As in real gold? Patok sa mga restaurants nga medyo social, bisan hindi social. Ini ang gold leaf nga edible, makaon, real gold. Madugay na nga patok sa mga restaurant kag ginakaon ini nga edible gold metallic sheet. Hindi na kuno bag-o, madugay na katropa. Pero nakatulaw ka na, 90% real gold. 22 to 24 karat gold sheet. Ang pure gold dabe, humukid ka tama mga katropa. Sunod sa iba, ano kung mga eksperto, ini nga edible gold leaf, safe ka unon. Wala ginadigest ang atong lawas, kinapagwa lang. Kabalo ka mo katropa, ang ibang siguro kabalo na. Pwede ini siya ma-order online, kagbarato lang. Ini nga, edible gold leaf. Ma-order taguro kag tipunan ta ay. Wala sang specific standard mga katropa ang Food and Drug Administration kung pila ka percentage o kung amount sang gold ang pwede as food intake. Ang World Health Organization naman, wala man sang classification. Pero gold is considered as food additive. Labi na gid sa Europa kag sa Estados Unidos. Maghalong lang sa pagbakalo kung pag-order basi maskam ka. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, mag-Santon Gold Herbal Tea. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Oh, te. Masiling may golding yung pagkaon, mahal-mahal. butang pag-order mo. O kamahal giniyo. Hey, sir, kay may gold
2: na siya. May gold na bi, sir.
0: Pero ganyan, barato. Huwag lang yan ang mga gold leaf to. Ano to? Which is edible, katropang Wendell.
2: Pero rin katropang ang gold nga affordable yung Santong Last Gold.
0: Yan! Puna na.
2: Aria, sakto may gagin. Benefits pa niya. Hindi lang niya design-design.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule kag Santon Gold Coffee Mix na. Sila. Kung ano yung mga gold nga, no, katropang Wendell?
2: Aria.
0: Affordable kag may balik sa aton nga lawas. May epekto na kong mabulig sa ato. Ito yan, wait, ito kabalo kung paano ito yung ginhimo niya. Diba? Kasi kung may mga chemicals, ito yung wait, ito kabalo.
2: Color gold.
0: Oo, nga makapalain sa ato nga lawas, mm-hmm. Diba? Muna mo, hindi ka kabalo kung paano naging himo. Wait, ito, nakasigurado sina, diba? Butang mo na sa gold, butang mo na sa pagkaamong inang gold. Bo, grabe, pagkaang gold ba? Masimula sa dalay mo kakaon, nung panit mo, mag-gold man ba color? Sabi ko rin, the golden boy. But the girl, golden girl. Yeah. Mga boksidor na yung may mga muna mga pangalan. Mga bansag, blan. Golden boy. Mga ano, mga athletes, ha? Ano, mga Tati, so, padayon lang sa mga Pilipino, tatong mga delegates sa Asian Games 2026. Kating huwag yapon nga makabulawan si AJ Obiena, katapang Wendell, yes. Nakakuha sang gold gali, no? Nakakuha sang gold si Carlos Yulo, two-time gold na. Si AJ Obiena, muman. And taas ang expectations ang aton nga mga, ano, no, mga, sa Pilipinas, kay Alex Yala, kay Basi Shaman. Do namin performance huwag ni Alex Yala, no? Everyone is rooting for Alex Yala. A gold sa Asian Games 2026. Yes. Mga katropa, ang oras na mong ginakulabos na sugpunan tani karon ng pagtamiyaw sa Bulusay. No? Tapos katropang Erwin Salinas. Standby ka mo. Magabulos ng Bulusay, mga katropa. Tandayin nyo lang mga produkto sa Yes to Health Mabakal, tanan sa Yes to Health Wellness Center, Ignap Tandres, Danan Lizares, Parque 39, Ciudad Sang Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinares.
0: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Gising.
11: Laging bitin.
12: Ibalik ang bangsi.
13: Ibalik ang alab.
14: Ng pagmamahalan.
15: Mag Turbo.
16: Oh, yes.
17: Turbo Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
21: Sister Pain.
22: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangking nagatake ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Sa mga buti ka.
26: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
27: Southone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
28: XFM 103.9.

0: May namang kodiridok, pwede bala ang santon plus gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong santon plus gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon plus gold.
0: Then, parison mo niya, santon plus gold, santon vitamin C, kag premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun na punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
2: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring premium D3 coffee mix.
3: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santhon Gold,
0: yes.
2: May ara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
2: May ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagidang pag-function sa aton sa ninga pancreas. Ining mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
0: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
0: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa ko lang kita tubig, amo man nga ba Tiger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root

0: crops. And then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
9: XFM 103.9.
10: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Vegas. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: anak. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod mi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister P.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald. Bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 XFM 103.9
9: XFM Network Philippines
10: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iwag upo ng bata, tapos may balay na kinpapit mga sa ako. Pero wala man nila tinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki na ito nga tapalabati. Welcome to sa pagpangalagad ta sa Bullseye. Obdanay naman kita mga katropa, tuntub alas 10 ang aga sa pagtalakay naman sa mga balita, mga impormasyon nga mapakigbahin natin naton sa inyo sa bunggid nga adlaw mga katropa, petsa na petsa 30 para sa bulan sa Setyembre, tuwig 2026. Mayung aga sa mga kuturan naton sa mga kapihan, sa aton nga mga katropa, sa ilang mga panimalay, sa ilang nga mga opisina, mayong aga sa inyo tanan. Salamat gid sa pakigbahin kag pag-upod sa aton nga mga public affairs program diri sa XFM Bacolod mga katropa. Aton tara kayon karon mga update, mga follow-ups naton sa mga balita ta. But kumusta ang mga abyan naton sa aton mga barangay? Ang sadya di, mga katropa, mga abyan, ang aton nga pwede mahimo subong hulat kita. Pinaka-crucial di mga katropa nga mga inadlaw para sa paghinyo ni Attorney Romulo Macalintal. Sang temporary restraining order sa Supreme Court. Angot sa iyang pag-question sang ining postponement or fixing of terms sang aton nga mga barangay kapitan iga eksakto na gid lang sa sulod sang lima katuig ang termino sa mga kapitanista. Iginalantaw ni karon mga katropa nga base bala may ara sa mga pagbag-o, base bala madagdagan sang TRO, ano matabo sa di no kung may ara sa temporary restraining order. Grabe man sorry hantay bala mga katropa karon problema ni bala karon mo no, because nagpostpone og cancelar na kita sang filing sang COC naton matapos nga ginpirmahan sang presidente ang ining isa kalayi nga nag buo na sang termino sa mga public officials naton sa lima katuig. Okay, so ini nga layi mga katropa ginquestion sang isa kay election officer siya unconstitutional na, because ang ginahambal sa constitution ta is tatlo gid lang ya katuig. Hindi tara pag i-extend, hindi tara pagbag-uhon. Kay amo niya ang napagkit sa aton konstitusyon. Eh, balaunta pa na kung mag-rule gid man ang Korte Suprema sa ining hinyo o kung pag-hinyo sang isa ka-election officer nga magdagdag sa temporary restraining order. Anong sitwasyon mga katropa? Anong budlay, Ariho? Ang sitwasyon ta, ang COBELEC nag-cancelar na sang ilang filing sang COC. Tungod sang laying ni. So what if be, for example, na aprobahan o kung nagdagdag gitman sang TRO ang Supreme Court? Kagpag lapit na sang eleksyon, pag like for example madagdag sa TROB no, November 2 ang ang eleksyon, kay ang hambal mga katropa kung may ara sa mga temporary restraining order ang Supreme Court, siguro most probably bulan pa na eh, no, sa mga nakahilera ng mga mga appeals dito sa Supreme Court. Medyo barugay dugay pa ni. So ginalantaw nga base mo lab auto bla sa sulod sang tatlo ka bulan ang tisma ka desisyon ang korte, Korte Suprema. Ano matabo mga katropa ha sa aton pila ka mga kuturan nga nag mapadlagan tani. Ang question da mga katropa is mismo may kandidato bala nga mapadlagan, paano ang eleksyon kung wala sang nagfile sang COC nila? Like for example, may TRO, no? So ma-resume ang aton nga COMELEC sa pagbaton abi mga katropa sang ining COC, because nga ti kung dagdagan ni sang TRO mga katropa, of course ma-resume gid ang Comerex sa paghimo sa ilang mga preparasyon. Okay, pero di mo do, nagambal naman ito kung kumilig. Kaya senyori, di naman kami ha. Ara naman kami ha. Lastado naman kami. It so happened, wala lang sa mga nag-file sa COC. So abrihan sa mga katropa ang ining filing of COC. Probably before November 2. No? Kaya ti, kung may ara, sa tiyaro, laban-laban, may eleksyon, gintaya mo. Arangka, direksyon. Amo rin naghahatag man inspirasyon sa mga aspiring candidates na itong mga katropa nga base pa man lang madagdagan to dyan TRO kag makaliwat padalagan mga katropa sa may combat nga mga barangay officials na ito. Hindi pa tapos ang lahat. Rangka, diretso, hindi pa tapos ang lahat. May mga antabayanan pa. May mga balantayan pa, katropa sa sining panahon, sa mga nag-lontad ng mga ano, ng mga hitabo sa barangay NSK elections, no? Ulat na tunda lang na. Anyway, welcome mga katropa sa pagpaparagat nato. Ako naman si katropang Winsalina, support nato sa technical side, katropang Junel Absay, mga abyan. Pinakamakabalita natin mga katropa. Ay, enkwentro sa tungasang Philippine Army kag ginapatihan rebuilding NPA mga katropa, naglunta naman sa Escalante. Update sa aton pinakamaka kaso nga gina-follow up mga katropa, barangay Hantumanan, dito ato barangay Sulpato nga isa ka e-bike driver bangod lang sang mulumait-mait. Ang tupad balay niya nga nakatughong man naglain nagbatsag sang init sang ulo rintoy ang utok ginawaan nagbaisay nag-away ginatabagan tani sa pamilya sa kasawa pero pagsulod to nagsulod ang suspect sa balay nila ato bangay lang nisla mo dira sa Purok Saturn sa barangay Hendumanan. At ubanganan ni sila. Di pagkatapos, pagwaya, may sulpak sa galing kadala. Kagdiretso, ginsulpak to ang e-bike driver. Ang sitwasyon, napatay mga katropa, biktima. Atong e-bike driver, pagkatapos, nagpalagyo naman ang suspect. Now, ang pinaka-latest development nga nakuha natin sa PNP, filan sang kaso. Ang ining... ano ang ining suspect kung ano nga kaso karon ang i-file sa iya mga katropa hibalaw anta no ay once nga ma-file ang kaso moto propio may ara na sa sang ano da yon sang warrant of arrest ang ining suspect tubtub subong nagapanago tubtub subong ati ga ano eh gasulod sa buho-buho kung sa dinyo mga buho-buho oh samtang pila ka latest update mga katropa. Diri sa Sudan sa Bacolod, ang transport strike kahapon ginklaro to sa mga transport sector sa aton nga gin-interview mga katropa nga ang transport strike mga katropa tubtub lang kahapon subong niya resume na tanan kaya basi bugat ang ining mga bagay para sa pumuluyo naton no. Timayo gaba abatsaganay naman ang ta. No? May ara ta sa mga sitwasyon nga ginagyan. Dugangan tapagid nga mga problema ta sang sakay sa salakyan pakato o trabaho ta. Ang problema na kung ma-absent ang sila ka mga kuturan ta kag pagkatapos mga problema sila sa ilang kumpanya tungod wala sila makasulod sa opisina. Ti kun mag-amo na sitwasyon imbes nga mayong aton nga intensyon mabatsagan gid maapektuhan ang aton nga mga trabahante pero mga katropa ano Japon na nang confirmed na confirmed nga may ara sang saka sang sa presyo sang pritihanta diri sa Bacolod no ang matrix naman mga katropa karon sang Valley Car Transit medyo nagtulo taas taas man. Anon lang ni nagapanubo man daw ang value sang tao ganubo no ang value natun ganubo kanobla sa mga politiko ta kung interes gani sang tao hinay sila Ha? Wala interesan tao. Ginahampangan pang issue. O, kuryente. Tubig. Sa gasolina. Kung fuel. Aray naman ta sa presyo sa kuryente. Kung kesa hindi ta ka-get over, ba na? Sa nagakalatabo. Subong sa aton nga palibot kay Sus. Kadamo sa mga nag... nagbagabag sa aton paminsaron, no? Ang during sa COVID time, mga abiyan, pila ka mga kutura to na batyag to sa anxiety tungod sa you know, sitwasyon nga kinahanglan mo blama minsar, what will happen the next day, no? Anong matabo sa akon kabuhi? Dason nga may adlaw, may nang tari ko na ikaw lang, may dala ka pa ka pamilya, no? Kagina paminsar. So that contributes sa mga worries naton bala sa aton kaugalingon. Sa mga dason nga may adlaw. And also, this is now also happening now. Well, where ang aton nga mga negosyante, aton nga mga membro sa pamilya, nagakaangkon, nagabatsyag sa pagkakulba. Pagkakulba nga base mawad-an sa trabaho. Pagkakulba nga base nga hindi na maakupahan ang kagastuhanan. Ginakulbaan nga hindi na mahimo ang mga bagay-bagay kagunano pa mga katropa, mga abyan, no? Mga worries nga sometimes hindi ta manikawan nga makapaminsar kita, pero sige lang ha mga katropa, let's stay positive, let's stay ang aton nga outlook sa kabuhi nga napunan sa mga inspirasyon kag pag-asa nga maka maalibantar nga aton pagpangabuhi. Okay, hindi lang ta mag-stick gid sa mga worries kina, no, mga katropa. Kondira naman ako kapaminsar nga, well, tanan nga mga bagay, may ara man sa mga solusyon. Tanan nga mga bagay ni, may ara man isang mga puitit, hugoton nga mga bulig, no? Sa ato mga kuturan. Pira ka pamarita nato sa National. Former Speaker Velasco, mga katropa, gin-confirm, confirmar to sa immigration nga wala na sa pungsod. Ay, hala, tud ka? Ini matapos nga ti na hibalan to mga katropa nga may mga makabig ta ulamid man nimo. Ang former speaker mga katropa sa gin buyagyag to ni close to bodyguard to blah. No, sa House Speaker nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga nag-aligar nga may ara sa sang gindulong nga masobra 2 billion pesos sa kay Vice President Sara Duterte kag sa isa naman ka milyon sa kay Presidente Rodrigo Duterte kag isa 100 million naman para sa kay Paolo Duterte sa bando ni former Speaker Velasco. Di daw why na sa pungsod. Amo na yung format, gali subong guro mga katropa, no? Mga pulo-palagyo ka, no? No? Wa ka sa pungsod, no? Look at Zaldico. Look at sa kay former Senator Loren Legarda. Ang anak niya, no? Amo na ni guro ang trend, no? Patawhay-tawhay na sa Pilipinas pagkatapos pulik sila. Ay ha. Basta may kwarta ka, no? Anytime, may mga posibilidad sa mga bagay, amo ni, no? So, mga katropa, day 31 sa impeachment court, impeachment trial against Vice Presidente, mga katropa. Kahapon nagpungko si si Davao Mayor Baste Duterte as witness stand, mga katropa, as hostile witness. Ginpamangkoto nga primero to 15 lang ka mga kontrata ang na-acquire sa nga Gen Corporation nga dako kun may ara sang stock mismo, shares of stock ang Vice Presidente nga anaprobahan ini, no? May ara kita nga Akta Republika mga katropa nga nagadumili sa aton nga mga sa aton nga mga public official, especially sa mga ano, sa mga cabinet members, presidente, vice presidente, ang mga cabinet members and assistants, mga katropa nga assistants nga hindi pwede ka-engage, mga katropa, sa mga negosyo kag hindi pwede mag ano, mag intra sa mga kontrata sa mga pribado nga mga kumpanya, kag hindi pwede maka-engage ba sa negosyo nga posible mangintunaan sa paggamit niya sa gahom para paboran ang ini mga kontrata para sa iya. So kahapon gintalakay to dito sa impeachment court kun nga ang 19 ka mga kontrata na approve sa Gen Corporation nga ara ang vice presidente bilang major stockholder ng ABI, no, dito sa Davao City. Tigrambal to sang alcalde sang ano sang Davao. Ngayon tiway ko na yung kabalo. Hindi ko way ko na yung kabalo, ambot. Tanaw tara karon sa aton talakayan diri sa aton tunan mga katropa mga diyan. Samtang si Congressman Benny Abante mga katropa na dakpa naman to. Nakita naman, picture naman to mga katropa. Dulukao naman to sa dito sa impeachment court. Pero ang mayo naman to, mga katropa, wala to sa likod sang witness. Ara lang sa kilid. Kagin pa man ko sa sing India, nagduko lang ko to ya. Why ko yung tulog? Siya kahapon eh, natulugan ko. Pero subong niya, gising na gising ako.
1: Hambala pa!
0: Oh, 7:37 mga katropa. So pagpangaragad ta, ang aton pinaka-update mga balita, batian ta sa aton patrol ng Gurubay ka katropa. Pero amo ni pinaka good news ya ho, no? Ang aton nga produkto ang Premium D3 Santon Plus Gold kag ang Santon Vitamin C available sa mga Mercury Drug Stores, no? Sang una nagapangita pa kamo, no? Ginpahapos-hapos na ton para at least mga katropa hapos ang pagpangita niyo ni, no? Kadtulang kamo sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. O, para ma-check ninyo ang ining mga produkto kung may plano gid man kamo nga magpakal. All right? So amo ni mga katropa, no, Premium D3 ang aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Ang alkaline base ng vitamin C mga katropa nga wala nagatugaya sang acid reflux. Way nagatugaya sang pag-trigger sang sakit hapdi sa sulok-sulok. Wala man nagatrigger sa pagsuka-suka ninyo mga katropa due to acidity sa aton lawas, ha. Basta alkaline based swabe ang igo niya. Kag kun makamba kun maka ano kita, kagun lang taon ta mga katropa, kung maghambal ta alkaline base, why na sing iban kundi ang Santon Vitamin C. Alright? Ara sa mga butika, marapit sa inyo mga lugar, ha? Ang Santon Plus Gold, mga katropa, dako man yung bulig, ha? Para sa mga kuturan ta nga may mga pre-existing conditions na, may aray na ginabatsag sa lawas ta, ang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina, ang powerhouse sa mga ingredients, mga katropa, sa Santon Plus Gold, makabulig sa aton sa pagpataas ang aton depensa sa lawas, sa kontra sa mga masakit. Ang aton man lang mantras kung kagalingon ta, sige, importante, bisanano pa ang mga problema, bisanano pa ang pagtilaw, importante, katropa, wala gamasakit, which is true, no? Subong ang aton nga mga bulong, ang hospitalization diri sa Pilipinas, very costly. And that's why ang aton nga mga kauturan ginahadlokan sa nagpakamaayo na lang nga may mga masakit-sakit gamay, hindi na lang magpakonsulta, hindi lang magpadoktor. Kayo doon ginakulbaan sila ko, no? Kung magpa-doktor ka, balon sa doktor, ay pa-confine ka, anay. Hindi ko magpa-confine ka, pilihan ka to sa mga privado nga mga hospital. Nga hospital nga to lang ang ilang mga bill, ilang mga presyo, taga lumapaw man. Hindi ka mamapatay sa mga masakit, mabatay kaya sa mga balairan sa hospital.
1: babae.
0: Ay, so amo ni mga katropa, might as well maintain sang premium D3. Mga katropa, Santon Plus Gold, sang aton nga Santon Vitamin C, ang aton supplement nga vitamin D. No, premium D3, mga katropa, dako ni bulig ha, para sa pagbabakod sa anong bones, para sa aton nga mga katigulangan, kag para sa mga kuturan naton nga nagabatsyag bala sa medyo anxiety, no? Tungod sang pagnubo na sang happy hormones naton, kag imbalance sa mga hormones, kag ang pag-produce ng aton utok, mga katropa, sa mga ano, sa mga mga hormones nga nagapadasig sang aton nga pagresponde ba sa mga bagay nga ginapaminsa ta. Di ko manula na, mga katropa, may imbalances na ang resulta, anxiety, mental health nga mga concern. So that's why importante man may ara kita sa vitamin D, mga katropa. Gin pabakod pa na sang virgin coconut oil kag sang aton nga manunggay oil, mga katropa. All extracted vitamins, minerals nga ginbutang sa isa ka soft gel capsule. All right, mga katropa, ini mga produkto, pwede nyo man ay mabakal sa aton nga mga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacol City. Alright? Mahaboy ta sa mga obligasyon ta, mga katropa. Sa mga katropa nato na sa Facebook page na ito, mga katropa. Oh, hang on tight. Balik ka pagkatapos sa mga panumdom. Stand by.
2: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suregarin ninyo
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes,
7: Turbo. May maca at clavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tulay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Mga katupa.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa aton palatuntunan sa Bullseye. Check on tayo pinakuha na test update natin sa aton nga patrol mga katropa. This time, Aricolos patrol natin with katropa nga Franz Andrew Burgos. No? Pinakuha na test development mga katropa sa na tabo ni Hong. Okay. Mayari pag-itisaw, no? Enkwentro dito sa ano sa Escalante naman mga katropa. Natabo ini isa ka kafgo ang patay, duha naman ka katapo sang 79th IB. Mga katropa ang pilason sa nagluntad nga inkwentro sa Escalante kahapon, no? Pagtiro patay naman sa tricycle driver sa Banua sa Murcia mga katropa, may ara na sang persons of interest ang kapulisanta. Samtang estudyante nga nakuhaan sa tunga sa milyon ka pesos nga shabu sa siyudad sa Bacolod mga katropa, grabe naman ho. Ay, may nakwaan nga estudyante sang illegal nga droga mga katropa diri sa Bacolod. Oh, check on tablanay. Sino mauna? okay, kwaon dani sa katropang France mga katropa. Para sa mga latest developments din. Ang kahapon daw naangot-angot do sa barangay Handumanan ng event sa mano nga hitabo mga katropa tong 82 anyos bra nga ginpatay to nga gitudlo man sang gitudlo nga suspect ang isa ka persona alin sa Murcia nga among gitu mayor kota ko sa pagplano ya no 82 anyos bra dumanyo to dito sa NDF nagligad nga adlaw nga ginpatay to Pinsar guro sa mga managsulod to, wala tao ang gina-construct nga balay. Ginsulod nila. Ang plano, base mga awat. Ato gali ang 82 anyos. Ato sulod, nagbato siguro. Kaya mo to binuno. Nagtaliwan ang nasambit nga senior citizen, mga katropa. Gindakop si isa to ka sospetsado. Gain custody pero ang recent nga mga update natin to mga katropa ginboyan for insufficient evidence para magtudlo na suspect ang suspect sa krimen katropa no kuwaon to marites development kahapon to nga nagluntad nga insidente sa barangay Salvation Murcia Negros Occidental isa ka lalaki to nga ginlothang mga katropa. Pero insidente may ara na sa persons of interest.
1: XFM Live Reports.
5: Kuwanta pa rin kamara ito sa update mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. Katropang Franz, may ang gaga.
6: Katropang Erwin, isang patay doon ang pilason sa naglumpag yung kwentro dito sa barangay Balasibog sa siyudad sa Escalante kahapon sa hapon, no? Setyembre 19, Martes ng adlaw.
5: Uh-huh.
6: So sinindiri ang katapo sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kag mismo ang ginapatian katapos ang New People's Army.
5: Uh-huh.
6: Ang nagsumalangay gining banas nila kahapon sang hapon, no?
5: Uh-huh.
6: So ato ning ginkuan information ang civil military officer sa 79th ID nga si Police Captain Paul Lagarde.
5: Uh-huh.
6: Katapang Erwin.
5: Uh-huh.
6: Kung paano nila nasabong nasambit niya ng enkwentro, eh nagresulta, ginisa kamatayon sa isa ka Citizen Armed Force Geographical Unit na contact ko, kag duha ka katapo sang 79 ID.
5: Mm-hmm.
6: Katropa Erwin ang napilasan sa natabunin ng enkwentro dito sa Barangay Malasibog sa siyudad sa Escalante. So, no mismo sa Captain Paul Lagarde, pinabulubantar, Katropa Erwin, hindi magbubo sa pito. O kung pulo.
5: Isa ka squad.
6: Sa mga Katropa Erwin, ka mga katapo sa New People's Army, ang nasumalang sa 79th ID na nag-resulta din sa kapin 10 minutos na nga bakbakanay. Nag-resulta gitin sa nasambit ni nga casualty sang nga army, no? So, sa kahapon, doon natabuhan ni Kito Parvin, kaya tiyon man sang inupulis mga estudyante, mga pauli mga estudyante, sang nag-luntad tong binakbakan. Ngayon mga last stress pasado sang hapon na natabo ang insidente o kung nang ining inkwentro dito sa syudad sang Escalante, katropang Irwin, no? So, ginatatihan niya ang area. Doon naklastar na, doon nakaplastar na yung mga rebelde dito sa natabo ni Bakbakan. Eh, kay dumay mga naga, dumay mga extraction sa kung nang ginahimo dito. Tugtob ang ining mga katapo sang second night ID.
5: Uh-huh.
6: Ang nag-ano man sa lugar, nag-patrolya.
5: Uh-huh.
6: So, tingnan ko ba yung nag-resulta, ginisang nasambit ng inkwento. Kag ti ang ibang ng mga rebelde, after ito sa encounter, nakapalagyo, no?
5: Oho.
6: So, ginahibalo pa niya sa karoon kung may presensya sa mataas na leader sa sininga grupo.
5: Oho.
6: Sa lugar, katropang Irwin, sa natabo itong encuentro. Kay ginapatihan mga redmans na sila.
5: Oho.
6: Sa Northern Negros Front, no?
5: Mm-hmm.
6: So, which is, amutong ginapangunahan sa ito ni Jong Tapang natatay.
5: Mm-hmm.
6: Sa itong pinaliktan nga bulan sang Abril dito sa Banwa sang Tubuso, sa tropang Irwin, no?
5: Uh-huh.
6: So, pamatiyan, tada, si Captain Paul Lagarde, ang atong nga interview sa iya sa natabong inkwentro,
5: uh-huh,
6: katropang Irwin dito sa syudad sang Escalante.
5: Oho.
3: Good morning po sa lahat. Ibigay po sa aming batalyong commander kay Lieutenant Eric D. Alfonso, Infantry Philippine Army, batalyong commander po namin. Yung nangyari po sa encounter po kahapon is around mga alas 3 imigyan ng hapon. Nag-house-to-house visitation yung ating tropa na naka-assign po doon kasi nakatanak po sila ng community support program or
5: CSP. Yes, sir.
3: However, nung nakalabas natin sila sa bahay at naglalakad mga 20 meters or 10 meters sila, pinapotapan sila ng mga
5: manok. Okay.
3: Nag-identify naman natin sila ng mga communist terrorist group.
5: Oo.
3: So, nagpalitan sila ng putok ng around mga 10 minutes. So,
5: okay, sir.
3: Pero mas maraming stock yung kinakawalan ng kalaban.
5: Oo.
3: Dahil yung tropa, nakita nila na may mga bayan, kaya kakunti-kunti lang yung putok ng tropa. Panunong talaga yung sa mga armado or sa city, maraming putok. Walang pakundangan yung pagpaputok nila.
5: Okay.
3: So, ganoon po nangyari sa area. However, pagdating ng noong mga alas 4 na po, exit na po yung kalaban, kaya isa-isa na po yung putok ng mga around 4:30. So,
5: yes,
3: doon natin na nalaman na may naundid sa tropa natin. So, tatlo po yung naundid. Pag-clearing po ng hapon, madilim na, kaya hindi natin nakita kung may katamaan din sa kalaban. So,
5: okay.
3: Immediately, na-pick up natin yung tatlong tropa natin naundid. However, nung undawin sila papunta ng hospital, nakitaan ng medyo iba na yung itura ng isa. So, kinuha natin, nilapasan natin ng first aid. So, either pagdating sa hospital, binangyay siya ng buhay.
5: Okay.
3: Yung dalawa natin, sa ngayon, ngayong umaga, stable na po sila.
5: Yes, sir. Okay.
3: Sir,
5: tanong ko lang, sir, sino yung namatay, sir? Ano, sir, no? Ano po ba? Ano din? Personnel ng 79th IP or hindi, sir?
3: Personnel ng 79th IP.
5: Oo.
3: Part lang din takap pala kasi kaapo ito siya.
5: Ano sa sir? Ng CAFGO?
3: Opo, CAFGO. Sa alamat po lang.
5: Yes po. Okay, sir. Anong name niya, sir?
3: Sa ngayon po, hindi pa ako po makapagbigay ng name kasi papaalam ko pa po sa...
5: Yes po. Yes, sir. Yung dalawang army, sir, ano yung mga ranks nila, sir?
3: Ang isa is sargento at ang isa is private first class.
5: Ah, okay. PFC at saka sergeant.
3: Opo.
5: Okay. Yes po. Pero sir, ng lahat from Negros Occidental din? Yung tatlo lahat, sir? Or in some other parts pa yung ibang mga personnel?
3: Yung isa po is dito lang po sa
5: Negros
3: Region po.
7: Yung ano po? Yung CAFCO?
3: Opo, taga dito lang po, pati yung van, yung isa po, taga dito po.
7: Yung private first class or the sergeant?
3: Yung sergeant po, taga dito po. Negros din po yun. Yung CAFCO po, taga dito din.
7: Okay.
3: So, yung isa, sa Panay Island.
7: Ah, so from Panay. Okay, sir. Pero sir, sa tingin niyo sir, yung 7 CTJs, na na-encounter is may presence po ba ng high-ranking official nila doon?
3: Sa ngayon po, hindi pa po namin ma-determine pa kung okay. Mayroon. Pero sa ganyang dami nila, siguro sa mga natitira, malamang po ay mayroon pong kasama. Okay.
7: Posible na sila yung remnants ng Northern Negros Front.
3: Opo, sila po yung sila po yung natitirang remnants ng Northern Negros Front.
7: Okay, sir. Pero sir, nang ang area is may mga kabahayan. So ano sir, nagtatago sila doon or ano?
3: Malamang po nagka-conduct sila ng extortion activity din.
7: Okay.
3: Sa timing din po, na doon din po yung tropa nagka-house-to-house visitation.
7: Okay sir. Pero sir, may information po ba na pinaabot sa inyo na may presence ng mga CTJs doon sa area?
3: Hindi ko po masabi po kung hindi ko masabi o sagot po yung
7: okay.
3: Tanong po siya kasi sa panama po yan
7: parang nagkataon lang.
3: Opo, parang sa bago po is nagkataon po na
7: okay.
5: No chance yes, encounter.
7: Okay. Saan ang tama sir ng ano sir ng staff po?
3: Ang tama po nito is sa likod po.
7: Sa likod.
3: Okay.
7: Ano po sir yung area sir? Parang open po ba? Open po. Parang pre-sighted yung tropa ng gobyerno?
3: Subukan po ito siya, yung area.
7: Ah, okay. Sugarcane field po.
3: Opo, hindi ko masabi na kung tagay mababa yung damo o mababa yung damo kasi hindi ko pa po napuntahan yung area.
7: Okay sir, sige po. Okay. Sir, ongoing yung ano sir, yung hot pursuit sa mga ano NPAs na nakatakas?
3: Opo, ongoing po yung portata.
7: So, parang mabigat talaga yung ano nila no, yung atake ng mga rebelde. The reason why yung ano, yung may mga casualties no.
3: Opo, disparate na po ito sila ay dahil po sa mga labawa sa alay.
7: Okay sir. So but sir, based ng observation niyo sir, may bakit ano sir no? Bakit ganun kabigat or karami yung ano nila no? Pinaputok nila against the government troops. Ano po sir, may enough pa silang firepower ganun?
3: Opo, alam mo naman po natin na based dun sa panpo sa mga nakukuha po natin na report. Malaking pagkakita na kakanap po
7: okay, sir.
3: Extortion po.
7: Okay.
3: Nakapagili sila ng bana kaya
7: okay.
3: At nakakuha sila ng support sa
7: yes, sir.
3: Alam naman natin kung okay. Saan sila nakakuha.
7: So, okay.
3: Kaya nakakapagili po siguro sila ng
7: yes,
3: bana.
7: Pero Sir Legarde, yung presence ng leader nila, sino ngayon ang ano, ang parang successor ni Jong Tapang diyan? Si Montoya ba?
3: Hindi pa namin ma-disclose sir kung sino yung pumalit na leader doon sa
7: okay.
3: Kapalit na sa huli.
7: No? Yes po. Okay, sige sir.
5: Katropan friends.
6: Katropan Arvin.
5: So confirm isa na kabilang pat